0: Chega, Power.
1: Ni ana bitao, dili ana diha.
0: Apa tu lagi deh? Dili ana.
1: Shima, oi, tengok in town, Shima.
0: Agak sakit sa akong samput, Shima.
1: Naun siya man ka? Kamu buwan ang kapayas nga imong gisaka? Ako pag yung kang gingunitan, nahagbong pag yun ka?
0: Agoy, kalit magbigol-ngol ko ng akong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Shima.
2: Ngol-ngol nga tuhon, sakit ng mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung arangkada si Manang. Nahwa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas ng uric acid, naatay pang alkuntra.
0: Talaga?
2: Kiniang tumara, Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
0: Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet?
2: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dod sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dod's Anti-Arthritis Tablet.
3: Kuya Dod's Anti-Arthritis Tablet.
4: Day, unsay po ang sa doktor?
5: Operahan ka.
4: Unsa? Dili ko musugot.
5: Critical na kayo, imong kahimtang. Dong, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
4: Unsa? Kiduo ko.
2: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, con urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula na mo ayo ni Ana. Di ba ila-ila ang pinakayunik, pinakabago, o pinakaepektibo? Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
2: Adunay mga sangkap na direktang mo ayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
6: Sa kaman, murag kagain na naman kadira sa CR.
7: Ay, day apo. Tukay nga dako kay problema. Kaso matag ihi dako, may pangpinugan sa nilabhan kay Botulo pa. Pero kinig ako, abot lang.
6: Lo, ayaw nagkaproblema pa ni Ana. Kay aduna na isulbad ni ining tanan. Gikan sa Kuya Dudes Herbal Marketing. Yeah! Ang tambal nga eksklusibo sa kalalakihan. Ang Prostate Tab.
8: Kung ikaw naghambin o balatian, sama sa sakit sa pag-ihi or dili makaihi, adunay prostate enlargement or operahanan tungod sa prostate cancer, sulbad na ang imong problema. Ania ang tableta nga para sa imuha, ang Prostate Tab. Prostate Tab, eksklusibong gihimo alang sa mga kalalakihan.
6: Wow, si Lolo o, gasaysayaw naman.
7: Siyempre, salamat kaayo sa Prostate Tab. Okay nga ang akong pag-ihi. Kusumpas inyo gripo na ay.
3: Ang Prostate Tab, mapalitin hini ining istasyon.
9: Unsa man ang imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
10: Pasensya na, day. Usaon nga, luya naman ko, hinay ng mabumba.
9: Ingnak yun, nga di nakakabumba.
10: Day, agwantahan na lang, good.
9: Hello, moy? Ikaw ko na'y padaganon, nga kulang ang hangin. Tan-aon, tagmakasubay ka basdalan. Makalagot!
11: Luya, di makabumba o wanay ikabuga? Daghan na ta, sa una. Pero karon, dili na. Tungod kay niya na, ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumar lang sa Bomberman.
10: Day, sakto na sa hangin.
9: Dung, baligsin ako, Bi.
11: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
12: Health tips! Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon na kay makatunan sa programa Health Tips.
13: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linhukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanong o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa naimugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan. Gamit ang mga gamot, panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips with Kuya Dudes.

0: Ega like John, kumusta? Mayong buntag, kinatuntanan. Welcome din ini nga tong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kung itong mabot niya itong pagsibya, karong buntagag, karong adlawa, malandongon nga kabuntagon din sa akong nimutangan. Kumusta og mayong buntag bukid nun? Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte o Davao Oriental.
1: Good morning!
0: Cotabato o Lanao.
1: Good morning!
0: Busan, del Sur, del Norte.
1: Good morning!
0: Surigao, del Sur, del Norte.
1: Good morning!
0: Misamis, Occidental, Oriental, Zamboanga.

Okay, balik ta din ini atong pagpanaguban. Mabuhi sa kagalingong paningkamot nga dili magsalig sa uban. Kailami kayo tagamtamo ng atong hinaguan. Kumusta mo riya? Nining malandungon nga kabuntagon. Good morning! Mayong nga buntag, labi na sa itong mga nanay, tatay, lulog, lula, ati, kuya, bunso. Good morning! Senior citizen, ha? Katigulangan or mga katiguyangan na ito, nakahulat-hulat, nakabagat-bagat, karon nga mga orasa, gumikan kay magsugod na pod si Kuya Dud. Lastar, pahimutang, pahiluna. Sa atong mga partner radio station sa Tibok Mindanao, mayong buntag. Good morning! Iyag tagdumala, gikan sa station manager, padulong sa News Bureau of Jeff, good morning! Good morning! At siyempre, sa technical department, dagan kayong salamat sa matag-adlaw ng pagkonekta. Thank you kayo. Ito mga igsoong mag-uma, mayong buntag. Good morning! Musta man mo diya sa mga nananom, sama-sama ay sumay tubo, balanghoy, saging, kamuti, pinyag, kapig, uban pa ng mga lagot mon. Good morning! Mayong buntag, salamat kayo sa inyong kadasig ug kakugis, matag-adlaw.

0: law na aming makaon, ha? Kinabag-ang doon sa katawhan, labi na sa kinatibok ang bahin sa kung banay mapasalamaton og dako sa ato mga igsoong mag-uma. Munang kanunay po, nga wala ko'y katagbawan o kapulanan sa pagpasalamat diha kaninyo. Thank you! Magbalantay sa Kapsay o Kalinaw, salamat po. Nahimong malinaw ng usa ka lugar, area o komunidad. Gumikan sininyong kadasig o kakugi, sakripisyo sa pagbantay ni ini. Dagan kayong salamat, labi na diha sa kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan, kadagatan o guban pang mga area of responsibility ninyo. Thank you kayo. Thank you. Mga merkado publiko, nagbintag, mga gapo-gapa nga mga tinderog tindira diya. Nga samtang nagkubi-kubi, nagkure-kure sila mga tagsa-tagsa ka mga paninda niya, nagmonitor din nining atong tulumanon, may buntag diya ninyo. Labi na diya sa bugasan, karnihan, gulayan, prutasan, isdaan. Uban pa mga panindag panginabuian diya sulod sa merkado, mayong buntag. Good morning. Kasi kugi lang sa matag-adlaw ha, muna sa'y pinaka-importante. O niya, dugang nalampod ng mga pag-amping. Tagaan na itong dako po kayo ng importansya ng atong kagalingon para sinadlaw-adlaw na itong panginabuhi or paninda diya sulod sa merkado na dili ta magluya. Kapantalan, taga-terminal, mayong buntag. Aras to na nurot o dinis sa atong live sa E6FM 99.7 Davao. Kumurag wala pa live ang atong page na to, ang Kuya Dude Serval Marketing and Trading. Wapakasulod. Gumikan kay dunay technical problem po kagahapong adlawa. Mabitaw tong ni Kunik rato iya ha og sayo kayo kadlawon pa. Ayoy. Diri pa sa A6 karon ang dunay kuan, ha, dunay live na to, na uban gani wa pa makasulod. Mo nagyawhag na to atong mga technician or technical nga mag-download sa to ang apps kay diha di man gid na siya mo paltos. Bihira kay na siya mo paltos di ang ato ang apps na to. Total libre man na, wala man na siya bayad ang pag-download sa Play Store og sa Google. Ang Kustas Broadcasting niya uban diri manggod sa live na to na usahay nga medyo mabikil gamay so manang dunay backup. Ang uban nagatang-atang sa Kuya Dudes murag wala pa wala pa makasulod diri lang sa E6FM 99.7 Davao. Morning ninyo larasta na nurot. Good morning. Sabi na kang Boss Rolly Abdullah Martinez nga kanunay maguna, salamat kayo boss. Thank you. Kang ECQ Kill diya sa Express Radio La Paz, may buntag ninyo diya La Paz anon. Good morning. Kang Shilo Elode gikan sa Happy Radio Talakugon. Good morning. Good morning ninyo diya. Hinaot ko nga namos mayong pagpaminaw Lucky Radio Bayugan, may buntag sa technical. Thank you kayo sa matag-adlaw ng pagkonekta. Thank you. Daghan-daghan kayong salamat. Oga sempre kang Merle Pation Espina. Morning ni mo diya Merle. Good morning kayo. Shout out sa tanan taga Maglatab o kang Ricky Pation o sa Labitania family o umandam. Gikan na ni Merle Pation Espina. Murag ko ani kaning naani siya karon sa Davao del Norte pero taga ko ani siya taga Tagbina Surigao del Sur. Good morning ninyo dia. Good morning. Labi na pod sa mga kaning kuan, kang girly kaparuso mga kirubin dia. Good morning ninyo. Good morning. Lang MJ Amarili Habines, Mary Joy Diaz gikan dia sa Santa Maria Prosperidad Agusan del Sur. Good morning. Good morning. Labi na sa taga Prosperidad. Nindot kayo kaning kwan kanini ang nindot kayo suong-suungan ang inyong puting buhangin diha nga langob. Puting buhangin cave diha sa Prosperidad level 1 o kanini ang level 2. Magkapakog-pakog atong o sila kabantay diha ko gahapon. Good morning ninyo dia kang Melvin Clerino. Aben, may buntag ni mo dia gikan dia sa Kawilan, Tubod, Surigao del Norte. Good morning ni mo dia Ben. Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw kang GM Tabar Limasa, mayong buntag. Gikan sa 90.7 Radio Supremo Claver. Good morning. Good morning. Kang Manding Kikay. Morning ni mo dia Manding Kikay, may buntag. Kung nga nakamonitor na to sa Radyo Supremo Claver og sa KFM Claver, good morning ninyo diya, Claverian.
1: Good morning!
0: Binakang manding kikay nga kugihan kayo magkuniktas matagadlaw. Thank you kayo.
1: Thank you!
0: Manding kikay, manding kikay. La la la la la la. Ito, salamat kayo ha. Ah, Kang Dionisio Villaris Manday. Ah, morning ni Mada Jun. Ah, mayo noon kay pwede ra ka makakonnect diya sir. Ah, sa Manisya. Ah, 102.9 sa Radio San Miguel. Salamat kayo. Sir Argeles, thank you kayo ni Mada sir. Kumusta man ka? Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Nahurot na ni Mugsuyop ang Kuya Dod Super Serap. Siya rin ang unay-unay, yung suyops, Kuya Dod, super sira. Ika kagahapon po gadlawa. Maring Bone, may buntag ni mo diya maring. Sa Heart Radio Claver, salamat po kayo. DXGP Tanda, good morning Tanda Ganon.
1: Good morning!
0: Gapon manggod. Himuota kay kaning kuha na siya sir. Si Mrs. Kagahapon, Ninang Nibiyang. Niyad tumanog kanini ang kaputian lagi kay naigi asikaso. Oh, di aspinya plata gamunay pinakasindro kita gadia mo na sila. Talikod Island Samal. Sakay og bus. Unya kay giudhak man to.
1: Ayoy.
0: Giudhak sa sir. Karon na naitabo. Perti niyang pugong-pungo nga di siya makabuto kay adi siya makaubo kay basig mo buto ba. Unya loaded kayo. Ang bus kagahapong adlaw kay ensayo man. So wa man ko kakuyog nagprograma lagi ko. Nagbus na lang siya. Niya standing siya, standing position. Niya perti niyang utong-utong pugong-pugong nga di gid siya kaubo. Pero nang naitabo, di man gid lagi mapugan kay kung mautong pod, basin pod daw kuno siya og makaihi. Niya basin pod daw kuno siya og makautot. So niubo na lang siya. Sus, pag-ubo day niya kay sila man po day halos tanan pasayro ng pugong-pugo nga dili makaubo. Mato, nagtakod-takod. Nagtakod-takod. Pero ting pangatawa sa mga kauban ng pasayro kay sa iyang kilid ni Udhak pod. O niya, nikatawa na lang po ang driver o ang konduktor, kikipang ubo po dahil sila.
2: Sipilimon, sipilimon.
0: Ingunana ang panahon ron. Ingunana ang panahon ron. Sipon ni muna pertin yung utong-utong kay kanini ang adlog siya, maulaw ba nga? Magutong-utong siya, basig makaubo sa ulaw niya, mubuto ba? Sakay lagi bahas niya. Standing position sakay og barge tabok og samal. Karon ang naitabo wa man gid niya mapugngi kay basin kuno makaihi siya makautot di ba ka di malason makaigit. Oso jud na ron. Madam Rinalyn Rosette Martinez, morning ni mo di Adam, perting usuha gid am sa tinuod lang. Perting usuha. Mo lagi to nga. Pag ubo niya, nagtubag-tubag, oy, halos hurot na sila tanan pasayro. Ang uban po dahil pasayro ng pugong-pugong rada ito.
1: Ayoy!
0: Una, nikatawa ang driver o ang konduktor, kaya pang ubo po dahil sila.
2: Ayoy! Sipili mo,
0: kinsay nakaka-experience na. Uso gina sa Madam Rinalyn Rosette Martinez. Muna, matingala mo na inyong mga silingan diya. Panitigan na inyong mga silingan, di ba kay daghan kayo, gipang udhak. Ya mo na siyang resulta. Bunga na di wala, dili man dayon madali. Pero naana na sa ato ang lawas or naana na sa atong baga dam. So mo na sa naitabo nga aska gid in tao nga sula gid kayo ug kanini ang kaning kwan, kanini ang ingon ana ang sitwasyon ba labi na og naabitaw ka sa daghan tao. Munang gingon ako, naka sa mga meetings and gatherings, nakay ka-istorya, nakay ka-atubang. So, ang mahitabo, maulaw ka kay pertiasula na. Mas may pag magtulo ang imuhang ilong sa sipon. Kay bahalag manghaplos na lang masama na sa dam o kanini ang tinrapo ni mo kanigyang ubog yun mo ay makahasol kayo. Di ka katulog, perisyo, mananggingon ako. Labi na in town sa mga idaran. Ha? Labi na in town sa mga idaran yun, hasol gig kayo. Wapanay labot nga, hubakon ka or asmahon. Karon yun, grabing usuha yun na sa tinuod lang. So muna na sa resulta, siguro, sa giingon na to, nga gitawag nga to na kalabayang bulan, nga haze, nga nagsumikad, nga abog, aso, ug mga kemikal, nga naitabo, nga dako kayong sunog sa nasod Indonesia, nga kanini ang muigo sa nasod Pilipinas, gumikan kay napaburta sa hangin nga habagat. Adi ma, mauna siya ang eksplenasyon pagpasabot sa mga eksperto. Ug naan man gani, murag nagtuo lang ta nga, murag baliwala lang sa tua ang epekto. Pero ang mga eksperto, nagpasidaan na daan nga dugang mga pag-amping sa kaugalingon, proteksyon, o kanini ang paghimo, o makusog, o ligon, nga resistensya sa atong lawas, nga rundo na ikasarang o ikasugakod. Kaya kung sa simple nga ubo ramanggod, niya mapasagdan, mataptan o kanini ang kagaw, hangtod nga mahimo na hinoong madana, hinoong kagaw, maapil hinoon. Oh. Ang kadaot ngadto sa imuhang baga, diya ang dako kayo nga problema. O kirag ubo, ang problema dam, kay ang mahitabo, musabay ang ubo sipon hilanat og trangkaso. Muna sa pinakahasol karon. Dugang amping, excuse me. Murag hapit na pugko, pero human naman ko. Horot-horot ay. Pero importante, mananggingon ako, di magluya. Ulaw kayo, basta mubiyahe, kuya. Maugani nga magdala-dala ko o kuya dun super syrup kay mawala ang katul. O maugani, madam, no? Muna siya ang kwan. Wala ang katul? Kay, kuan man na siya? Kanaiyang kabugnaw ba? Kay kanay manggong makahatag o kanini ang bara sa atong tutunlan, ang ato ang lawas or ubol-ubol, ana, ang atong ubol-ubol, pag naamanggod ta na ang mabikil na sa mairita, mukarat, mukatol, unya muproduce na siya o kanini ang laway or mucus nga gitawag, protection na siya sa atong tutunlan or ubol-ubol. So unsay buhaton sa ato ang lawas, iyang ipagawas, pinaagi sa pag-ubo. Muna siyang mahitabo. Proteksyonan niya ang iritasyon ba kay gikan sa abog, atong mahingos, atong mahanggab, mga kimikal, unsa pa nang naadya niya, gisamutan pa kay nagtuo ta ngang atong palibot, lipay ta kay naglandong, naggabon, dili, abog to. Abog to siya nga gikan nasud Indonesia. Wala pa'y labot sa mga infeksyon ana nga mahitabo sa atong baga na di man na pwede nga di ta mo ginhawa. Muna sa pinaka-importante kayo diha kay mo ginhawa manggod ang tao. Og dili yagi sa ilong, pwede yagi baba. So dito ang baga mo'y mairita. Wala pa'y labot sa mga aso, sa sigarilyo, katol, unsa pa nang mga kimikal nga mahanggab na to diha. Once nga mairita na to ang baga, karon pagkairita sa atong baga, wala man siya laing lutsanan. Binisaya dyan eh. Wala sa ilain lutsanan. Muna kung atong iutong-utong ang lutsanan ana, diriragid sa atong baba. Muna nga muubot ha. Muna nga muubot ha. Kaya kung atong pugong-pugungan, isa raman po'y exit niya. Diri raman po't sa atong lubot. Ang paha, ang problema kay makautot ta, makaigit. Muna hindi na ito pwede pugngan. Pwede na sa may tabo kung bata-bata patadam. Unya kay magkaedad naman ta. Muna'y problema sa magkaedad na. 40, 50, 60, 70. Testingin yung pugong-pugong imong ubo. Di ba kay naay mo ibertiklain? Di na madag pugong-pugong kung naanatas pangidaron. Muna nga dugang amping, dugang kanini ang proteksyon sa ato ang lawas nga mamahimo siyang kusgan, resistensyado aron nga kung sarang man nga dunay mutakboy kay di man gina pwede nga di ta mo ginawa, di ta mo hingos, di ta mo hanggab. So isa ang baga sa parte sa lawas sa tao nga grabe kabantayanan karon panahon na. Kaya ang ubo grabe na kaisog sa mga kagaw ron. Dili sama kaniadto kung imong mabantayan Madam Rinaldine Rosette Martinez sa gagmayng bata pa ta, ubuhon si punon ta, pwede ra natong idagandagan, idua-dua. Baliwala ra. Ipahid ra ng sipon sa bukton, mura ang imong bukton, magkaging-kaging, magpilit-pilit, magliki-liki, mura gi-army roll. Goods ra gihapon dam sa tinuod lang. Karun, dili na siya pwede. Ha? Ah, dili na siya pwede karun ng mga panahon na. Ah. Grabe na gid kayo kabantayanan. So dugang proteksyon, paligon sa resistensya, tama nga pahulay, tama nga importante di, tama nga pagkatulog o tama nga nutrisyon nga gikinahanglan sa atoang lawas aron nga mapakusog o mapaligon ang atong immune system kay kabahin na siya ang atong baga pag naay problema, kabahin na siya sa gitawag nga autoimmune disorder. Buot pasabot, kung muluya o muhina ang ato ang immune system, ang mahitabo ana, dali rang tang matakbuyan sa ubo. Ubo pa lang na itong gisgutan. Respiratory system, baga pa lang na. O pailabot si kasing-kasing, o pailabot si tiyan, o pailabot si ulo. Ano man, maipiktahan man na sila. Di ba? Maipiktahan na sila. Testing sigig ubo, magudha ka. Di ba? Kaya sig- krabi ka sakit si mulo, murag mabuak. May gulo lang, sakit pa imong dughan, masakit pa imong tutunlan, mas grabe ka sakit sa imong buko-buko. Okay lang kung naapakas mga pangidaron nga makasukol. Ang pangutana, ang mga idaran, diha ang problema nga dako. Kumuna, tama na imong gibuhat, dako kikikatabang yun. Ah, sa ubo lang ha. Ah. Ang Kuya Dodge Bronco Aid, o ang Kuya Dodge Super Syrup. So tama na yung mong gingong. Parehar mo ni Sir Dicky Argilis. Oh. Iyag tagdumala sa Z-Radio San Miguel nga. Naman sa istak diha. Sa iyang radio station nga Kuya Dodge Super Syrup. Siya po'y nagunay-unay o ginom. Ganun, ibaligya pa man kung ikaw may nagkinahanglan, di ba? Ah, una, balon, muna, sakto kina imong gibuhat dam rinalin nga balon-balon kag Kuya Dodge Super Syrup kay once imo na siyang imnon, grabe ka bugnaw si imong tutunlan ug ubol-ubol, lami kay imong paginawa. Unya mapugngan niya ang kanini ang pagkaroon og kaning iritasyon. Ah, muna si nindot, imo na tubig-tubig lang nimo ba? Kay lindot kay ang kabugnaw dia. Sustansyado pa. Muna gitawa nga tambal na sustansyado pa, di ba? Oh, ha. Unya, resistensya higit. Kagiingon nako, inom ka og salbutamol, carbocysteine, dili na mga brand name ha. Ambroxol, guaifenesin, unsa pa nang mga gipanginom dia nga para sa ubo or kanini ang para sa mga ugang nga ubo or dry cough nga na siya or kaning mga mucolytic nga mga tambal nga imong gipanginom o pailabot na mga antibiotic, mga kuamoxiclav, amoxicillin. Dili biya na siya para sa baga. Ako lang klaruhon sa inyo. Dako na siya gikatabang. Dako na siya gikatabang pero dili na siya para sa baga ha. Pag mawala na na siyang iritasyon nga dili na kamuubo, ayaw paglaom or pagdahom nga dili ka mataptan og balik. Same lang na siya sa tuberculosis. Humana kag tambal sa unom ka bulan, humana ka nga treatment pero dili mo kumpiyansa kay posible gihapon ka nga balikan. Sa unsa nga punto nga pwede nga makasukol ang imuang baga sa mga posible nga mga iritasyon or dako nga kadaot. Pakauna imong baga, pakusga siya. Di ba? Di ba na yung pangalan? Naginosara o nagbinugtong na sa merkado, Kuya Dodge Bronco Aid, food for the lung. Na, Kuya Dodge Bronco Aid, food for the lung. Pagkaon sa baga. Tagaan o sapat o igo nga resistensya o labi na asmahon ka, hubakon ka, doon ay bikil imong baga. O niya, ang imong tubig ana iparis nimo para nga lami ang imong paginhawa, dili ka magukod sa imong ginhawa kay nganuman barado man imong tutunlan, di man mo aging hangin. Para nga dili ka magukod sa imong ginhawa, sige inom-inom, ihinubig ang kanini ang Kuya Dodge Super Syrup, total gipabarato naman aron. Upat na kabuok akong nahurot. Balag suyo po nimo na tanan inom Kuya Dodge Super Syrup dam imo bitaw na di man aho. at least sustansyado na resistensyado pa imo ang lawas. Nya daghan pa kayo ang maprotektahan ba. Vitamins and minerals and trace minerals ani ang nakanindot dia kay kanini ang kuan. Napana sa mga trace minerals and probiotics nga kanini ang makahatag makatabang pud na dam nga dili ka maglisod, dili maglisod imong tiyan sa mga pagkaon nga imong ipasulod dia, dili maglisod, mabugatan imong tiyan sa pagtunaw. Kitaas man siyang fiber and enzymes din probiotics. Muna yung nakanindot, labi na sa mga idaran. Ah, muna inyohang bantayanan. So kagahapon, atong balik-balikan ang mga pangutana ni, ato kagahapon? Hyponesia. Morning, Kuya Dudes. Doon ako'y sakit sa nga kidney. Kuya, huwag nauli-ulian na unta. Nauli-ulian na unta. Kaso lang, kay wala na may stocks nga kidney repair. Huwag anti-arthritis diris mun kayo. So may tambal anang mga maminhod pod ang lawas ug tiil kuya, padalhin na midris mun kayo sa so mga tambal. Salagan kayong salamat. Oh, ganiya pong buntag sayo pod kay ni siya alas 6:33 pa nag-message na to. Good morning Kuya Dudes. Nguta na lang ko unta kung pwede ba makapalit sa imuhang produkto online. Kay wala na may stocks gudris sa mun kayo kay gikinahanglan lagi na mo ang Kuya Dudes kidney repair, brain enhancer. Kanang para sa weak food nga kasing-kasing katong kukyukyutin. taon food. 82 anyos na ko, senior. Daghan kayong salamat. Uy, idaran na ni. Nakatix po. Nung hapong yung konsatix. Oh, lastado kayo. 82 years old. Una niya, nauli-ulian ang kunong taon niya ang kidney. Sa sige, inom mo Kuya Dudes kidney repair. Pero nagka-problema lagi kay unaut, nag-stacks anon kayo. Ikaduha niyang text ganiha alas 6:33 sa buntag. Kung asa ba daw makapalit sa online? Naminaw siguro kakaroon nanay or tatay, 82 years old, tagamon kayo, Davao de Oro. Kaya gikinahanglan po niya ang, gikinahanglan yun kayo na ko ang Kuya Dudes kidney repair, brain enhancer o katong parawik sa kasing-kasing na kukyutin. Sa online na to, kano nga to ang Facebook page, ang Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading, basig na ay kuan dia. Napa-stack si Kuya Oji. Okay, di man na siya makuan. Kanini ang mahutdan. Basig na pa siya, Kuya Dudes kidney repair dito. Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading, nana dia. Sugo, panugo, tatay or nanay. O man, laki ba nagbabay? Pero 82 anyos na, naniguro yung tawag text na to. Tagamon kayo, Davao de Oro. Panugo si mong apo or si mong anak sa online nga pwede siya mag-order. Basig na ay, Kuya Dudes kidney repairs, Kuya Oji. O kanini ang bronchoid, walay problema. O kaning brain enhancer na atay stocks ana karon diri. Ang nag-abot ha. Balikan na to ang nag-abot. Nay kinsay walay Kuya Dudes Bummerman dia, natay Kuya Dudes Bummerman diri. Kuya Dudes Frosty Tab nga lang walay pares niya ang Kuya Dudes kidney repair. Oh, ang basta kay ang naa karon nga nangabot diri kagahapong adlaw nga Merkulis, kipit sa uno naman tas Oktubre ron. Ang nangabot kagahapong adlaw, Kuya Dudes Bummerman, na ako isa isa ka karton dre, isa ka gantang ni Ugtunga. Alang sa mga dukirok niya. Ganahan kay sila ni, lami kay ilang paminaw ba. Naik Kuya Dudes Frosty Tab, naik Kuya Dudes Bronchoid. Nainabot na Kuya Dudes Bronchoid. Kuya Dudes Memory Enhancer. Murka na pa man lang siguro. Kuya Dudes Eye Solution. Muna siya. Motos, minaw ni tagamon kayo. So, lay lang sa kuan. Basta kay wala patay Kuya Dudes kidney repair. Pero basig na ah. Sa kuan. Kanini ang basig na sa online na to. Sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading Palihog. Pag focus di adyupay kay di ko magsamok-samok para matubag nimo ang mga queries tanan. A focus man ko pirmi biang. Bisan pag magsamok-samok ka. Atot gig ka biang. Pag focus po diyan. Atiman na po na imong bun-e.
2: pipili mo.
0: Atot gini si Ibiang. Pero gyapon, samok-samok niya, mabasa gyapon niya mo ang mensahe diri sa GC na to. Kaya hindi pa ka mo mensahe, mag-focus ko, permintim ako focus, ah, sumaanagod kagahapon. Focus mong ko, permin, onsa di ka. Ninong ko ni mo, no, samukan naging kay ka. focus ko kanunay, diri Ibiang. Ang imuha diya, focus po ka sa... Imuhang buni, uli itong hubang ka, punguhan itong sunting. Pila ng super syrup, Kuya Dudes. Urag tag 250 nung na yata na, 200. Rato nung wala na siya ron, kuhan mo na. Itong hita ko glen supplier nga. Powder na na siya ron na. Ayun mo itong syrup. Ang disadvantage manggod, okay manggod tagyapon tong syrup manggod, pero ang disadvantage manggod, gumikan kay wala say chemical, wala preservatives, puro siya mga duga tanan sa prutas. Dugukon og ulmigas mag utitod niya, madamay ang uban products. Unya ang naitabo pag mayabo siya, daghan kayo ang kuan, daghan kayo ang madamay ba. So nangita tag pamagi nga i-powderize, puslan man nga nag otro taog request sa planta, gipadugangan na lang po nako o kanini ang dragon fruit, munang dragon fruit o kaning beetroot powder, i-search gani ninyo na. Muna, kung inyo na siyang imnon, tunaw ninyo ang Kuya Dudes Super Syrup, amuragi mong Dracula, wag, perting pulaha kayo. Pero mong bagong suyo po kanini ang dugo sa kanini ang iro nga itom. Makatapal tani. Ang katapal ka manager? Karuha sa tanawa gani ang kuan biang, tanawa ang purchase order ni mo diya, tagpila ang Kuya Dudes Super Syrup kay murag. Sa una raman to ang 350 siguro. Ora koy makatapal siguro na. Kadako bang taplonon? Moingon ra ba dayo ng customer Kuya Dudes nga? Si Kuya Dudes nag-ingon? Maubitaw po no? 350 lagi until now. Ah, sige, 350 man ka. Pero, tanawa gani ang purchase order ni Mudi Abiyang. Di ba kay... Murag, liberator, kung supplier, sininang magod ni Moana agod mo. Di ba siya magpaibaw, no? Wala di ko alam kay tau-tau robi ako diri biang. Good morning, Kuya Dudes. Nabay gastro spirulina, salamat. Kuya Dudes gastro, wala pa man. O Kuya Dudes spirulina, murag naapay gamay. Senior price. Di na mao manager, oy. Price list. Wala man eh wholesale price manager. Ano si wholesale? Eh? Ano man to? Di na mao imong price list. Sige lang, ako lang na. Ipakurik lang na ako na. Ako rabang ma-anunsyo na. Kamu ang outlet may kasabaan sa mga customer. Yung customer biya, kay makiglalis. Labi nag sigigig paminaw na to. Sahe gani, makigsinumbagay pa. Wala patay kuan ang olay gastro, pero coming na to kakaluyan karon nga semana og ang Kuya Dudes spirulina. Murag na man siroy gamay pa nabilin diri. Apil na lang layag binulan. From Oroquita City kada adlaw. Chaw ni siya. Kada adlaw naginom nako og Vitaplex nga imong tambal nga 3 times a day. From Oroquita City, kadadlog ko na minaw sa imong programa. So man siya nga text. Putol-putol man, putol man. Hindi lang, ato'y ikuan. Atong i-correct. Aha naman tong kuan kagahapon. Naipangutan na kagahapon at itong balik-balikan. Ito sa live man siguro na ito. Kisa ganito ng utan na kay Basi og kuan. Nora Katilok Sanchez, morning ni Modia Nora. Bibi sa Sinagop. Bagundol. Ayaw natingala Kuya Dod sa akong account nga suspended Risma Puanes Bagundol ako. Gihapon ni oy. Ang suki ni mong tigpaminaw ug user sa imong produkto. Mo gani no natingala ta Risma kay magsigi og kuan. Mur kaliman na siro ka ilis-ilis og kanini ang ngalan. Pero ang ako lang pasalamatan kay bisan og gasigi kag ilis-ilis. Pero naagyapong kakanunay din sa atong tulumanon. Thank you kayo ha.
1: Thank you!
0: Dako og pasalamat ang akong uyuan nga katubi taong gichat na ko nga na-admit Kuya Dodge. Nakagawas naman siya niya nag-inom na siya og gastro. Liver care 40. Sama ni. Katong gichat bitaw na ko nga na-admit nga nakagawas naman siya sa ospital niya, gipainom na ko og gastro og Kuya Dodge liver care 40 og kidney repair og Kuya Dodge Santon. Salamat kuno daw kayo kuya kay epektibo jud no kayo. Oh. Amo lang giingon ko na ko nga basta makaangay lang mutuman lang sa atong giingon nganong di gud ma tabangan og dako. Uni akong nasa ospital mo nang giingon ako nga ang uban pwede nilang buhaton nga mopainom sila dito sa sulod. Pero para sa ko, agi respeto sa mga tinding physician, sila ang dapat masunod or matuman. Pero gumikan lagi usahay, dunay pasyente nga gahig ulo, ipasikrito og painom. Ah, labi na nga yung mga tambal nga, i-oper-oper na da, i-oper-oper, pasikrito lang niya. Pagkaulian na nakagawas, maingon dayon nga, ah, tanaway, epektibo ang herbal nga akong ipainom ni mo, no? Ah, anak na, naingaw na anak. Ah, labi na yung mga cleansing-cleansing, masira mo sa punang ipangkuhan niya. Si Kuya Dudes lahi. Ah, si Kuya Dudes lahi, Risma. Diligid na ko tugutan. Pag naka sa sulod sa balay tambalanan, nga, gamito ni mo akong produkto, kay mo ipainom. Kung ako ang atinding physician niya, niya masapunti ka, dako na ang insulto para nako. Dako na ang insulto para nako. Muna nga, ako yung i-advise nga, sila man ang mas labing dunay halapad kayo nga kasayuran nga naa diha sulod sa balay tambalanan. Pasagdi sila silahang gimbuhaton. Kay kung imo silang para sa kuha lang niya pero naa man gi ingon ana nga tao nga pasyente pasikretohon lang painom kay nituman nituo pod lagi sa istorya nga mo ni nakauli. Pero inyo na desisyon. Para sa kuha aya na painom ma kung makagawas na. Ah, kung makagawas na. Diha ang usa ka dako kayo nga sa diha, sa kana pa lang agi sa ilang propesyon nga gihaguan sa taas kayo nga panahon nisulod na malang po dahil ka og balay tambalanan nisulod na lang dahil ka og ospital na di man dahil ka mutuo nila anong napatambal ba man ka diha. Una nga isugyot gyud na ko Risma nga sa mga namina ron pwede man na dipindig pero isugyot gyud na ko nga aya na ninyo painuma kung ako mang produkto inyo ang gamiton kanang makagawas na. So tama ang imo ang gibuhat nga nakagawas naman siya sa ospital nga gikan pagka-admit nga, pagkagawas niya gi ang tambal nga gihatag sa doktor sa iyang atinding physician imong gipasabayan or gipainom nimo og Kuya Dodge Liver Care 40, Kuya Dodge Kidney Repair, Kuya Dodge Santon karon mas niuki ang iyang paminaw, iyang gibati. So di ang dako nato kayo nga pasalamat. Ana lang mura na siya akong gina mura na siya akong ginaingon gud ha nga oh unsa man siya. Ah, salamat Kuya Dodge. Shout out kang Jikari Asil namati diri ta sa Tawid Andabuhol. Morning ninyo diha taga Tawid Andabuhol. Salamat kay sa inyong makanunayong pagpaminaw sa makanunayong pagsunod-sunod din hining atong tulumanon ha? Sa tibuok kakapupudan nga maabot niya atong pagsibya sa tibuok Mindanao niya pag-like, pag-share o pag-follow sa ato ang page na to. Nora Katilok Sanchez, morning ni Muda Nora. Malmons James, may buntag ni Muda Dong. Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Jam Jarmin, nganong dugay man mo reply imo ang page Kuya Dodge. Mochata karong adlawa mo reply tag 3 days na. Nabisi lang guro to jam. Nabisi lang guro. Oh, dini sa kwan? Dini sa E6FM naman dia. Nasa ibiang dia. Abti kaya na mo reply si IB. Oh, na abti kaya na siya mo reply. Nabisi lang siguro ang ato ang admin. Kaya na po yung mga gikabisihan po. Pasensyahe lang po kayo. Muna kay lahi on air kay sa aktual na to. Unsa mo ni boss? Lahi ang sa on air kay sa aktual na to nga presyo. Asa naman ang sana siya? Rama ani. Dili bitaw kuan kanini ang nasipyat lagi ko boss kay murag ubos-ubos sa man presyo. Ako lang gi kuan na ubos-ubos man presyo ana. Sa Kuya Dud super serap. Pero kung okay ra mo sa 350, okay ra gyapon boss. Ay. ipatsik gani sige lang ako lay pakuri kay basig ako ina sayop. Basig ako ina sayop ba og kuan kay murag 250 ra man ta akong naibaw-an manggod nga SRP sa super serap. Pero ikuan man ni ibyang kanini ang 350 daw. Pero sa supplier manggod murgi pababaan man to nila. O basig kuan lang siguro boss bungal na ni sa kuan. Kanini ang bungal na ni sa kani akong nasa akong paminsar nga presyo nga barato. Bungar ni siya sa Hayes. Puno nag-abog ako utok. Katong pangutan na kagapon din sa ito ang page. Asa to? Kulang o tato walay, walay mo gawas nga similya or kulang ang similya. Iba ay review ragod to. Kinsa to kagapon ang last nga tong nabasahan kagapon. Lahi po tong taga Davao de Oro nga sa pag-inom niya kukyutin ni unload no niya pungango. Mura na hinubat hanginan. lahi po to nato isa kagapon nga ang problema niya walay similya nga mugawas sa ihang kinatao. Dirito sa page na to sa Kuya Dudes man yata to sa A6FM to kagapon last na to nga nabasahan pero wala na nato mahatagi o kanini ang topic ko kay medyo pa kuan na sa oras. Paubos na sa oras. So na itabo sa aman to ha kanang ingon ana manggod basig kulang rapod basig sa edad ikaduha na itaw ingon ana baya pero imposible po di magawasan busoy. Oh, naagi na siya. Siguro dili daghan. Ang regular nga similya sa usa ka lalaki, ato na gat parat, tat madamay ni siya tanan. Ang regular nga similya sa usa ka lalaki na nasa sa mga 5 ml pataas. Subot pa sabot isa ka kutsara boss Lionel. Ingana ka daghan ang ipagawas niya. Ang iyang kon kagahapon din sa atong page ko inyo ma-review, wala kuno imong gawas nga similya. Asam dito pa odong uban. Balik ko na kuha ang regular nga similya sa lalaki. Kinadagan ra ba kay karon nga mga baog sa tinuod bitaw. 5 ml. So meaning naana siya sa mga isa ka kutsara kapin. Kung usahay tagdugay ang pakigbugno di kurukong home, duha pa gay nang kutsara, maglapak ang lakra-lakra pagay nas banig ug habol uban sa bidding. Unya ang iyang millimeter niya, millimeter ba itawag ana? Tagsar mo kay nato na siya matapik pero kayaho na to. Nana siya dapat sa kuan na siya boss Lionel 15 million. Nga similya or gitawag nga milimetro ba na? Ingana kadaghan ang similya na dapat 15 million pataas ang kanang gitawag ba nga kanang sperm count 15 million or 10 million ba to siya ang kuan basta ingana kadaghan pero isaray mo mabuhi ana isaray mo survive ana dito ikaw nga na kamo nga naminaw ron nga naakaron nga naminaw buto sabot sa 15 million or 10 million nga similya nga gibugwak dito sulod sa binahian sa imuhang dito na sa taguangkan sa ingana kadaghan ikaw ray na buhi muna ikaw may bulahan ano siyang senaryo pero kung dili kaabot bilo ana lisod na nga itawag ana nga sa terminolohiyang medisina nay gitawag ana nga ligospermia. Di ta makisgot anang terminolohiyang medisina eh. Masakay mao na boss, oligospermia. Kung wa ko masayop, kung dihira na mo kayo na pero naamog itawing unana. Unya, pwede po na siya kung doon ay gitawag nga prostate problem sa mga lalaki. Masinati na sa mga edaran. Exposed sa chemical. Mingot sila nga nakurintihan. Naaman ay similya pero matay. Pero ang iya hamang god, wala siya similya daw nga mugawas. Di po siguro ni talusi tawanan eh. Wala siya maanad boss Lonels, bata pa. Oh, wala siya maanad kay sa bata-bata pa boss, mutuo kag sa dili ambot lang. Klaro-klaro maning nga to. Edad og 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kaunom hangtod kawalo na. Magmariyang palad sa isa ka adlaw. Pag edad ni mo 30-40, pwede ka duha sa isa ka semana. Pag edad ni mo 50-60, ako 62 naman ko. Ka isa ka duha sa semana, pwede pa. Ni aninang ni Bian, kusog pa kay mo helicopter murag si 190. Asos. Similya pa imo. Grabe, grabe Bian. Murag si 190. Kusog kay we, buta na Madam Rinalyn Rosette Martinez. Kusog pa kayo mo helicopter murag si 190. Onya ang similya, mo na di jud ko motuway mo gawas. Ang similya motuwog sa dili ang normal o regular nga sa tao ha. Tulo ka oras. Tulo ka oras gikan nga mugawas ang similya sa imong lawas. Tulo ka oras mabuo na pud na sa imong testicle or sa imong itlog kanang lingin-lingin ba pero dili na sa itlog. Na di anggap produce kung healthy or baskog ang usa ka lawas sa tao or sa lalaki. Human siya mugawas ang 5 ka milimetro or 5 ml nga similya. Tulo ka oras iya na po na siyang i-restore o balik munang di ko mo to nga way similya mo gawas bisang pag diabetic ka pwede man siguro gamay or kaningkuan laut pero imposible na itudlo na ko na ugma oh bari ma painom do may kuana paribos jong Boston kinaamang kadre nagsamok-samok painom do may kuana paribos unsay angay buhaton nga kanang magsiwit-siwit nga magkakatay lagi. Pasensya sa dili ganahan maminaw pero mao na si Antinod. Oh. Uncle Drew, may muntag ni mo dai Uncle Drew gikan sa Monte Vista Davao de Oro nakahabol gyud Avon Condesa Montilla nakahabol gyapon. Oh, ako na itudlog ma kay daghan kayo di ay ang naka mga lalaki karon labi na sa mga bagong tubo og karon nga mga senaryo na mo na ay kumpiyansa pare boss Jung Boston kinana biya kasi dadidad. Ako na itudlo nga pag-abot ninyo og 50-60 nga sama nako nga tiguang di pagig ka mabitin kung helicopter man si 190 man ato isgutan. Kabahin na di ang Kuya Dudes Bamerman pero napay mas pinaka the best ana nato nga buhaton kay mo nang di ko mutuo nga imposible way si Milya mo gawas imposible jud. Dunay kakulangon. Dunay kakulangon. Pwede na siya pero imposible nga kuan sa mga lalaki. Itudlo na ko ugma ha. Ang saon na yun, paglubag-lubag na inyong ulo. Litkan raman ang ulo, pare boss, yung Boston. Kada buntag, pitkan ni mo kalima. Kaya rin nung makamata na siya, kay buntag na gani. Di pa gani na siya, magsige pa gani na siya katug. Litkira na siya kalima ang ulo, pare boss, kanang kusog nga litik ba? Bangon lagi na.

si John Boston rin hibaw na kinsa iyang ipanggaw gimahal. Bitaw na tayong oras alang sa atong pagpanaguban. Daganog-dagan kayong salamat sinong pagpaminaw. Ako karong adlaw nang hinaot na pod nga nakahatag ko ninyo dugang kalingawan, impormasyon, may kabahin sa panglawas. Uguban pa na ito ang mga panagiskutanan. Hangtod ug mapuhon sa susamang oras o susamang istasyon.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Back-to-back partners sa kayuhan.
5: Para sa mga nag-atiman sa liver health o digestion, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule puno sa natural herbs nga makatabang sa panglawas. Imni sab kini sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Creamy, lami, o puno sa herbal extracts. Pilia ang natural nga pamaagi. Pito Pito Plus Herbal Capsule o 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang alibyo alang nimo nga ang lagundi puno sa anti-inflammatory, antimicrobial o analgesic properties nga dakong alibyo sa mga naglisod o ginhawa. Ilado sa Pilipinas ang lagundi sa pagka-epektibo niini kontra sa mga lain-laing ubo sa mga kabataan o sa mga hamtong nag-edad pati na sa mga katiguangan. Pipila ka mga balatian ang kayang masolusyonan sa lagundi. Sama sa almoranas, digestive trouble, sakit sa atay, respiratory problem. Sama sa hubak, hutoy, tungod sa antitussive o anti-asthma niana. Kusgan ang lagundi mupakunhod sa mga paghubag sa mga kasukasuhan o joints. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
6: Taga-asa ka din eh, palihog.
7: Kuya, Procolo.
6: Pangalan ganin mo?
7: Angel, Kuya. Angel Morales.
6: Ma'am, kining unsa man nga produkto ang imong ginainom karon?
7: Kuya, pito-pito. Kapsulog ko ang ganang kapimits kay nagsakit man ko ng 2019, Kuya. Ang nga, nakarecover ako ng 2023. Papamin ako sa imo ko ang isasyon ng mga tungo kong giswayan na produkto. Ay, lain. Dagan ako gitik, Kuya. Pagkinkwinta na ako, Kuya, dili ko masabda na ako kinabuhi. Tapos hawak, tunga, kauban sa mga kasilinganan, ng kaisunan, nga ipigpig ka mo sa'yo na produkto kay mga kanay nakatestimony kita ko kayo, nakapsul ba mga gita ko, papaayo kayo.
8: Marjeline Rubinyal ni Tagapandag City.
9: Okay, ma'am, unsa ka tinuod nga naayo og naulian ka human ikaw mo gamit sa produkto nga Pito-Pito 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ma'am?
8: Ako lamang ikatistimo niya sa Pito-Pito Herbal Products, katong coffee mix na sa wala pa ko magamit at itong coffee mix, ang akong pagbawas may akong problema. Kaya karon sa nakagamit na ko sa herbal nga coffee mix sa Pito-Pito, nag-normal akong pagbawas. Kasi wala pa ko magamit ang akong pagbawas. Isa ka simana, pinakakuha na ako ana, duha ka bisis na akong magbawas.
9: So, karon okay na imong pagbawas, ma'am?
8: Okay na siya. Tugos itong nakagamit kong Pito-Pito coffee mix.
9: Pila naman ka mga buwan o tuig ang imong pag-antos ng dili normal imong pagbawas, ma'am?
8: Sugod itong kuan. Nag-edad kong 40.
9: So pila na may mga edad ron?
8: Mo 50 na ko karon.
9: Uy, pulo na katuig.
8: Oo, ang pito-pito cough mix radiod ang nakatabang sa ako ang makabawas subnormal. Kadtong mga kaigsoonan na ako nga naglisod mo sa pagbawas sa inyong lawas, sa matag-adlaw ninyo nga pagbawas, akong ka-recommenda kaninyo nga ang herbal nga pito-pito coffee mix maayo jud nga aron sa atong pagbawas. Wala na jud na jud ko ika. Palihog lang og testing ninyo, testingin niyo gamit aron maka testimony mo nga tinuod ang akong istorya. Marjeline Cobiro, 50 years old, taga Tandag City.
9: Okay. Daga salamat, ma'am. God bless.
10: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
11: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
12: Yeah!

Welcome din here sa to ang paraguban sa programang Gulong ng Palad. Kauban si DJ Uniok Dambayan, ang DJ Uniok ng Butambag. Muhatag og pagdagan sa inyong mga gulong ng palad. Adlaw nga Webes, October 1 na 2026. Oktubre na giyon! Dali as adlaw. Hapit ng Pasko. Hapit na po mga palangga ang buno-buno. Ayo sila DJ kena ay buno. Kita ane ao puno tag bunot. Ana migod na. Ay sa mong tawag ha. O niya natawag ha. Okay, medyo grabe pa kayo ang guwan. Intro sa ta. Hoy, may pagpaminaw sa mga taga Kamigin Island. Labi na po sa mga taga Zamboanga del Sur. And labi na usap sa mga taga Miss or mga taga Bukidnon. Labi na po sa mga taga Cotabato Province, Agusan del Sur, Davao Region, and Surigao del Sur. Asa pa man nga mga probinsya nga wa na ko matimbaya, maayong adlaw sa tanan. Kini ang inyong higala sa kahanginan, DJ Uniok ng Bayan, na may nag-iisang DJ na nagpapasaya sa buhay mo. O di kaya may isang DJ na nagpabwisit sa buhay mo. Ayaw sa doon. Ayaw mo na ha, bad na. Betaw, salamat ninyo diha mga palangga. Kinaagin mo kanunay nga nag-aatang dito sa doon tulumanon aron maminaw. Ay, timbaya mo kay sayang ang oras. Na nga sa'yo mumutex mga palangga aron nga dako-dako tag-age. Asa man ka naminaw ron, pag-text mo mga palangga aron matimbaya tamo karon. Hotline ni DJ Uniok 0965-239-3505. Mauna ang hotline ni DJ Uniok. This program is brought to you by Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Covermex.

Grabe kahugyaw mga higala ang Facebook oy sa nakalabay nga adlaw tungod mga higala sa pagpakita ni Basti Duterte mga higala sa impeachment trial na nahimo siyang witness. Apan ang mga question sa mga senator judge kang Mayor Basti murag wa man na mao. Murag siya man ang murag na impeach. O i-impeach ba? bitaw oy rabig aura may galas Mayor Basti. Di man tanan mga Bisaya maka Duterte. Naapod ba yung mga Bisaya nga kuan dili supporters mga Duterte, dili puntanan mga Tagalog ayaw sa mga Duterte. Naapod ba yung mga Tagalog o mga Tagaluzon nga idol nila ang mga Duterte? Kung kamo ang pangutan-on mga taga Mindanao, okay ba ang dagan karon sa administrasyon? Unsa may inyong nakita? Unsa may inyong nakita mga higala sa administrasyon karon o kumpara sa nakalabayng administrasyon? Paliog comment sa 09 65 239 3505. Again, 09 65 239 3505. Ipaabot ang inyong mga opinion kung unsa may inyong nakita, unsa may inyong ikaistorya sa administrasyon karon. O sa mga nahitabo karon sa may nakita sa may kabaguhan o kausaban, nabay kabaguhan, nabay kausaban o saman. Sige lang, text lang mo diya, ha? Mga nanay! Text lang mo diya, mga nanay. DJ, ayaw na kong damay-damay, anak, katigulang na ko. Aw, ano man din, ay? Ay, kinimugom mga idaran, DJ, dili na hilig sa politika. Ayaw! Og dunulan lang ko nila, quick chow, DJ. Okay na ko, anak, kasamok anang politika, ay? Ayaw! Maupay, galaban ng akong ulo, DJ. Papalitahin noong ko dag pito-pito herbal capsule o Cofermax DJ aron ka maulian ng akong hapdos kuto-kuto. Lesod na ning tigulang ta DJ oy kadagan tagagabation unya pangutan on bakun mo anang about sa administrasyon karo age kapoy nako DJ. Ning tiguwang need na nig relax. Need na nig relaxing DJ pahuway-huway inom dalan tag pito-pito coffee ani DJ. Haplas na lang taan ng pito-pito. Linimit oil. Aron nga mga waning atong panuhot. Na sige lang paghot. Laban lang mga nanay. Bitaw ay kinibitaw mga idaran karon no. Kay hilom kaayo sa social media. Ang sabar raman sa mga social media kini mga nag-edad og 30 plus. Pero og mutong-tong na gani ka og kini ang 60 pataas, dili na kayo hilig sa politika. Ang hilig sa mga idaran, pangita mga higalag, mga herbal, kasakit ka. Ayo ang ilang mga lutahan. Ayaw na good mic, damay-damayaan ang mga pangutanan ninyo abas politika. Kagikapoy na ko din dyan. Maopay sakit ng akong buko-buko. O niya, pangutanan pa ko ninyo, ana. Tagaay na lang ko ninyong hinabang ni Ray kaya wa na ko'y bugas. Kana nga pangutana, ang aranas mga batanon pa. Kaya di pa matugkag kalabad sa ulo. O karon inyo may pangutanon sa panghitabos kalibutan. May stress mi ana DJ. Gusto na mi pahuway og kalinaw. Good night. Sige lang, laban lang mga lulo og lula, nanay, tatay, mama, papa, angkolande. Pero kining among silingan bisag idaran dili hilig sa politika. Pero grabe kalibakira. Ay. Ang amo

0: Dinihilig sa politika, pero grabe ka, libakira. Himantayo ng bruha.
1: Ito na.
2: At ang mga drivers, garoon ka na minaw, amping ka nun ay sa biyahe. Amping mo sa biyahe, ha, mga driver, ha. Onya, ingat mo sa babae. Amping sa biyahe, ingat sa babae. Anar manggod na, oy. Bidaw, basa tag mga mensahe, mga palangga, kaya ito ni tigag pagdagaan. Kining atong programa, usa ka oras, running atong tulumanon. Okay, beta na ako na ito na biyog na abay mga nag-text derebe. Nara, nagpuso-puso. Okay. Mayong buntag, digito bag na ko sa Tigmo, Talinga. Ako di ay si Elinda Sanchez, 45 years old, purok poblasyon, Bitaugan West, Kagwait, Surigao del Sur. God bless. Maayong buntag, didyo unyok. Permaminti ko na minaw sa imong programa. Nanawag ko sa imo kay tubag na ko sa imong Tigmo, Talinga. Kaso wa ka man ni mo gibasa kung tama ba ang tubag na ko na Talinga. Kani akong Gcash number, kung tama, palihog na lang kay palit na ko og tambal. Salamat po. God bless. Okay. Palit og pito-pito, rumulian ka diha. Di maoy, muntig mo, Talinga, di maoy. Tigmo na to, ha, 6,500. Ayun yun niya, yaga-yaga ining ato ang tigmo, kadako nagpremyo. Paning kamuti, seryosuhi. Nagsunod-sunod, bisan wala magkitaay. Nagsagubangay, pero dili magsultianay. Kuwang gyud inyong tubag. Kuwang pa inyong tubag, mga palangga. DJ, ako di ay si Josephine, taga Purukdos, Santa Isabel, Santa Josefa, Agusan del Sur. Akong tubag, DJ, kay Tikod sa Tiil. Okay. Atong tanawon, Tikod sa Tiil. Okay. Pasat out, DJ, sa akong inahan nga naminaw sa imong programa. Ganahan yung kayo siya maminaw sa mga programa, kuya. God bless and more power. Thank you. Okay, and maayong adlaw, DJ. Ako si Jose Kagat-Kagat, taga diri sa Purok City, Mandaing, Kabanglasan, Bukidnon. Mutubag ko si Muntig mo. Akong tubag, DJ, mao ang hangin. Kay ang hangin magsunod-sunod, dili magkitaay. Tungod kay ang hangin dili makaistorya. Ang hangin magsunod-sunod, magtuyok-tuyok. Mubangga apan dili makita og dili magkaistorya ang hangin. Usa ka katingalahang nilalang. Ipadala sa Dios sa kalibutan, dili makita og dili makaistorya. Mao kini gihatag og ginabuhi apan kung masuko ang hangin, mausap. Kini ang makot ang mukutlo sa kinabuhi. Maong hangin ang akong tubag, di Junyok, daghang salamat. Hangin kuno, hangin. Lo. Hangin, hangin. Oy, oy, oy, oy, oy, oy. Op! Kilimaw, good morning, di Junyok. Marilyn Minusa, New Bataan, Davao de Oro. Mutubag ko sa mantig mo akong nga tubag kay baho nga dala sa hangin. Kay magsunod-sunod man ang baho, bisan asa kamutako. Dili magkitaay o dilipon mo magsultianay. Nagsagubang kay likay-likay sa baho na nagsigyo o sunod-sunod. Gini mo, dili pud mo mag-istorya hanay kay dili man nimo siya makita. Salamat DJ. God bless and more power to your program. Atong tanawon mga higalang mauba. Oop!
1: Aya!
2: Dili maon. Good morning, Kuya Onyok. Akong tubag sa tigmo kay Minatay na. Ang patay gisulod sa ngon. Dayon gilubong, gisakay og furlong. Kay ilubong naman. Limbawat, mabutong balaybuan. Limong tubag. Maunang sunod-sunod ang mga tao sa dili dyan makita ay kay ang dili gisulod na dili maunin ako tiwasok basa kaya di kinima di makayag basa ang limbawa to kong balahibo Luciano ayan napagtubag ka rin Luciano Becky ako rin ba usaw din istorya abot naman kagpatay ang furlo Luciano kayawan mantaan ni Luciano basag na imulto magsunod-sunod o niya ng multo o espirito.

And hi, Didyo Onyo. Manimbaya ko sa akong mama nga nagpaminaw sa imong programa. Ganahan si Mama Minos mong programa from San Miguel, Surco del Sol. Oy, sa mga taga San Miguel ha, available ang ato ang mga products niya sa inyong mga lugar. San Miguel, Surco del Sol, Bislig City, Tandag City, naadiha ang atong pito-pito capsule sa inyong mga pharmacies. Ingaman usab ang pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal Cofermex. Mimo Pro Plus for Kids na adiaha ang atong produkto mga binating tigpaminaw. Paing adlaw, idol. Tubag ko imong tigmo ngipon nagtapaday pero dili mag-istoryahanay. Nagsugubangay pero dili magkitaay ako Willie Adolfo de Ennis sa Banasila, North Cotabato. Good evening, DJ ako di ay ni Abukayon, taga Nabunturan, Davao de Oro. Akong tubag kay Kamot og Tiil kay kon asa ta padulong magsunod-sunod ang atong Kamot og Tiil. Pirmi na sila magatubangay pero dili gud mag-istoryahanay. Kay wala may baba ang Kamot og Tiil. Kana lang DJ, salamat. Okay, dili mao. Okay, all right, last na ni ha, unya na pong uban ha. Ako ang answer din si anino sa tao kay magsunod-sunod man siya nimo pero dili nimo dili mo mag-istoryahanay. Kay Linda Madiha taga Compostela. Hello sa mga taga Compostela. Hoy, naay mga nagtubag karong adlaw ba nga duol-duol dapit sa tubag. Ala. Di ko magsaba kinsa. Dool-dool dapit sa tubag. Kuyawan ko. Oh, kaya ba siya makahulbot tag 6-5? Okay, mga palangga. Gini nga programa. Gipalayuhan kanunay igsoon sa pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Cofermex. O niya kay Merkulis man ron, Awebes de ron. So... Hatod usab kanato may gala sa Mimo Pro Plus for Kids. Oh!

0: Good morning, tagaas sa Mani Palihog.
1: Linaw Urmok City Liti.
0: Linaw Urmok City Liti.
1: Oh.
0: So may pangalan ni mo?
1: Jaime Tampos.
0: Jaime.
1: Oh, Tampos.
0: Jaime Tampos, pila edad ni Jaime Tampos?
1: 72 years old.
0: Kinintay, naggamit ka og pito-pito herbal Confirmex?
1: Oh.
0: Og kapsul.
1: Wala ko'y gamit ron.
0: Kapsul pod.
1: Huwag ka nang mimo po plus para sa akong apo.
0: Sige, mangutan ako. Unsa may pamati na mo nga nakainom kong pito-pito herbal Confirmex?
1: Ibarag yun doon na naitiktog yun. Murag mawa ka kung kakapo iba sa agikan ko sa trabaho. Magamit ko sa kape.
0: Katunay yung kape na mo sa una. Wala dito nakatabang ni mo?
1: Wala ko anman. Mag-inapdoso na ako babasatay.
0: Nag-hapdos. Sige, sige.
1: Pag kinilbawon mo kukuha itong kape nga, kwan? Kainon?
0: So what yung kamuangay ato?
1: Wah, karong murag na, ayon ko na mga kuhan pa lang ko kapinbuhan pa kung gamit ani.
0: Kapinbuhan pa? Tay, kineng imong apo ni mo, gipalitan ni mog Mimo Pro Plus.
1: Oo, oh, ano ang apo?
0: Unsa may imong obserbasyon sa diyan nakainom sa Mimo Pro Plus?
1: Hindi kayo, bata!
0: Oy, very good. Kaniadto di ay, so pa makainom, unsa may imong apo?
1: Adi man, ipagkayo kay... Waman na dito sa kasuga ako ng mga vitamins nga mahalon na kanaraw because parang nagkakuan lang ko, nagkabati lang ko pero nisa ay mukuan si Bia.
0: Naadi ay say vitamins kanya to pero wa mo angay?
1: Naa.
0: Diri ra sa...
1: Minus ba nang iya? Enerhiya ba?
0: Okay.
1: Gawag na kong tanan nga nagpati karong ipagamit o bito-bito coffee, herbal coffee o Mimo Pro Plus. O bito-bito herbal capsule. Makaayaw ginatin ng hot good diet.
0: Nag-resulta. Okay, tay. Salamat, tay. God bless you. Mabuhay ka. Padayos pag-inom o pagpamira sa itong tulungan noon. Salamat, tay, Jaime.
1: Oh, thank you, po.
2: I-discipline. Galibasod. San Miguel, Surigao, Delso.
3: Naka-inom na ka o bito-bito capsule, ma'am.
2: Oh, muna ako himintin. O gananaang kuan. Herbal, kafe. Kaluoy sa Diyos. Ni arang-arang akong bamati.
3: Ang sumanday sakit ni mo, Dainay?
2: Kuan. Asma. Fingers na ni.
3: Kanang imong ulcer ni mo, pila na po na kabuwan?
2: Nadugay naman mga 1 year na. Nag-agi na ko sa kananaang kuan. Bila-bila. Panyawan. Sa garlic o sa mangustin. Pero kanilang pito-pito may ako gimintin ro. Ako sila, akong mga silingan rin. Akong ipangagahat. Kanang naagani ko silingan rin na kanang mayuma. Ako na siyang giingnan na magtumarong pito-pito.
0: Sige, sige. Salamat kayo, ma'am. Pangalan ganin ni mo?
4: Helen Gumapak, DJ.
0: Pila edad ni mo, ma'am?
4: 5'7", DJ.
0: O sa manday, pamati na mo ka ni Adto, ma'am. Ano nga ingon Adto man to pagka-text? Di mo nga, murag, paminaw ni mo nga, murag, di na ka mabuhi. Sige, isay-isay ko naman, ba?
4: Anang, naamang gugo, ikanabit ang ubos akong ilukan dito, DJ. Gabukol man na, DJ. Kanang, murag, talag ka na ko, DJ. Nakahanap ko, DJ. Di naman siguro ko mabuhi. Naangal ko, DJ. Yan po, di ko balisalan, DJ. Kaya, iman ako sa imang programa, nabalit kong lima. Iinom ko, anak. Ingat lang ako kung daring silid sa may tutoy ubos sa akong ilukan ba? Anak ko nga, naunitan lang ito. Oh Lord, salamat na sa kanan. Sa imo uni ayo.
0: Ikaw magigsoon unsa man ang inyong mga gibatis kalawasan, mga higala, nga wa pa gyud malibyohan, wa pa gyud matabangan, napalihog og tumar og pito-pito herbal capsule og pito-pito herbal Confirmex. Og ma na ta mag-raffle sa Cinder. Oh. Galingaw mo kung may higala guwan oy, chika-chika. Ubasa sa mga mensahe, mga palangga. Og ma na ta. Magmanan ako i-announce ang Cinder. Pwede rin maghihapon ron. Cinder kami taon ni. Sige, dalion sa nako ni B. Dalion sa nako ni ha. Okay, naka-save na to daan. Ang mga winner na to. Palihog lang ko. Katong mga winner na to sa raffle. 6 winners sa users pito-pito products. Tapos 2 winner sa Cinder karon, palihog lang, iandam yung mga cellphone, kitawagan, tamotagsa-tagsa para sa inyong mga pagpasalamat. O niya, manawag ko usab atong duha ka mga nagtestimony ng aparteng karata. Kinahanglan gud og manawag mo kanang nindot inyong signal diha, ha? Or pangita mo og laing cellphone, kaya ba si cellphone ninyo, tawag ko utro sa inyo or makatestimony mo usap. Basta mo tubag lang sa kong tawag, automatic appeal sa raffle. Makanaas magmadili, appeal gud ha. Pero balikan akong tawag tong mga karat-karat kay kanaas, nagreklamo, oy, DJ, di man, mandungog, oy, DJ, karat na kayo. Ato'y duha na ito kakulor nga kanaas kayo, di kimaklaro yung testimony. So, tawagan ako itong balik, duha to kananay. Okay, so niya ang atong winner, mga palangga. Sige. Money ang atong winner sa to ang letter sender. Congratulations. Ako si Jerry. 35 years old. Ni ano po yun? Sa Davao de Oro. Ako si Boy Boy. 45 anyos na ako. Di ako nagpuyo dinhi sa Davao de Oro. Oy, puro Davao de Oro mga palangga. Oy, grabe, congratulations. Congratulations. Grabe ni mga taga Davao de Oro. Oy, paldo sila ron ba? Okay, Sir Boy Boy o Sir Jerry. Palihog ko o andam sa inyo mga cellphone. Kitawagan tamo ha. Huwag itong mga 6 users sa Pito-Pito Products. I-andam usap inyo mga cellphone. Kitawagan tamo para masend nako ang inyong premyo o ang inyong mga pagpasalamat. Huwag di mo matubak sa tawag. Ito mapatahal ang 500. Narabay uban nga di mo tubak. Okay ha. So, tubagan ninyo akong tawag kung manawag ka ninyo para sa inyo ang mga pagpasalamat. Congratulations, Sir Jerry and Sir Boy Boy o sa 6 winners na ito, mga galas sa mga users. Abot-abot lang this week, ha? Okay, o kining raffle, hatod ka na ito, mga galas, pito-pito herbal capsule. O pito-pito herbal Confirmex. Mapalit sa inyong mga lugar like San Miguel, like Tandag, Davao Region, sa tanang mga taga Agusan del Sur, Surigao del Sur, mapalit na sa tanang ninyong mga lugar ha. Mga taga Bukidnon o sa Cotabato Province, Zamboanga, Camiguin, Misur, duol mo din sa mga lugar kaya naadi ang ato ang mga products. Masunod na ang laing drama, standby! O kinigadrama hatod ka na to sa Mimo Pro Plus for Kids. Oh!

0: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak, niining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you!
3: Dear Kuya,

yung adlog ni mo, Kuya Onyo. Daghan kang salamat sa imo ha, tungod kay dadasig ako sa pagpadala aning akong sugilanon. Ako si Bimbo, 51 anyos. Nagpuyo din Hispig Kawayan, North Cotabato. Minyo, doon na yung unom ka mga anak. Dejo Onyok, gituyo ko sa pagsaysay aning akong gulong ng palad. Ganagpamasin ng matabangan ninyo sa paghatag o kasulbaran ni ining tanan ng mga subo ng mga pangitabo sa akong ginabuhi. Dejo Onyok, isugod ko sa panahon ni Adtong usapa ako ka maestro. Edad pa ko og 36 years old. Isip usa ka maestro DJ. Usa pod ako ka breadwinner. Onse problema sa akong pamilya, problema sa nako. Problema po sa sarili na akong pamilya, problema sa nako. Problema sa uban, problema sa nako. Dejo Onyok, niabot on time. Nihalosa ta na mga problema ako yun gidupahan. Og niabot ang panahon DJ samtang nag-drive og nagmaniho ko sa akong salakyan o sakyanan. Nadisgrasya ko. Gikan magug ko sa birthday o niya nakainom ko sa ilim nung makahubaw. Sadyang samtang nag-drive ko sa akong sakyanan, puno ko sa problema, nagilaka ko. Wa ko kabantay DJ nga nagto ko sa dili na ko daan naginundan nga nakabangka ko DJ. Nakabangka ko og motor nga dunay upat ka tao nga sakay. Gani DJ Onyok, duha ang patay. Og duha pod ang na-injured. Gani hantod karon DJ, ako gihapon ang gapalit og tambal. Sa magyod na ako DJ. Gani napriso pa ko. May hinungdan nga naundang ko sa kontrabaho. Napriso kog pila ka tuig. Antod sa pakiluoy sa kong asawa sa pamilya. Nga ipagawas lang ko sa prisuhan. Kay aron makalaom sila. Kadtong duha nga nabuhi nga na-injured nga nabali ang paa ug ang usa nabuta. Ipasali ko DJ nga og ipagawas lang gud ko. Balik kong trabaho. O niya, musustain ko, muobliga ko og palit og tambal nga tunila. Nagpapriso na lamang good ko DJ Onyok tungod kay wa man ko ikabayan. Timing pag DJ Onyok ang katong panahon na ang akong anak gidialysis. Ang ako ikaupat nga anak DJ Onyok na dialysis. Munangan kamot yun ang akong asawa nga mapagawas ko aron nga makatrabaho ko. Kaloyan DJ, nakagawas ko o nakabayad lang ko sa maong bill. Sa kaso.
Dito unyo, dito nagsugod ang kapait sa ako ang kahimtang kinabuhi. Ako ikong pagmahay ni John Yoke na nagpadala ko sa akong problema. Apan ni Samot hinuon ang akong problema. Daghan mga parinting, wa na mo tingog na ko, wa na mo wagin mi duaw sa presuhan. Nakaingon ko ni John Yoke nga sa panahon nga sila problemado. Apan ko ako na ang problemado, wa'y bisag usa na ngumusta na ko. Aro masabdan mong tanan, mauni ang mga pangitabo.

0: Nagpagyago pagpasalamat sa Ginoo. Nagitagaan kag chance sa Ginoo nga makagawas ka. Maluoy kog tan-aw nimo nga dili man unta nimo na deserve. Dili man unta ka dapat nga mabutang ka di eskulungan. Nasayad man gud ko. Nasayad man gud ko. Og saksi sad ang Ginoo. Og unsa ka kamayng tawo? Matinabangon kay kasatagan.
1: Salamat kayo.
0: Abi na mo bo. Uy gabi nga dili ko maghilaka. Uy gabi nga dili ko mabalakan ni mo. Kung kumusta ka na, tanawa imong kagalingon. Niwang nakayo ka. Bo, ibarog imong kagalingon bo. Panahon na ni parang imong kagalingon na sa ding imong panggaon.
1: Salamat. Sige lang. Maningkamot ko. Maningkamot ko.
2: Kailangan ko.
0: Bo, doon na ka-istorya ni mo. Dili na ta magka-obliga.
1: Oo, unsipot pa sa buti mo.
0: Katong duha ba? Itong imong nabanggaan, itong duha nga nabuhi, dili na ta magka-obliga.
1: Ano?
0: Gibaligya ko ang imong sakinan.
1: Okay na.
0: Gibayad ko sa ilaha. Huwag bo. Doon na po istorya ni mo bo. Gawa sa sakinan.
1: Unsa? Unsa hintay? Isulti. Isulti sa ko ah. Oh. Nganong may bata sa? May bata sulod sa kwarto. Apo ko ba na?
0: Dili mo? Sikinsa ka ng bata.
1: May pagkaanggit ni mo. Luwat sa lola. Kinsa ka na, Inday?
0: Bo. Let me explain. Ang bata ang imo nakita. Ako aka na.
1: Imo ha?
0: Anong imo ha? Bo, iingan ane mong gini mo. Tungod sa kapitos mo. Tungod sa walang bala. Unoon aa, pila ka tuig ka nga naskulungan. Wala ko trabaho. Bo. Nakasaka ko ni mo. Og muning nagbunga sa akong pagpakasaan ni mo.
1: Ganun gibuhat mo kini.
0: Bo. Wala mo buhi sa itong mga anak. Labi na sa itong anak na natialisis.
1: Kinsa ka ni mong lagi ha? Kinsa ka ni mong lalaki?
0: Dati namang kauban sa mong trabaho.
1: Kinsa si Efren?
0: Ayoko sa kubo. Inawat masabtan ka ni mo. Gabuhat ko lang kini para maka-provide ko sa panginanglan sa mga anak ni mo. Mga na-dialysis.
3: Ikaw ang dahilan ng aking paging lakas.
0: Bo, sorry po.
3: Kahit ang
0: mundo ay ko po.
1: So, aasa si Efren?
0: Naasis kailan?
1: So, nag-ipon na mo?
0: So, ang sirason ni mo para ipagawas ko ng mas kulungan? Gusto ko malaya ka. Gusto ko gawas ng ka. Gusto ko gawas ng ka o mapag-o ka. Sorry po, pinanggat na ka kayo po.
1: No, dili ko masugot, day. Dili ko masugot, gusto ko mabuota. Di ko gusto mabuota. Unsa? Gusto ko mabuota.
0: Bo, sorry.
1: Nganong may sing-singing imong gamot? Nganong may wedding ring ka? O sipot ka sa butini? Kasal namang duha?

0: ko sa katuig og tungan na minaguban. Mangayo lang yung kong pasinsa ni mo. Og sakitan ka. Abi ni mo, Brad. Sa akong kagulingon, sakitan sa ko nga nagtanaw ni mo. Nga sakitan ka. Kabalo ko nga dili good deserve niya para nako. Nga masulod ko sa sarili na mong pamilya.
1: Abi naman, Bran. Wala akong magdahom. Ang sayop og mali lang ganin, day. Karong pa ko niyang gignan. Karong pa ko niyang gignan nga. May pamilya na siya. May laing bana na siya. Wa ko magdahom nga ikaw dito.
0: Naluoy lang ko sa mga asawa, di ba? Nabuhat ko kato. Pero natunan ko nga higugmaon ang babae ka niya doon mahal mo. Ako na ang legal nga husband. Dili na ikaw. Og sumusugot kag sa dili. Mag-uba ming duha. Kasal na ming duha.
1: Sige, bay. Salamat, bay. Ang pingi ang akong...
0: Ayaw ka balaga. Ang anak ni mong nga na dialysis, ako na'y bahala. Wala kay trabaho, di ba? Wala kay trabaho. Ano yung mga anak ni mo? Ang katong... Gibayan sa mong kaso. Dino, dilito akong kwarta. Kwarto to ni mo kay imutong sakinan. Pero kining Byronon at tong nabanggaan ni mo, ako nagbayad ato. Mao ganito gutong pamilya nga pag-ausan ka. Sumagpasalamat ka na ako. Kaya doon ako'y ambag si mong gawas doon nga kinabuhi karon.
1: Sige, Brad. Salamat. Basta ako masulti ni mo. Ang pingin akong pamilya. Ang pingin sila.
0: Sobra ko nga nasakitan di Junyo. Sa gisulti sa ko ang kaubans trabaho sa una. Abi mo din siya nagpakalayo-layo ko. Iadto ko sa Cagayan. Cagayan de Oro para nga ang ako naman pong kagulingon ng akong timanon o akong gipilit akong kagulingon na magbubon. Sa dihang gisilip ko ang ako mga anak ay mga adlaw nga silipon ko. Malipayon man sila. Kaoban ng ilang bagong amahan nga si Efren. Medyo onyok nang apply ko og trabaho. Wala may madawat na ko kaya bad record naman ko. Sa dihang ikuha na po ang akong pagkalisensyado nga maestro. Nang apply ko isip usa ka driver. Usa ka dakong kumpanya.
2: Ang buhay sa mundo.
0: Iabot o 3 years ng akong pagpanarbaho. Wano ko makauli sa
2: pigkawayan.
0: Sa akong pagpanarbaho dito, DJ Kaloyan, nga arang-arang akong trabaho. Higit malikian nga na yung mga time nga makunokuna ko sa akong mga anak. DJ Unyok, sa dihang nakatigom-tigom ko. Nakatigom ko og 50,000. Pwede ko malimot, anak di Junong, nakatigom ko og 50,000. Sulod sa tulo katuig, akong pagpanarbaho. si Junior akong gi babuyan og nagabaligya ako og chinelas og guban pang mga baligya hantod DJ nga ni buto
2: wag maiinip da
0: og ikaloyan ko karon di Junior
2: dahil ganyan ang buhay sa
0: nga karon tuiga nagkapalit ko og sakyanan
2: buto wag mawala ng pagkat
0: nagkapalit sad ko og tulog ka motor
2: sa darating di nang ligay
0: og doon ako'y babuyan.
2: Sipin mo'y may bukas pa.
0: Kaana ko sa kukuling kong DJ, grabe ang blessing na gihatag o kabaguan sa Ginoon ako.
2: Na mayroong sila
0: ay adon ni Joon yung samtang na mahugog baboy. Naundan ako pagka driver DJ na mahugog baboy niya nag-prepare ko sa kong mga baligya. Doon na ni abot.
2: Iiwas pag nabibigo, dapat na tumaban ka.
0: Ah, hindi. Buho. Ngano ni abot din eh. Buho. Oh, unsi problema? May problema ba?
1: Mo, pwede mo ko mauban niyo mo?
0: Mauban? Nga nung lagom ay mong mata niyo?
1: Mo, kulatado ko ni Efren, mo.
0: Ipili na mo siya, di ba? Ipili na mo siya.
1: Mo, sige nung mo.
0: Dili pwede.
1: Dili ko gusto gubot. Malinawan akong kinubuhin ako, inday. Dili ko gusto gubot. Po, sige na po. Sige na. Mauban ka ni mo.
0: Kasado na mo. Di ko gusto mapriso pagbalik.
1: Di ko gusto.
0: Palayo na lang ko. Palayo na lang ko. Di, Joon, yung gusto makikbalik ang akong asawa. Tungod kay Matod pa. Kulatado na siya. Pero ako yung gisusi di Joon yung dili man sa kulatado. Ako man gisusi, wa may pagpangulata sa asawa. Siguro gituyo ito nagsumbag iyang kagulingon. Kaya iyang nakita di Joon Yop. Nami arang-arang akong kinabuhi karon. Kiniuntang akong kalambuan di Joon Yop para manunta ni sila. Pero wa man gapong kumalimot. Natos kong mga anak. Nag-obliga gihapon ko karon di Joon Yop. Kaya makakaya naman ko. Ganit din dyan, nagkikuha ko ang tulog ka mga bata. Pero kanin pakigbalik sa asawa, angay pa ba rin ako dawaton DJ? Palihog tambagi ako. Dinihilamang kutob ang akong sigilanon. Dagang salamat, mayong adlaw ganimo.
3: Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon or mayong gabi. Kung samang takna ang mga higala, no, maayo gina siya kanunay. Labinag ka ng mahiligon ka sa tuang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sa tuang mga suking mga senior citizens o mga customers sa Melvin Food Supplements Distributor. Kamusta naman tani mga panahuna? Maayo ba tuang panglawas? Wa ba tayo kining gibati nga kakapoy o gikutasan ba? Tara, mga pita, mga kaigsunan, mga senior citizens, magtimpla na ta. Ako ang inyong makabayan JJ, kuyugi ko karon sa 5 minutos lamang hangyo nako. Puno sa impormasyon alang sa maayong panglawas. Atong hisgutan ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kape nga dili lang kay humot og creamy, healthy og guilt-free pagyud. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kini nga kape, gihiusa ang mga super ingredients sama sa Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen, Purple Corn, Panax Ginseng, Flax Seed nga puno sa Omega-3, og Moringa Olifera or Malunggay. Ang sweetener ni ini, dili ordinaryong asukal, coconut sugar or the Tree of Life. iladong anti-diabetes, mayaman sa vitamins o minerals, ha? Apan una ang tanan mga senior citizens sa ato mga suking customers. Kami, dako ang pasalamat kaninyo sa inyong padayon nga pagtangkilik, pagsuporta, o padayon ninyong pagpamalit sa ato mga produkto sa Melvin Food Supplements Distributor. Apila diha ang pito-pito plus 8-in-1 herbal capsule, o pagkapinagani pagaisgutan ang ginapangita sa butika, mao ang pito-pito plus 10-in-1 herbal coffee mix. Karon, ato ang tan-awon ang usa sa mga wonder ingredients sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang purple corn. Ang purple corn dunay anthocyanins, usa ka powerful antioxidant nga adunay anti-diabetic, anti-cancer, anti-inflammatory, antimicrobial og anti-obesity effects. Dako kining tabang sa pagprotekta sa tuang kasing-kasing og paglikay sa cardiovascular disease. Makatabang sa saktong timbang, pero buhaton po di mo imong part, no? Kaya kung magpalabi po kagkaon, hindi man lang ka maglihok-lihok, madungagan ka na itong timbang. Pero galihok-lihok ka, ga-exercise, tama lang po ng imong mga ginakaon, nindot kayo nga effect. Pito-pito plus 10-in-1 herbal coffee mix tungod sa purple corn. Maubitaw nga kung magpito-pito plus 10-in-1 herbal coffee ka, dili lang ka ma-energize, kundi muhatag ni kaayuhan si mong kalawasan, no? Di pa gini makapalpitate sa imong heart ang ubang kapiliha. Mo claim sila nga herbal-based coffee, pero grabing palpitate, di naman kakatuhog, no? Tungod kini sa purple corn, anti-palpitation ka na. Di po mangaslo mang imuhang tiyan, tungod gihapon ka na sa purple corn. Ang ilang kape, naman ay purple corn? Wa na ay purple corn. Mauni siya ang genuine original nga herbal-based, safe and natural. Ang uba nag-claim na herbal-based pero synthetic di ay. Pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix sa mga butika sa inyong lugar. Bisang ganing mga tindahan na akin ay makitang display na Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ma-surprise ka, uy, naaraman is tindahan. So no need ka manto dito sa butika. Timplaha lang sa init nga tubig, kutawa, og imog yung i-enjoy ang kahumot o ka-creamy ni inin, okay? Aromatic maguni nga kape. Makapawala sa kakapoy o kanabitong ka-stress. Timplahan na. Tastingin na mga senior citizens, mga ate, kuya, ma'am, sir, ha? Kay tito, tita, mama, papa. O sa tuwang mga kaparyentihan diya mga kaigsunan, kasilinganan, kabarangay. Paminawa mismo ang kausaban sa imong pang-adlaw-adlaw, no? Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayaw kalimti, ha? Produkto kini sa Melvent Food Supplements Distributor. Mausab ang naghatag kanato sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Mineral Eye Drops o Liniment Oil. I-like, i-follow, i-share ang Melvin Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang updates o health information. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvin Food Supplements Distributor Hotline. Hangtod sa sunod nga higayon, paspas kayo ang 5 minutos na to, mga senior citizens o mga suking tigpaminaw. Dagang salamat! Ako ang inyong makabayan JJ, inyong kauban sa maayong panglawas. Salamat kaninyo og amping kanunay!
4: Wala mo di oras mga palanggaro magparayong sunahan ang Pito-Pito Herbal Capsule o Pito-Pito Herbal Coffee Mix. Mapalit sa tanang mga butika sa inyong mga lugar. Mag Pito-Pito Capsule, mag Pito-Pito Coffee Mix. Adlaw-adlaw agad ha. Aron adlaw-adlaw usab ka mo makabaton o pamatyag sa kalawasan. Maayog yun sa kanunay. Og Mimo Pro Plus for Kids para sa inyong mga anak. Og manapunta sa adlaw Biyernes para sa tuwang gender na to. Ako matambag din mo is God is good all the time. Ang Ginoo maayo gyud sa tuwang kinabuhi na to, no? Sa tanang oras. Mao na nga ang Ginoo ni pataas pagbalik si mong kagalingon. Mampu-puti ni mo tuyo atong mga panghitabo nga sa dihang na-depress ka, nadala ka, wala nga sa sunod, ayaw na good pa-depress.
1: ayaw na padala sa mga problema kay musangpot gud sa dili maayong bunga. Muna og problemado ka, ikalma lang gyud imong unahuna aron nga balansin imong paglakaw, balansin imong pangunahuna. Dayon na move on na sa mga pangitabo. Ayaw na pagkibalik pa sa imuhang asawa nga giluwa na ka. Kaya kung tinuod ka nga gipangga sa imong asawa, dili to niya buhaton. Kaya anto nando na may kasulbaran. Pero nahitabo naman nga giluwa na ka sa imong asawa, ayaw na pag sugot nga kaunod ka pagbalik tungod kay kasado naman sila. Ayaw nagsugot nga mabalik pagkaspresuhan kay dunay balaod alang sa mga minyo nga masakspan nga magbinuwang sila ang partner. So para nako, enjoy sa imong kinabuhi karon nga sa dihang successful na karon. Ayawad ang Ginoo kanunay, kaya ang Ginoo kanunay mo barog si mong kagalingon. Tama ng giingon ni mo, para na lang sa mga anak ni mong pagpaningkamo. Puhon, base ni Puhon, pabura na pugka para si mong love life. Kana lang, Cinder, daging king salamat, mayong adlaw sa tanan.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium.

0: Sodium ascorbate. Ang Magnum C adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinakaimportante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog o himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Maunang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar, o para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutex o mutawa sa 0933-812-5818.
1: Magnum C, the most nutritious food supplement.
2: Lilian Basage, sa akong pagpanarbaho, nakatry kong bughat o sakit sa akong mga kalawasan. Sukat pag-inom na og Magnum C, nawala kong bughat o dili na kayo kapoy. Mas nilagsi ko, ganado ko, taga-adlaw. Mao nagpasalamat siya ko sa Magnum C, kay nakaabag jud siya sa akong kalawasan. Daghag salamat, Magnum C.
1: Magnum C,
0: para hindi magsisi, mag-Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa ubang nga mabutikang aduol sa inyo. Ang Magnum C giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic manunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgon ang inyong immune system. Huwag musukol kini batok sa unsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, may bilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na! Mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahimo ka mong mutex o mutawag sa 0933-812-5818.
1: Magnum C, the most nutritious food supplement.
3: Ako si Lorraine Gestro, 36 years old. May dysmenorrhea o naoperahan tungod sa endometriosis. Sa wala pa ko gainom og Magnum C, inig mo abot ako ang monthly period. Sobrang yun ka sakit. Akong gisulayan pag-inom sa Magnum C. Atong adlaw yun sa ako ang monthly period. O praise God, kaya wala ko gibati o kasakit.
1: Magnum C,
0: para hindi magsisi, mag-Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mabutikang aduol sa inyo. Ang Magnum C giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang makabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure. Makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron. Makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad. Makatabang sab kini sa mga dagapanglagas ang buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutex o mutawa sa 0933-812-5818.
1: Magnum C, the most nutritious food supplement.
4: Karisa, gibati ko o lipong-lipong sa ako ang lawas. I-try ko og Magnum C kay ingon lagi nga kanang daghan ni matabangan. So I tried and then natabangan ang akong panglipong-lipong. So dako gud kay ang tabang si Magnum C sa ako, labi na ako ang working mom ko. Og salamat kayo Magnum C.
1: Magnum C,
0: para hindi magsisi, mag-Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mabutikang aduol sa inyo.
1: Magnum C.
5: Nagsugod og inom og Magnum C unya ako ang bisyon naghinahinay og katin-aw tungod sa Magnum C. Lolit Agusti, Lagao General, Santos City.
1: Magnum C.
0: Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mabutikang aduol sa inyo.
6: Te, 10:24.
7: That time check was brought to you by
8: Governor Engineer Raul Mabanglog.
7: That time check was brought to you by
8: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglog.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.

0: butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: wine
1: two.
0: Wine juice papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Ako si Andres Sababa, nagpuyos sa Puyo 5-6. Sa una mang good, nakatimang ko sa kumbana nga bedridden. Hindi ako akong dire, hindi ako murag waiter. Nakabati man ko sa radyo nga ang Magnum C, makaayos sa tanang balatian. Nagpalit ko, musiyos, kaloy sa Ginoo. Huwag yung pagpasalamat sa Ginoo nga ang Magnum C, huwag yung nakaayos sa akong balatian. Kung katong mga tao, huwag pa nakasulayan ng Magnum C, tulay na mo kay nakatisting ko sa akong balatian na naayog yun. Efektibo pa yun.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C products mapalit sa Montevista Davao de Oro, Farmacia Montevista, GGM Pharmacy, Three Kings Pharmacy, ug BLR Pharmacy.
8: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa namang uli ng sakit.
12: Makipiesta at makisalo na kasama ang Encore dahil hatid namin sa inyo ang Encore Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival.
13: M-Core Festival.
14: Pretty Jai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
15: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour. Health Hour.
5: Isa naman po makabuluhang episode para sa ating lahat. Magandang araw, makabuhay day sa lahat ng ating mga suking tagapagsubaybay. At nandito naman po tayo sa ating pinakpaboritong tambayan para sa kalusugan, ang DXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Ako po inyong lingkod, no? Dr. Glenn Sanico. At excited naman po ako na samahan kayo ngayong araw para sa isa naman po makabuluhan at napaka-importanting usapang pagkalusugan, no? And of course, our What's up, Doc topic for today, it's all about the ascites. I don't know if you're familiar with this kind of terminology, yung tipong lumalaki ang tiyan ng biglaan na parang puno po ng tubig, no? Isang uri ng pamamaga po ng tiyan na hindi dapat nating babaliwalain.
6: What's up, Doc?
5: Diretso tayo sa definition po ng ascites. Ano po ba ang kadalasan at kadahilanan at kung saan ito nangyayari, paano ito ma-manage, ang kabuhang structural treatment protocol o ano po ba ang mga pwede nating gagawin pagdating sa mga ganitong klaseng uri ng puramdaman, no? Ang salitang ascites ay galing po mismo sa Greek word na ascos na ibig sabihin ay bag or sack. Sa medical terminology, ito ay abnormal accumulation of fluid in the peritoneal cavity, yung space sa loob po ng tiyan na kung saan ay nakapalibot po ang internal organs tulad po ng atay, bituka at tiyan mismo, no? Kapag napuno ito ng tubig, nagmumukhang buntis o sobrang busog ang tiyan kahit konti lamang po ang kinakain. Nakakaramdam din po ng paninikip, bigat na pakiramdam, no? At pati na rin discomfort. At minsan hirap ding huminga dahil naiipit pati ang baga sa pressure. Alam niyo po mga kamakabuhay, around 80% ng cases ng ascites ay dulot po ng liver cirrhosis or scarring of the liver tissues. Isa itong warning sign na may seryosong problema ka sa atay, kidney at heart function. Kapag hindi po ito naagapan, pwede mag-lead ito sa infection, spontaneous bacterial peritonitis, no, or some of organ failure. Sa mga pasyente may liver cirrhosis, halos kalahati ay nakakaranas po talaga ng ascites sa loob po ng 10 taon. Hindi po ito simpleng tubig lang, ha. Ito ay fluid na may halong protina, electrolytes at toxins na hindi kayang i-filter po ng katawan. Maraming kadahilanan kung bakit nagkakaroon po ng ascites, pero may mga iilang mga pangkaraniwan na dapat nating mababantayan tulad po ng liver cirrhosis, no. Ito yung number one cause na kapag nasira po ang atay dahil sa sobrang alcohol, hepatitis infection or fatty liver, nagkakaroon po ng scar tissues na humaharang sa normal na daloy po ng dugo. At magiging resulta, umataas ang pressure ng ugat sa atay or nagkakaroon ng portal hypertension. At ito ang nagtutulak ng fluid palabas patungo sa tiyan. Pangalawa, heart failure. Kapag humina po ang puso, bumabagal po ang circulation, nagkakaroon po ng fluid retention, hindi lang ito sa binti, ha, kundi pati na rin sa tiyan. Ang pressure sa mga ugat ng atay ay tumataas, kaya naiipon din po ang fluid. Pangatlo, kidney disease. Kung mahina po ang kidneys, hindi nito mailalabas po ang sobrang tubig at asin sa katawan. Ang sodium at fluid ay naiipon, kaya lumalaki rin po ang tiyan. Pangapat, cancer or malignant ascites. Sa mga kaso ng mga cancer sa atay, pancreas, colon cancer, or even ovarian cancer, may mga cancers na nagdudulot po ng inflammation at fluid leakage sa tiyan. Panglima, infection. Like tuberculosis or bacterial peritonitis, no, ang mga infection sa tiyan ay pwedeng magpuno po ng fluid na may kasamang white blood cells at bacteria. Now when it comes to the sign and symptoms, mapapansin po natin ang lahat ng mga sintomas o senyales na akin babanggitin, no, kinakailangan po na huwag baliwalain po ito, no. Katulad na lamang, lumalaki o sumisikip po ang tiyan kahit hindi naman po tumataba, no. Yung tipong payat ang braso, payat din po ang binti, pero sobrang laki po ng tiyan. Mabilis na mabusog kahit konti lang ang kinakain. Paninikip po ng dibdib o hirap na huminga. Pamamaga po ng paa at bukong-bukong. Pagkakaranas ng fatigue or pagkapagod, panghihina at pangangalumata, no. Pagduduwal o kabag, no? Pabago-bago po ng ihi, minsan konti, minsan marami po, no. Paninilaw din also ng mata or balat, yung tinatawag po nating jaundice, no. Kung minsan akala mo lamang lamig lang po ito sa tiyan o hangin, pero ang totoo po mga kamakabuhay, may tubig na sa loob po ng abdominal cavity mo. Kapag hindi po maagapan, pwedeng humantong ang ascites sa iba pa mga komplikasyon like spontaneous bacterial peritonitis or SBP or infection of fluid sa tiyan. This is life-threatening po mga kamakabuhay, ha. Pangalawa, hepatorenal syndrome o pagkakaroon ng malfunctioning sa kidney dahil po sa liver cirrhosis. is umbilical hernia. Puso na bumubuka dahil po sa pressure po ng fluid. Malnutrition dahil hirap kumain at mahina na rin po ang absorption ng nutrients. Breathing difficulty or dipnea dahil naipit po mismo ang diaphragm. Kaya napakahalaga pong agapan agad bago po magdulot po ito ng komplikasyon. Now, how about the conventional medical treatment? Ano-ano po ba ang kadalasan ng management para po dito sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? Pero bago po natin hihimay-himayin yan po mga kamakabuhay, mag-break lang muna po tayo ng sandali para sa konting paalala ng ating programa. Kaya huwag kayong bibitaw, ha?
1: What's up, Doc?
6: What's up, Doc?
1: Pilihin ang ligtas at subo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Sa bawat araw na nag-uumpisa, subukan mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Hindi ito basta kape. Ito ang kapeng tumutulong magbigay lakas sa ating katawan. Piliin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
7: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Hi, EXL Makabuhay.
4: EXL Makabuhay Health Hour!
5: Alright, muli tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Ano-ano po ba ang kadalasan ng management para po dito sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? Una po dyan, kinakailangan ang low sodium diet. Iwasan ang mga maalat dahil po ito'y nagpapaiwan ng tubig sa ating katawan. Mga diuretics na gamot na nagpapaihi. Pangatlo, paracentesis, paglalabas po ng tubig gamit po ang syringe or tubo, no? Albumin infusion, ibinabalik po mismo ang protina sa dugo para iwasan po ang fluid leak. Liver transplant, no? Sa mga severe cases naman ito. At ito yung pinakadalasan na permanenteng solution. And of course, importanteng magpakonsulta sa ating mga kapatid nating mga medical doctors para sa tamang gabay kung ano po mga nararapat na pwedeng gagawin yung pagdating sa inyong kondisyon. Pero tandaan po mga kamabuhay, habang epektibo ito sa acute management, hindi ito natutugunan talaga ang ugat na problema gaya po ng liver damage, poor detoxification, at chronic inflammation. Kaya dyan po mapasok po ang integrative at naturopathic approaches. Pagdating naman po sa integrative modalities and wellness management, sa naturopathy, no, at integrative medicine, ang layunin po lagi dito ay tulungan po ang katawan para mag-self-heal. At hindi lang i-drain ang fluid. We address the root cause, no, like liver function, circulation, inflammation, and even overall detoxification. Like liver detoxification. Dahil halos lahat ng ascites ay may connection sa atay. Unang hakbang, ang liver cleansing. Kinakailangan pong uminom po ng lukewarm water with lemon every morning. Iwasan po ang mga alcoholic at mga processed na pagkain at oily dishes. Include green leafy vegetables, turmeric, ginger, malunggay in your diet, no? Mag-fasting o liquid detoxification at least once a week, no? Mag-herbal at nutritional support. Kinakailangan ito upang tulungan ang ating atay, kidney at puso gamit ang natural botanicals. Halimbawa na lamang, you can use Makabuhay Vine as natural anti-inflammatory, hepatoprotective at immune booster. Turmeric at ginger na nagpapababa po mismo ng inflammation at nagpapaganda po ng circulation. Sambong at serpentina na mga natural diuretic effect na naglilinis po mismo ng kidney, malunggay at ashitaba na mayaman sa chlorophyll at nutrients para sa cell regeneration. Now, how to use the herbal juice and detox therapy para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. You can start with lemon ginger detox water. So which is the ingredients, all you have to do is to prepare 1 lemon slice, 1 thumb of sized ginger slice, no, and 1 liter warm water. And paano nga ba natin gagawin to? Uminom po kayo or inumin ito sa buong mag-araw. It helps in liver cleansing and digestion. Pangalawa, you can make also malunggay, cucumber at apple juice. Ang mga kasangkapan natin pwede natin ihanda. All you have to do is to prepare 1 cup of malunggay leaves, 1 half cup of cucumber, 1 apple, 1 cup of water, then i-blend nyo po itong lahat. Pampababa po ito sa inflammation at pampalakas po ito sa kidney. Best time to drink is in the morning. And of course, we can make also pineapple turmeric juice. No, just like 1 cup of pineapple chunks, 1 half teaspoon of turmeric powder, and then 1 cup of water. Pinaka the best itong inumin sa umaga. Pampalakas po ito ng digestion at panlaban po mismo sa pamamaga. Then dietary guidelines, no, for ascites management. Importante, katulad ng binanggit ko po kanina, low sodium diet. Iwasan ang mga processed food, iwasan ang mga instant food, noodles, mga tuyo, mga bagoong at chips, high protein food, eggs, tofu, fish, mung beans, malunggay soup, yan ang pwede nyo pong kainin. Avoid some alcoholic drinks and even too much of sugar. Nakakasira ito, lalong-lalo na sa liver function. Eat smaller, frequent meals para hindi sumukip po ang tiyan. Stay hydrated, at least 8 to 10 glasses of clean water or mineralized water para nang sa ganon, maiiwasan po natin ang other complications. Siyempre, kailangan din po natin i-monitor ang volume po ng tubig na ipinapasok po natin sa ating katawan upang ma-monitor po natin ang impact mismo sa ating tiyan, lalong-lalo na na kapag may mga ascites cases. Importante din ang lifestyle and integrative wellness practices. Importante po ang deep breathing exercise and gentle stretching para sa good oxygen circulation. Importante ang massage at lymphatic drainage na tumutulong ito na maglabas po ng mga excess fluids. Positive mindset and prayer dahil ang emotional stress ay direkta nakakaapekto sa liver energy. Tandaan po natin po mga kamakabuhay, kapag ikaw ay laging galit, kapag ikaw ay laging malungkot at even laging may kaaway, no? Normally, mostly po mga kamakabuhay, it driven with our emotions and it will affect to the liver. Kaya po mga kamakabuhay, importante po talaga na hindi lamang suplemento ang kailangan tututukan, hindi lang lifestyle ang dapat natin tutukan, kundi ang kabuuhang konsepto ng ating pananaw sa buhay. Kaya hanggang sa muli po mga kamakabuhay, ito po ay inyong lingkod, Dr. Glenn Sanico, na laging nagpapaalala, maging masaya ka, manatili maging malusog, at laging kumapit sa ating pong may kapal. God bless us all and stay healthy always.
9: EXL Makabuhay Health Hour.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. 90.

0: At taga-asa ganun ni Palihog.
1: Taga-mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, palit padali ko ma, ang ato kong UTI na ko, na ang inom na po po anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na kauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kay kaulian sa sakit, at ano ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una, so ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan na kong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, piktibo, barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. At dadako naman po tayo sa bahagi po ng ating programa na pinaka-inaabangan po ng ating karamihan, no? Ang ating texter segment. Siyempre, hindi po mawawala po ito at hindi po matatapos ang ating programa kung hindi po natin masasagot po ang ating mga kamakabuhay. Dito po kasi natin binibigyan ng pansin ang mga katanungan ng ating mga suking tagapagsubay bye-bye na kung saan ay bagamat medyo kinapos lang tayo sa oras, no? Pero sisikapin pa rin po natin na mababasa po at masasagot po natin ang mga ilang natanggap po nating mensahe. Sa mga hindi po natin mababasa on air, huwag po kayo magalala. Magre-reply po kami ng direkta po sa inyong mga cellphones upang mabigyan po kayo ng kakulang payo tungkol po pagdating po sa inyong kondisyon. Alright, we have another texter. Makabuhay day, Doc Glenn. Madalas po akong hirap makadumi. Minsan umaabot po ako ng 4 na araw. Para sa ganitong klaseng uri na kondisyon, you know what, no? Makakatulong po talaga ang EXL Makabuhay Black Coffee para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon dahil po mataas po ito sa fiber at gut supporting components na tumutulong para sa regular bowel movement. Kasabay pa nito ang EXL Makabuhay Capsule na nagbibigay po ng digestion at gentle detoxification support. Huwag pong kalimutan ang sapat na pag-inom po ng tubig, no? Pagkain po ng gulay, prutas at regular na paggalaw, no? Para mas maging maayos po ang pagdumi at magkaroon po ng magandang movement sa feces at para sa pagkalahatan ng kalusugan. Para sa constipation, subukan niyo pong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee from EXL Makabuhay Capsule, no? Dahil ito ay may mataas po na level po ng psyllium has, sambong na tumutulong sa pagpapalambot po ng dumi at pag-improve po ng bowel movement. EXL Makabuhay Black Coffee naman na may sangkap po ng spirulina at ginger na tumutulong sa digestion at pagpapaganda po ng colon health. Recommended dosage for this kind of condition, magsimula po uminom ng at least 1 capsule 2 times a day before meal and then at the same time EXL Makabuhay Black Coffee isang sachet every morning. Alright, in addition, uminom po ng maraming tubig at kumain po ng high fiber food tulad po ng gulay at prutas. Alright, we have our texter, Makabuhay Day Doc Glenn. Gusto ko pong maiwasan ang paranakit ng aking kasukasuhan lalong-lalo na sa aking tuhod. Lagi po kasi umaatake po ito, no? Carlo from Puerto Princesa City. You know what? Ang pananakit po ng kasukasuhan ay madalas po dulot po ng arthritis or inflammation. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may turmeric at ginger na scientifically proven na may anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagbabawas po ng pamamaga at pananakit. Para sa mas mabilis na ginhawa, maaari rin gamitin po ang EXL All-in-One Skincare Oil bilang isang topical application. I-apply lamang po ito sa apektadong bahagi. Recommended dosage for this kind of condition, no? Magsimula po kayo EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa magandang formula sa loob po ng 21 days. Minum po kayo ng EXL Makabuhay Capsula, 1 capsule to 2 capsule araw-araw bago po kumain, at EXL Makabuhay Black Coffee naman, isa sa umaga at isa naman po sa hapon. Mag-apply din po ng EXL All-in-One Skincare Oil sa mga kasukasuhan 2 to 3 times a day at ugaliin po na mag-stretching at moderate exercise para mapanatili po ang flexible ng ating joints. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May type 2 diabetes po ako. Ano po ang dapat kong gawin para maging normal po ang blood sugar ko? Floor from Digo City. Una, importante po na magkaroon po tayo ng balancing dieta at regular na exercise para ma-manage po ang blood sugar. Bukod dito po, no, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee combination ay may mga natural na ingredients tulad po ng cinnamon at insulin planta na patunayan talagang nakakatulong sa pag-regulate po ng blood sugar levels instantly. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day at EXL Makabuhay Black Coffee naman isang beses sa umaga o pwede rin po gawin po 2 beses sa isang araw. Iwasan po ang pagkain po ng mga processed at masyadong matatamis po na pagkain. Gawin po ito sa loob po ng 21 days at magpa-laboratory po tayo ulit para tiyak na ma-normalize po talaga ang resulta at pati na rin ang mga sintomas na mawawala. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Ano po ang gagawin ko? Hindi po ako makatulog po ng maayos. Kahit gaano pa po ako kapagod, stress na po ako lagi sa gabi. Linda from Nabunturan. You know what, no? Ang stress ay nakaka-apekto sa ating overall health, lalong-lalo sa ating tulog. Mahalaga po ang tamang tulog talaga, no? Balancing dieta ng pagkain at relaxation techniques tulad po ng meditation. You know what, ang iyak sa Makabuhay Capsule kasi meron tinatawag na adaptogenic herbs tulad po ng ashwagandha na tumutulong na mag-manage po para sa stress. Maaari ding subukan po ang EXL Makabuhay Black Coffee para makapag-relax at mabawasan po ang tensyon ng ating pag-iisip. Para sa mga nakakaranas ng ganitong klaseng uri po ng kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 1 capsule sa umaga para sa karagdagan ng kalakasan at pati na rin sa stress management. Sabayan din ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Black Coffee para sa umaga din, no? Maglaan ng oras para sa self-care at deep breathing exercise. You know what, no? Ang isa sa mga key ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule ay tumutulong sa pagpapababa po ng stress hormones. Samantalang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay nagbibigay po ng calming effect, lalong-lalo na pagdating po sa restoration ng cell. Kaya perfect na perfect po ito sa evening relaxation at recovery. Ayan po mga kamakabuhay, sana po'y nakatulong po ang ating mga sagot sa inyong mga katanungan. Tandaan po natin mga kamakabuhay na ang EXL Makabuhay products ay scientifically formulated upang matulungan ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, kumonsulta sa ating programa. Huwag pong kalimutan magtanong para sa specific concern at gabay pagdating po sa inyong kalusugan. But this is Dr. Glenn Sanico. Alagaan po natin ang ating kalusugan. Kumain po ng tama, mag-ehersisyo, magpahinga, at huwag pong kalimutan na manalangin. Stay healthy and stay grateful and stay connected to God. God bless you all at ingat po tayong lahat. Makabuhay day to everyone.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
0: Kini ang FMR. Favorite Music Radio.
6: 11 o'clock. 96.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Kamakabuhay, kumusta? And welcome na usab niya na usab ang ato ang usaka oras nga panagkuyog sa atong tulumanon. Imong tulumanon, kindin kita makat-on sa mga pagtulunan sa mga tanang information, labi na atong pagpanambag sa tambagi ko, Lady Batun.

0: Dili kagid unta ang nga mo anhi og motipo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko din hi welcome.
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Abli sab ang mga bintana ug pultahan. Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kung muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kung masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kung may mga kauban sab siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko. Dili mahimong masikot ko nila. Oh, sa kinan, iyang kauban lang sa kanya na nakasiguro ko. Dili!
2: Siya si Sender Mayani.
0: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika ni Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: kumpiyansahan, labi na kun dunay balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
1: Makabuhay.
0: EXL Makabuhay Plus.
1: Makabuhay.
2: Daghang salamat sa pagpaabot ka makabuhay o sa pagpartisipar. Pagpartisipar! Take note, ang word of the day, partisipar. Kanausahay magpataka lang tag-istorya ba no? Masakay, gika na sa, kumbaga salitang banyaga sa Spanish. Mauna lang kintay na atong buhaton. Masakay, masabtan lang no? The thought that counts. May ina na ang peg. Anyway, sige. Makabuhay day ka, makabuhay. Kumusta? Hinaw, ito na nga nagyapon ka sa kapiskay sa imong panglawas. Unsa man ang oras dyan sa imong nahimutangan karon? Kahimsog sa gihapon. And as well as kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labang makagagahom. Ako, si Lady Batod. Siyempre magkuyog na usap kita sa suka oras. Uban sa atong tuyog tumong. Good health karon ron. Umapuhon. Uhangto na sa umabot pang mga panahon. Unya dagang tagwa nga hisgutanan kabayan sa panglawas ingon man sa ato mga produkto kamakabuhay sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation syempre sa EXL Makabuhay Plus. And now kamakabuhay niya na magipaabot nga sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani. Today maong ika-11 nga yugto kon chapter 11 sa iyang revelasyon. Sugdan na natong pagbasag pag drama para makapaminaw na kasasumpay sa iyang istorya. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Batod, nais ko po sanang turuan ng leksyon si Abon sa patuloy na pagmamaliit niya sa akin. Pero nagpigil lamang ako dahil nangako na akong hindi na uulitin ang hidwaan naming dalawa. Nagpakumbaba na lamang po ako. Pero

Di ko ipinangako sa sarili na isa sa mga araw na yon ay makapagtimpi pa ako. Tungkol naman kay Banjo, wala na akong nagawa pa kundi ang dahan-dahang tanggapin ang kapalaran at maging kinahantungan ng aming relasyon.

0: Maho ka, Mayani? May espesyal nga relasyon na ka sila si Ma'am Abon ug si Banjo.
1: Suod na kay sila. Close na kaayo. Ug-uga na sabang tinagda ni Banjo diri nako. Wala ka na isa'y gana makigsulti nako noy. Ingon sa naglikay na nako. Pero dito kang Abon, duol siya.
0: Pastilan. Nakaako sab siya, no?
1: Nakaako sa pagtubay kang Abon. Nakasiguro ko, tungod alang lang sa kwarta.
0: Ang bot kong ipasabot ba, nakaako siya sa pagbaliwa ni mo tungod ni Ma'am Abon? O niya niya pa yun siya uban ni Mumud Puyo?
1: Baga silag na ho.
0: Dito gihapon siya sa guest room uban ni mo matuog, ha? Mayani?
2: Dili na Mayani. Dili na kumutipo ni mo og tuog din sa guest room.
1: Banjo.
2: Uwaw sa tingali kaayo, no? Nga niya kita sa usa ka kwarto magtipon, dili ba?
1: Mukha naog ka na din sa bahay ni Papa. Mupauli ka na sa ato?
2: Unta.
1: Unsay.
2: Pero gipugnan man ko. Mao nga, dili na lang kumuhina yon sa pagpauli sa ato.
1: Unsay but mong ipasabot? Gipugnan ka?
2: Ni Abon.
1: Oh.
2: Gipugnan ko niya mupauli.
1: Ha?
2: Wala lang sab ko mibalibad. Okay masab dito ba sa iyang kwarto? Ato na lang ko.
1: Unsa?

celibato na paghahalata ko na noon pa na may pagkakaunawaan na sina Abon at Banjo. Inamin ko noon na nasaktan ako ng labis. Kapatid ko pa at bakla pa ang naging karibal ko. O mas tamang sabihin na ipinagpalit lamang ako ni Banjo sa isang hindi ganap na babae. Nainsulto ako, inaamin ko noon. Gayon pa man, Lady Batod, hindi ako maaaring maapektuhan. Hindi naman kahulugan ng buhay ko ang relasyon naming dalawa ni Banjo. Nagtapos man ang lahat sa amin, hindi naman ibig sabihin noon na nagtapos na rin ang buhay ko nang dahil doon. Isang araw, Lady Batod, nasa labas kami ng bahay nakapag-usap ng aking ama.

0: Maayo kayo ay daotang nahitabo ni Rodrigo. Human niya itong pagpamusil sa wa mailhing mga kriminal. Pero si Mayani ang naigo pa. Mitabon si Mayani na ko, maunga siya ang naigo sa bala. Pero matod pa sa doktor, okay na siya. Wanay ko'y daw ang yagahimtang. Ug mapasalamaton ko, kay luwas siya. Kinsa kahagatong sakay sa sakyanan ng mga kriminal nga gusto mo pusil unta ni mo, Rodrigo. Wa ko mahibaw pa. Wa ko makaila. Nahigbata na si Mayani. Mayani? Anak?
1: Murag tinuyo sa kapalaran da nga maingon ni adto kay Ermaduol si Sender sa iyang amahan. Kamao di mangitag paagi ang kahigayunan no. Anyway, ka makabuhay udag ikadong na pa lamang sa chapter 11 sa revelasyon sa tong Sender nga si Mayani ang ato nabati. Mamalik din taon niya. Human sa pipila ka mga painom doon para ato ipadayon ang pagbasa pag drama kay napay ikatulong at ipaka nga parte sa chapter 11 sa iyang istorya. Kanang tanan din nila mang mahitabo gihapon sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sunod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solidarin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric,

0: ng Tinin Juan at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Dagang salamat ka makabuhay. Yan, bonggang-bongga, di ba? Nati pambatok sa mga nagkadaiyang mga balatian. Every day na tong pag-ainumon or pag-atumaron, isip atong partner sa matag-adlaw ka makabuhay. Ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ato ang dietary supplement. Why ikamahay ang sibisan kinsa sa pagtumar sa ato ang kapsula ka makabuhay kana tungod kay daghang mga ingredients ang giusaan na everyday na ginato nang ginahisgutan. Pag akong gipahibaw kanunay sa matag-usang tigpaminawan nga nga tong kapsula ang EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement daghang kay ingredients ka giusa. Ang matag ingredients ka makabuhay na atay benepisyo nga makuhaan para sa kaayuhan sa atong panglawas. Sa atong kinatibuk ang sistema para malayo kita sa mga disgrasya. Kabahin sa balatian or sakit o kundo na magaling sakit, angay nga, wag tango na sa itong sistema para balik, balik sa kahimsog, sa kalaskig, sa panglawas, kay laban lang yun sa kinabuhi. Ganon. Ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, nagkagmang ingredients, o usan na diha, mao ang ashitaba. Dakong ikataba nga ashitaba sa itong kalawasan, kamakabuhay, na kinaanglan indeed ang atong lawas sa ashitaba. Ang ashitaba kamakabuhay, mo na ginitawag o ka ng nindot o okay kaayo nga tambal, labinas sa kidney. Tungod kay ang ashitaba kamakabuhay, usa ka natural detoxifier. Gawas ana ang ashitaba kamakabuhay, nindot usab para sa imuhang kidney, kana tungod kay ang ashitaba manggod, maoy magsilbing diuretic, mo nang magpaspas o magpermi imong pag-ihi. Kaya basig di ka hingihi bayan ana. Wasa ka gainom siguro po ng tubig. Yan din ba na makaayos itong kidney, no? Anyway, ang ashitaba makapaproduce na og vitamin D nga gikinahanglan sa atong lawas para makamugna og red blood cells. Ganyan. Mauna ang mahimo sa ashitaba. O gawas pa ana ang ashitaba makatabang usab para mabalik sa normal ang imuang blood pressure. Yun. So ganatag pipila pa lang na sa mga benepisyo nga ito makuagikan sa ashitaba rather. Ang saman tamang huwag ashitaba, Lady Bato. Mato pa ba ka aning lugara? Mamalit pa ka diya sa asan na niyo paliton? Kung makapalit man galing ka, kuno sa may benepisyo nga gikan sa ashitaba, maura imong makuha. Pero ang ashitaba, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kapsula mismo. O, di ba? Dekag ma-avail. Isa pa mo yung kagwa. Kung makinala ng uban, oy, kanang ashitaba, ra, ayaw kay para doon na kay protection sa imong kalawasan. Ang ashitaba usa lamang sa dagang yung mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. O nang tumara na ka na everyday mo ang partner sa pangnaadlaw nga pagkinabuhi ka makabuhay, aron nga kita, laskig kanunay.
0: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Ayaw pagpakawa sa paglaom ka makabuhay, kuno na kay balatian sa pagkakaron o kunwa manggaling, ayaw kaayog kahadlok ay naay protection alang sa imong kalawasan. Syempre kung ikaw hilig sa pag-inom og kape, kunya na kay mga giconsider pares anang acidic ka, naga-acid reflux ka, or naga-palpitate ka kung magkape ka, taas imong BP, maglisod sa pag-inhawa, murag malipong, murag hawang, manghawi, guban pa. Kunya kay di man pwede di kakainom og kape kay coffee is life, mankintahay ang imong ped. Oy, kung sa mga kape mong ginainom ka moron, nga imorang gipang antusan, kaya basta makakapi ka lang yun, nakubihain na ipadapli na mag-switch ka na sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 giusa lamang. 17 ka mga ingredients giusa lamang sa atong kape kamakabuhay nga dili makadaot sa atong lawas. Tungod kay sa kadaghan ng mga benepisyo nga makuha nato gikan sa daghan or 17 ka mga ingredients nga naa diha sa atong kape na kumakaayo sa imong panglawas sa kinatibukan. Usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 kamakabuhay mao ang turmeric. Usa ba yung benepisyo nga makuha nato gikan sa turmeric? Ang turmeric makapataas na sa antioxidant capacity sa ato ang lawas. Makapaligon pag ina sa brain function nato mismo. O niya makapaubos na sa posibilidad nga ikaw makabaton og brain disease. ako kay matabang ang turmeric, pipila pa lang na napakoy idungag. Ang turmeric makapaubos usab or makatabang para ikaw malikay sa mga nagkadaiyang nga mga cancer. Ug kun pananglit na nakay usa sa daghan nga mga matang sa cancer, makatabang sa bang turmeric nga kanang kansera nimo, ang kanang nga cancer cells inainayon sa paggunob sa pagguba, wawasakin kumbaga sa Tagalog pa para mawagtang sa imong sistema. Unya ang turmeric makatabang usab arang ikaw tambalan or makalikay sa Alzheimer's disease. Ang turmeric makatabang usab sa mga adunay arthritis. Makatabang usab ang turmeric kontra sa depression. Ang turmeric makatabang usab para mas mag-young or mas mubata ang imuhang aura. Unya tabangan sab ka nga malikay sa bisan unsa nga AIDS-related chronic diseases. Ang turmeric ka makabuhay usa ka natural anti-inflammatory compound na adiha. Dunay bioactive compounds nga dunay powerful medicinal properties nga makabenepisyo syempre ng atong kalawasan. Ang turmeric makatabang usab batok sa pagbato nimog sakit sa skin or sa imuhang panit. Daghan kaayo og daghan pagyod ang mahatag nga kaayo sa atong lawas gikan sa turmeric nga atong i-take sa atong kalawasan ka makabuhay. Og ang turmeric usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga giusa lamang pagsagol sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. O, unsa pa imong angin buhaton? Everyday ka na muinom sa atong kape. Wa kay kabalak, ani. Imo pang ika-celebrate ang kaayuhan nga imong maangkon sa adlaw-adlaw ning mga pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Daghang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay og alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
0: Lady Batu.
1: And now, kamakabuhay niya ang sumpay ang ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 11 sa revelasyon ni Mayani. Now na din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Lilibat at hindi po nahuli ang bumaril sa akin. Pero nagpapasalamat ako kasi nang dahil sa pangyayaring yun ay naging malapit kami ng aking ama. Natanggap na po niya ako bilang anak. Ramdam ko na ang pagmamahal niya sa akin bilang aking ama na siyang hindi naman nagustuhan ng iba pa sa bahay.
1: So, mitubo na sab ang imong sungay, Mayani.
0: Unsa?
1: Kay paborito ka na karon ni Papa. Giilak ka na niyang anak. Sa imong pagkabastarda, may reward ka na karon sa imong pagpuyo din sa bahay. Gidawat ka na niya. Tungod sa pagluwas mo, kunuhay niya sa pagpusil na itong wamailhing kriminal.
0: Giprotektahan ko lang si Papa sa pagpusil sa wamailhing nga iyang kaaway.
1: Ha? Pa-hero-hero ka, Mayani. Mi papel ka. Huwag nagbunga ang imong ka-intrimitida. Kay ikaw na ang paborito ni Papa karon. Pero ayaw pagtuo nga ikaw na sab ang Raina din, Himayani.
0: Insecure ka kaayos sa akong presensya. Nilikaw ta ang imo bati ana tungod kay manghud ko nimo, igsuon ko nimo sa amahan. Pero ang tratamento mo lako, kaaway. Huwag ka ba mauwaw abon? Human sa pag-ilog mo ni Banjo gikan ako, ikaw pa karon ang insecure.
1: Unsa?
0: Matud mo. Bao sa pagdudhok ko sa kung kaugalingon dinhi ang pagtakli sa pagtan-aw ni Banjo, diha mismo nimo. Karon, bugti sa pag-ilog mo ni Banjo gikan ako. Mauusap ang pagdawat ni Papa nako, isip iyang anak. Pag-amping sa tanan mong lihok, ako na ang duol kang Papa. Tingalig maabog ti ka dinhi kung maglakot ko nimo abon.
1: Oh, Mayani!

0: Ipatawag ka ni Papa mo, Day Mayani.
1: Ipapadali ka na ba, Mayani?
2: Unsa makay ang tuyo?
0: Sa akong pagtuo, good news. Kay kauban na niya ang iyang abogado.
1: Ha? Toa sa library room sila rin paabot ni mo, Mayani.
2: Adtoon ko sila.
0: Good luck, Day Mayani!
2: Gikulbaan ko, pa. Unsay akong sa.
3: No. Wa kay sa, Mayani, iha.
2: Pa.
3: Niya si Attorney Pua. Siya ang mupasabot nimo sa mga tulumanon nga isangon ko nimo bahin sa akong mga negosyo.

Kinilibatod ako po ang inatasan ng aking ama na tumutok sa mga negosyo niya. Tinanggalan po niya si Abon ng trabaho. Ikinagalit po ni Abon ang ginawa ng aking ama. Pero wala na akong nagawa pa. Tinanggap ko po ang mga gawaing iniatang sa akin ng aking ama, lalo na sa pinansyal at sa lahat ng negosyo. Pero sa ginawa ko, Lady Batod, nakaramdam po ako ng pagkabahala at maging takot. Galit na galit po kasi sa akin si Abon at maging si Lolo. Maging si Banjo, nakikigalit na rin sa akin.

0: ka makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay mo na bati ang kinatibuk ang chapter 11 sa revelasyon sa itong sender nga si Mayani. Pero, wa pa mi end dito ang tanan. Sumpayan pa nato og paminawon ang continuation sa iyang revelation sa sunod nga episode sa atong tulumanon. Pero unya, human sa pipila ka mga pahinom dumamalik tenta para talakbitan o gisgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 11 sa iyang kasaysayan. Kanang tanan din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-aog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Humanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata ug problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka balaka. Ani ana ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi. Maski unsa pa kalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang. Go lang. Go for health, go for life. With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
4: Makabuhay. May buhay sa makabuhay.
1: Daghang salamat Ate Ann, and syempre dili lang kay Turmeric ang naa sa atoang EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay. Kung dili daghan 17 matud pa ni Ate Ann, which is true. 17 ka mga ingredients giusa lamang sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga di natong kinahanglan tumaron every day mo natong partner sa pang-adlaw-adlaw na tong pagkinabuhi. Kalimti na ang pag-text sa imong ex. Ayaw lang pagtumar sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga naman di ni mo kamahayan ka makabuhay ka na tungkol kay daghan kay mga ingredients, di na matag-usa ka ingredients na ay daghan ng mga benepisyo ang matag-usa ha, nga tong ma-avail mismo sa atong lawas para sa ato ang good health. Usa na diha ang ginatawag natog serpentina. Kanang serpentina kamakabuhay gikinahanglan na sa atong lawas. Serpentina or snake grass. Mabitaw ng serpentina, no? Serpentina. Bitin kay paminahon ba, no? Pero snake grass or serpentina, bonggang-bongga na ang makapatay kamakabuhay sa tanang cancer cells sa lawas. Muna kung maglaga ka anang dahon sa serpentina, maka-sure gid ka nga you can never go wrong. Mayinana. So, imuha ng pabukala ng mga dahon sa serpentina, sud sa napulo ka minutos, una ni mo inumon. Siyempre, pabugnaon, pasabno, ana. Mahimo usab nga imo ng i-blender, kauban ang lemon juice. Nga gawa sa pampatay sa cancer cells, ang serpentina kamakabuhay, bongga usab ang serpentina. Aron mo ay makapaubos ato ang cholesterol level. Makapabaskog, makapahimsog, makapaisog sa atong immune system. Unya ang serpentina usab makapatanggal sa mga toxins sa atong lawas. Unya makapanormalize pagyud ang serpentina sa blood sugar level. Unya tambal usab ang serpentina kamakabuhay sa lupus. Yun. Makatambal usab ang serpentina sa anemia. Sa pagpanakit sa imong likod, makatambal ang serpentina. Kung doon na kay thyroid problem, agoy. Sulbaron lang na sa serpentina. Pero dili lang kay kausar pong kamutambal, no? Everyday, as in religiously. Kung doon na kay problema sa kidney, makatabang ang serpentina. Kung doon na kay vertigo, sama na ako, makatabang ang serpentina. Kung ikaw taas imong BP o doon na kay hypertension, makatambal nimo ang serpentina. Kanabitang asthma, UTI, mayoma sa mga kababayenan. Naku, katambalan ka mo ni Ana. Pinaagi sa ato ang pagtake sa serpentina. Ganon. Makapaubos pagyod sa tendency nga makabaton kag Alzheimer's disease. Kondo na kay matake nga serpentina. And ka makabuhay, good news. Kaya ang serpentina, dili lang kay serpentina ra. O kuno sa may imong ma-avail nga kayuhan na nasa lawas, ang imong makuha, kundi lang ang serpentina, usa lang na ha sa 17 ka mga ingredients nga giusa sa atong kapsula. Mo nang everyday ka nang mo inom, ka makabuhay, para safe ka, aalagaan ka, magiging okay ka pa, og peace ka yung imong panglawas. Kung everyday kang mutumar, sa ato ang EXL, Makabuhay Plus Capsule, isip imuhang dietary supplement. Para sa EXL, Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod,
4: Lady Batu.
1: Siyempre sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, ang ato ang programa, ang imong programa, ang Tambagi Ko, Lady Batu.

ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kagania. Ato na bati ang kinatibuk ang chapter 11 sa revelation sa atong sender nga si Mayani. Again, wa pa matapos dito ka makabuhay ang yang story mo nang paminawon gyapon nato ang continuation sa yang revelation sa mosunod pang episode sa atong tulumanon. It's a date gyapon na. It's a date. Sa pagkakaroon itong lakbitan o gisgutan ang atong nabating a drama kagania. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, smile,

0: ting paminaw kay everyday sab gyud nga makapuog pagtulunan sa matag chapter sa imuhang kasaysayan. Kung basihan nato ang chapter 11 sa imuhang story, well, naagyoy reward nga madawat ang matag usa kanato no kun magpakabuutan ta kamaotang mupugong o mukontrolar sa atong mga emosyon kana bitang mas piliun nato ang kanang pagpakahilom kaysa mag-away pa ta, maggubot pa ta, magpakabayolente ta, magpaka-entitled ta, magpaka kanabitang opinionated ta, pwede na magpakahilom na lang ta, no? Magpakumbaba, ganon. O ang Ginoo na, ang kapalaran na, ang mahibaw para nato. Sama sa nahitabo o sa chapter 11, no, sa imo pagpakabuutan, kami saad ka nga din nakamuusab, nga mag-aaway-aaway pa mo sa mga igsuon, bisa pag ginainsulto ka kanunay, nangita yung paagi ang panahon nga ka na maduol ka mong usag-usa, ikaw gang imong amahan, no, nga ka na magka-close mo, madawat ka niya. Bala rari ang rason ng bongga, pero ngilad na po ito, kaya naantimano pa sa ka. Well, anyway, mamuti na suwat sa bad list imong kapalaran, kutob na po yun dito, blessing in disguise, kumbaga katong insidente ha. Ako nakatunan kamakabuhay sa episode karon sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani is that ang pasensya kung doon nataana, di gita masayop. Nagay reward, nagay pahalipay ang kapalaran o ang langit o ang Ginoo nato sa ato ang pagpakabuutan, sa atong pagpailob o sa atong pagkontrol sa atong emosyon. Nga dili sa tanang higayon, magpakaisog na lang ta. Kamao ta mangisog pero dapat kamausad tang mulugar sa angay na tong lugaran. O dili kita masayop ana, labi na kung mukapyot lang kita kanunay sa pulong sa Ginoo o magpakabuutan ta. Unya, magpakahappy lamang kay kita may mumugna sa tong kaugalingong destiny. So piliin na to ang magpakahappy, magpakalipay, no? Kaysa magsuko-suko ta, magreklamo ta, musukol ta, musukit ta, mag-inisug ta, huwag ginikapaingnan nga maayo. Diba? Anyway, sundan nato ha ang sumpay sa revelasyon ni Mayani sa musunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Nakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-daog kong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapinta. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakuin mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station

o mga partner radio station sa inyong lugar. Huwag humanana at til na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagood vibes.
4: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
3: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
4: FMR Favorite Mong Request.
5: Favorite Mong Request na ka-vibes. Yeah.
6: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.
4: FMR, Favorite Mong Request.

Ipili nga mo bangon bisan kapoy ka. Usa ka na ka vibes ka dako nga kadaugan. Ang ikumpayaw ikumpara ang imong kaugalingon sa kalampusan sa uban. Ay lahi ta og dalan nga giagian ka vibes. Ay lahi ta og panahon og oportunidad. Mga kahimtang sa kinabuhi ka vibes. Padayon sa pagtuo kauban ang pagpanarbaho, pagampo og pagpaningkamot. Ug kung kapoy na ka vibes pahulay. Dili kinahanglan kabiyaan nimo ang imong mga pangandom. Dili kinahanglan nga mahimong perpekto aron mahimong magmalampuso. Kinahanglan lang na dili ka muhunong sa pagkatong. Pagpaningkamot o pagpaubos ka vibes. Happy Thursday! Tagnantong tanan ka pamilya ka vibes. Sama sa kong always nga ginaingon, new day, new opportunity ka pamilya ka vibes. By the way, kini nga programa ka vibes, hatod ka na to sa inyong pa. Hatod ka na to ni Goberno, Governor Engineer Raul Mabanglo. Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. Senior Board Member Colherb Zamora Absay. Mayor Manuel J.R. Zamora. O Gasme Member Yuel Zamora Absay. Salamat mga kabayan sa inyong pagpaminaw, sa inyong pagpaluyo always sa itong matag programa. Sa itong mga kabayans rang solid kapamilya kabayans na always good nga nagapaminaw. May pagpaminaw, may pagpaniunto ka niyong tanan. O siyempre, usa ka mainitong happy fiesta sa itong mga kaigsunan dire sa poblasyon. Nabunturan na may pagpaminaw, mayong pagpamista ka niyong tanan. Malipayong kabistahan sa iyong tanan, kapamilya, kabayan. Sinaot nga kanyang kapistahan karon sa nabunturan na walay mga kakulian, walay mga gubot nga mahitabo, kabayan. So, nanunad ra ang panag-iusap, pagpasalamat. Pagpaambit o pakiguban sa ang pamilya ka bahay. Sikala o mga silingan. Kinsay gusto nga mang-invite dra. Sinay, naminaw dra karon ng muingon nga. Kuya Jason, natin ko tayo sa amua. Nami handa nga litsyon. Pwede ka muan eh. Pwede ka magdalagba unan. Ayaw mo pagduwa-duwa ka bahay. Sinamoy mga amoy chance nga. Mag-invite ra. Mag-invite in town. Ito ka vibes, happy fiesta poblasyon na Buntura. Karoon nung siyempre sa mga nagsirebra silang adlaw nga natawahan karoon. Di po natin kalimtan ka vibes. Kasi na yung mga nagsirebra silang adlaw nga natawahan karoon. So, basin or nagyon. Happy birthday ganiyong tanan. Hinaot nga. Udaghan pa ang inyong mga blessings. Ayong panglawas. Kalipa yung oportunidad na makapalambo sa inyong kinabuhi. Una mo yung birthday greetings ka vibes para sa inyong mahal sa kinabuhi. Ayaw kaulong, i-comment ka vibes sa itong Facebook Lives. Mag-comment lang dito. Kasi na kay gusto nga itimbaya imong hinigugma ka vibes nga. Nagsirebra silang adlaw nga natawahan karon. Huwag siyempre, pwede po kayo nga mag masin mansari ninyo karon. I-create ka vibes kasi hindi na mo maabtan o sikan mansari. May nang makauna-una ka-greet ka vibes. Kaya at least ba maka-greet kasi mong hinigugma o happy first mansari. Kaya ba sin sunod bulan hindi na mo maabtan ba? Okay mga ka-vibes, parayon ta sa music trip ka-vibes. Parayon ta sa inyong paboritong mga kanta. Ikan sa kantang At My Words. Karon ka-vibes, musunod na punta sa usaka kanta na ang titulo pa lang ka-vibes. Murag na ay gusto nga ipadayon ang usaka pagbati utob sa mahimo ka-vibes. Para ni sa mga tao nga naningkamot, naglaom o gusto pangahatagan o gayon ang usaka butang na importante kayo sa iyang kasing-kasing. Pero hinumdum lang ka-vibes, pahinumdum lang ka-vibes. Ang relasyon din lang puro saan kinahanglan sa usab o sincero nga pagpaningkamot. Pag sinabtanay o respeto. Itong next song ka-vibes, Hanggat Maaari by Jero Wapit Shuring Plow G. Enjoy the music na lang sa iyong paboritong tambayan. Paboritong stasyon ang pinakamalupit na radio station. 96.7 FMR Davao Diocese. Para sa programang favorite mong request, kapamilya. Ka-vibes!

0: the power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
8: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang Kantilan

0: Pag-ong Kantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Luisa Escudero, Buruk City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungo sa akong balatian. Full cell o kuhan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C, capsule. Kape o kuhan, hapla, tungo sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa
4: Mungkayo, Davao de Oro,
3: Uno Pharmacy,
4: Daklan Pharmacy,
3: Mother Teresa's Pharmacy,
4: Farmacia Anora,
3: Wisecard Pharmacy,
4: Northern Drug,
3: Maxi Pharmacy,
4: ug Vilma Store.
5: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
6: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Micros
2: two.
1: Micros Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
6: Nagre-reload ako, 23 years old. Kasi kaya na po sa una, sakit akong likod, baga, magbanhod niya akong paa, hanap akong pananaw. Ulit tumar, mag-umsi capsule o mag-umsi kape, nawala na, inanay na kawala. Salamat po Ginoo nga, mo guide sa nalangina ng mag-umsi. Na mo ay naka inanay pagkawala sa akong sakit. Basta mag-umsi, pitiwo, rato.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
7: Ang Magnum-C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika I.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa iyong bookings o reservations, wali ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Ayo, dong.
5: Oy nay, may ngadlaw.
4: Katapusan naman ron, maningil ko sa imong utang be.
5: Ay nay, pasensya kay niya. O kabayad ka ron kay naggamit lagi na kong kwarta.
4: Unsa? Kung ho, kabalo ba ka? Nga gamiton ako ng kwarta kay ipalita kog Magnum si Herbal Coffee og Magnum si Herbal Capsule. Bayari na ko ba kay mahutdan ako sa butika? Kabalo ka? Maura na akong pangpagana.
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Asa naman to akong tinaguan diri oy? Kadtong mga bayanan sa Magnum C.
7: Wala lola, kipasunog piya to ni mama.
4: Unsa? Kipasunog sa imong mama?
7: Kainingan mo si mama nga. Tagpututok ka diri sa balay.
4: Kabalo ba mo? Nag-iipon ako na para maka-apel ko sa Magnum C na karaban. Wag na! Palitik ang Magnum C!
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kay balo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Mano to nga, sa uli, naka-adto ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman na akong trabaho. Di-atangki ko, kuan, sugar. Mao di ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko.
9: Tapos ang ganing kape, Magnum C, kay kuan sa kong mama, kay Iyang Sis. Hiyos gusto siya, kay nagi ka naman siya na-operahan. Yan, itubo napod siya balik ba? Motong nakadungog siya sa radyo sa San Francisco Agusan del Sur sa palingke. Bindor man ako mama. Gitistingan niya. Tagahapon, magkapi na siya. Buwan siya kapantay. 1 month, may gamay na iyahang kon. Hangtod na wala iyang sis. Motong iyahang giingon sa mga paggamit o kapi Magnum C o capsule kay effective gid kayo.
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman o WRV Generic Pharmacy.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Rosita Bondok, kami puro Magnum C ang pagkape namin buntag, sir. Wala aming dalala ng kopon dyan. Kaya pati yung anak kong farmer, gustong-gusto niya, talagang Magnum C. Ang binibili namin, pag-isang pack, maganda yun, maganda, makakon sa gusto, effective, umrato.
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy o Advent Pharmacy.
12: Ang Magnum C, giilang nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa vitamina, minerales o sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist o mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay o sodium ascorbate. Ang malunggay, giilang nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang makabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon. Adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubad o samad. Makatabang sab kini sa mga dagapanglagas ang buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutex o mutawa sa 0933-812-5818.
10: Ang Magnum C products mapalit sa Idapawan North Cotabato, 386 Pharmacy, Crisia Pharmacy, Butika Elise, Biomed Pharmacy, Melanie Drug, CSP Pharmacy, Pharmacia Perlita, MedMax Pharmacy, AM Lubayan Store, ug Highway Store.
1: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, di na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarayin sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients, kamuhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan, nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
10: Ang Magnum C products mapalit sa Mlang North Cotabato, Pharmacia Soria, Mutuelas Drug, Pharmacia Anika, Palmares Drug Store, Octavio Pharmacy, Fred's Drug Store, Alabado Pharmacy, ug Pharmacy Drug Store. Ang Magnum C products halal certified and FDA approved.
13: Kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik, ug naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay save, ug dili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalumtom ug mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi, sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin, sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kay ang tinuod nga kaputi, healthy tan-awon, dili hapdos tan-awon.
10: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
14: Love. Alam kong wato ng tanan para lang sa imuha.
15: Sigurado ka?
14: Sex.
15: Ayaw sa. Dili ko andam. Masin mabuntis ko.
16: Marriage and career.
14: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
15: Natural. Kay sige kang pambabae.
16: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
14: Yes, natawad na ko sa trabaho.
16: Love, Sex, Marriage and Career.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Adelaida Tesoro, nagpuyo sa Anga, Santo Sipa, Agusan del Sur. Ang akong ipamati sa akong lawa, sakit akong ulo, wala akong kabuhi, tapos malipong ko, nya, sakit akong tuhod. Sa pagtumar na ako sa Magnum C, naayo ang tanan akong gibati sa akong lawa. Salamat sa Ginoo nga nakatultul ko sa Magnum C, piktibo, barato.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Montevista Davao de Oro, Farmacia Montevista, GGM Pharmacy, Three Kings Pharmacy, ug BLR Pharmacy.
1: Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, kubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibati, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, piktibo, barato pag yun.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wise Card Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
4: Kumuta ng...
5: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
4: Kumuta sa aroma ni, uy.
5: Ay, syempre.
4: Di, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yung kayo.
5: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo, mo na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang, kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani. Kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
4: Kung mao, Mang, ako sa benepisyo rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C products mapalit sa New Bataan Davao de Oro, Holly Pharmacy, Jeffrance Pharmacy, New Holy Infant Pharmacy, RL Store, ug Jap Store. Ang Magnum C products, halal certified and FDA approved.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.

0: Isang magandang araw na naman po sa ating lahat, mga kaibigan. Hello po sa ating lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career. Kawan si Captain Jacob Z, Mommy Lucky.
0: Hello po sa inyo lahat, mga kaibigan. Another day, another brand new story, another brand new lessons in life na pwede matututunan po sa programang LSMC. Welcome po, mga kaibigan. Alam po namin inaanto kayo, labi na kung bago kang kaon. Lamig yun, ipiyong-piyong.
1: Depende kung unsang sudan, Captain Jake.
0: Bisa kung unsang sudan, mamilaki, basta busog ka. Inaning mga orasa, kasabot kayo misin yung gibate, labi nang nakasopisina ron, magsige lang pang huyab.
1: Di ba ka, Captain Jake, sige lang ka, o ka nang huna-huna, o ka nang...
0: May matulog.
1: Ano mo, uli? Uy, kadugay ba mag-alas-5? Kay mo gawas na ko aning ibaran eh.
0: Tinoon man. Anyway, live tayo sa Facebook, mga kaibigan. Ha? Sa lahat po naman nakantabay sa programa natin, mga taga-Butuan, taga-asa mang kakaroon nga naminas ng programa, Butuan ka man, taga-Hinguog ka man, taga-Kabadbaran ka man, tayo po ay mapapakinggan na naman po at mapapanood sa Facebook. Pangitala lang ang Captain Jake
1: and Mommy Lucky. Captain Jake and Mommy Lucky.
0: At pakiclick lamang po ang follow, mga kaibigan. At pag nakapag-follow na, pakicomment na lamang po sa inyo mga greetings dyan sa ating Facebook Live. Mga greetings, kung ano man ang gusto nyo sabihin, kung ano man ang mga gusto nyo itatanong sa programa natin, ayan, pwede po, kahit ano po dyan.
1: Yes. Ayun.
0: Welcome po again sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Ano po, magandang aral ngayon, Mommy Lucky?
1: Magandang aral! Kapag pagod ka na, et kapag kapagod ka na, gikapoy na ka sa imong kinabuhi. Maabot mag-ina point, Captain Jake, nga ka nakapoyin ta. Labi na, pagbalik ulit itang ginagawa natin. Tapos feeling na to nga, progwa naman ipadul nga na akong ginabuhat. Or kapag pagod ka na, or nakagina to ba nga problema, naalang kay duha ka option.
0: Wow. What two options?
1: It's either you quit.
0: What are those two options?
1: The two options are, it's either you quit or you keep going.
0: Two options
1: lang sa kinabuhi, ha? It's either you quit or you keep going. So you have to choose wisely.
0: Ayan. Dili ba pwede, Mami Lucky, nga three options, like quit, relax, pause for a while, and move forward.
1: Pwede na po. Dugangan na to. Option.
0: Midano. Two options po, mga kaibigan. It's either mag-quit, mag-stop. Pero ang pinakamaganda, yung defining moment. Alam niyo ha, sa kinabuhi ha.
1: Ay, ganun ko na. What is defining moment, by the way?
0: Defining moment, mga kaibigan, nakasa usa ka crossroad ba? Sa usa ka crossroad. Ganun bitong, naay, usa ba crossroad sa
1: Masaya? Crossing, kung maga sa crossing. Crossing, ayan. Para, crossing din na sa crossing.
0: Sa crossing, nakadiyag at tindog, no? Sa crossing, ang usa ka dalan nga nag-cross padung dito sa imong direksyon. Pero nakasa crossing, doon na kay choice nga pwedeng bumalik, doon na kay choice nga pwedeng muundang. And sometimes, mga kaibigan, pagka mubati na kagkakapoy, mubati kagkalaay, maabot yung ganang ginatawag na ito, crossroad. Ayan, kanang crossing sa imuhang journey, sa imuhang paglalakbay. Na crossing, it's either mo padayon ka, or it's either mo go back ka, or it's either mo tipas kaglaing dalan. Ana, sumuha na imuhang mga options. And ang defining moment is that kanang gibati kagkakapoy, but despite sa imong gibating kakapoy, muaginod gihapon ka, muabanti ka sa unahan.
1: Keep going.
0: Piliyon ni mo dong nakasa crossing, piliyon to ni mong dalan padung sa imong gustong nga direksyon. Despite sa imong na feel nga kaluya, kakapoy, and doon ay mga higayon sa itong kinabuhi, mga kaibigan. Ganahan ta because doon ay mga motivation sa palibot. Kinsa na mga motivation, mga support system sa palibot.
1: Mga inspirasyon.
0: Mga inspirasyon. It could be your family, it could be your children, it could be your spouse, it could be your husband. So, mga naiyong mga inspiration. But ang defining moment na itong ginamin, Mami Lucky, regardless kung naan ang mga tawhana sa palibot or wala, mupadayon gihapon ka. Mao to ang mga defining moment.
1: Yes.
0: Muna'y defining moment is...
1: Moment.
0: Defining moment is either mumulukan ka or mumalik ka. It's either mutikan ka or mustap ka. Mao na mga defining moment. Oh. Ang defining moment, mga kaibigan, it's so tempting na mubalik si mong agi, labi na kung nakabati na kagkakapoy, labi na gibati na kagkaluya, lami kay mo undang, lami igayo mo
1: stop,
0: lami kay magpadasay mo emosyon. Nya mao na gitawag sa defining moment because despite sa imong gibati, gipili nimo ang imong dalan nga padayunon sa gusto nimo nga direksyon. Mao na ang defining moment.
1: Ayan, ha, pili akong unsa manging dalan imong tahakon karong adlaw or umma or sunod adlaw or naman mga desisyon sa imong kinabuhi nga kailangan nimo mo pili-pili ang insakto. Og ayo pagpili og mga butang Captain J kapag panahon nga lipay kay ka, panahon nga naguol ka, panahon nga nasubok ka.
0: And ayo pili ang sayon. Pinaka gusto sa tao kanang sayon. But ang sayon mga kaibigan, daghan na makabuhatan na. Sa mga butang extraordinary defining moment mga kaibigan, ang defining moment is that piliyon nimo tong dalan nga bisag lisod pero kahibaw ka mo timaayo dito ka. Ayan. Ang defining moment is magpalahi ka sa kasagaran kay ang kasagaran mas gusto nila sa yon. Mao po na mga defining moment mga kaibigan. So imong piliyon tong dalan bisag lisod nya wala gipili sa kadaghanan kay ang kadaghanan mo gusto mo gud nilag sayon.
1: Yes, easy road.
0: So diri kas lisod bahala na. Oh, sana po magandang paalala yan sa mga gibati o kakapoy, nagtrabaho, naningkamot, ginikanan nga naningkamot. Bantira ta sa unahan, ginod lang ta. Manginhas ra gud ta sa unahan. Malay na to, sino maka-jackpot ta sa unahan.
1: Correct.
0: Anyway, welcome po again sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Ang atuang programa, gihatod ganito sa Magnum C, the most trusted by seniors. Pinagkakatiwala na mga nanay tatay ang Magnum C Herbal Capsule. At ang pinakamaganda karon nga produkto sa Magnum C, ang Magnum C Diacare. Nga naman, daghang kayo ang hatag o feedback din eh, labi na sa mga dunay diabetes, dunay mga samad nga dugay maayo, dunay mga inflammation sa lawas, mga hubag-hubag sa lawas. Magnum C Diacare. Guwapo kayo niya na. Ang kanindot na mami laki kay 12 pesos lang. 12 pesos lamang po ang Magnum C Diacare. Usbo na to, ang Magnum C Diacare ay 12 pesos lang.
1: 12 pesos lang.
0: Mo ay kanindot sa Magnum C Diacare. Nga mapalit po sa mga nagkaling butiga, pharmacy sa inyong mga lugar. Kung taga Davao de Oro ka, taga Davao City ka, lahat po ng HB1 Pharmacy, at lahat po ng Rojon Pharmacy, at lahat po ng mga butika sa Davao City, may Magnum C products na.
1: Yes, at saka syempre, available rin sa HB1 Pharmacy pag taga Davao ka, Captain Jake. Og, happy na ta, mag-replenish Captain Jake og magbutang og stock sa Rose Pharmacy.
0: Yun, hopefully po, sa Rose Pharmacy, makakabili na kayo ng Magnum C at saka Mercury Drug Puhon. Maluing gino, depende lang po sa dagans panahon, kung sa'y maayo kayo. Ang nindot, kung makatukag Mercury, nanay Magnum C.
1: Yes.
0: Makatukag Rose Pharmacy, nanay Magnum C.
1: Yeah.
0: Ano ay pinakanindot?
1: Di na maglisod. Di nagyod maglisod.
0: Ay man, di nagyod maglisod. Kung diri ka naman sa Bukidnon, Mami Laki, Nana Diaz, Maramag, Quezon, Bukidnon,
1: Bofarco
0: Stenso,
1: Pharmacy.
0: Naana sa Farmasya Egang, naana diya sa Stenso, ug naana sa Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon. And pagdating mo naman sa Maramag, Bukidnon, naana diya sa mga nagadayang butika sa Royce Plaza sa Valencia, ug naa po diha sa Centro Mall sa Maramag, Bukidnon, na ay Magnum C Herbal Coffee diha. So makapalit mo diha sa mga butika. Quad Pharmacy, San Andres, naa po ni sa Don Carlos, naa po ni diha sa may Kibawi, Bukidnon, Wao. O diri ka naman sa North Cotabato, halos na ng butika diyan. Napo yung Magnum C mga kaibigan. Nasa Mlang, Tulunan, Matalam, napo sa Kabakan, nasa Antipas. Naanatanan diyan sa inyo. Sa Sultan Quadrat, naasa Isulan, Takurong. Pagdating mo naman dito sa may South Cotabato, Marbel. Andyan po sa Sorala. Halos po lahat ng butika mga kaibigan. Wala na yung butika ata nga wala yung Magnum C. Sa lahat po ng mga nakaandamay, nagahanap po ng Magnum C Diacare, Magnum C Herbal Capsule. Kung haplas ang istoryahan, doon na po'y haplas nga nindot kayo. Magnum C Herbal Massage Gel, mga
1: nindot kayo ng Magnum C Herbal Massage Gel, Captain Jake. Labi na pagka nabitawang ka ng kapoy kayong lawas, tibuk adil nagtrabaho. Pag uli ni mo, pag humain o pamunas ni mo, mamuna sa usaha, ha? Kaya basin, pag ana ni mo sa Magnum C Herbal Capsule, Massage Gel, Captain Jake, eh, ang mga tagip-tip na to, matanggal. So, kinaimportante magpuna sa usa bago manghaplas. Kaya tanawa, pag humanagpunas, manghaplas, ay lami kayo ang inyong tulog, labi na makasimhot mo aning lami kayo nga massage gel.
0: Ayan. Basta haplas, gesturihan, ay Magnum C nga haplas. Dagang produkto ang Magnum C, na gani vapor rub sa Magnum C, napaganing herbal juice para sa dibuk pamilya. Ang soft drinks, mapalit kag usa ka litro, naasa mga 60-70 pesos, tama ba?
1: I think, nana diyan. 80 na gani karoon ka?
0: 80, no? Para, pero ang Magnum C Herbal Juice, 30 pesos lang nasa sa mga butika niya. Usala na ka sachet, stevia ang tamis ana, dili na siya pang patasog sugar sa lawas, nindot na kay herbal juice na siya. Maayo na sa mga bata, maayo na sa tibuok pamilya. Kaysa halip mo inom mag soft drinks sa kalitro, kambyuhin na lang na og Magnum C Herbal Juice. Makatipid pa ka, healthy pang pamilya.
1: Yes, para sa tibuok pamilya, available lang ato ang Magim Sea Herbal Juice sa tulog ka flavor, pineapple orange, manga, ug melon. Nga perfect pang tibuok pamilya, pwede pang ice candy pag init ang panahon.
0: Baliktas ato ang parahin ito sa programa. Sa lahat po naman nakandabay, pwede nyo kami i-text sa
1: 0933-812-5818.
0: 0933-812-5818. At sa lahat po na may mga Facebook, panoorin nyo kami ng live sa Facebook. Pangitala ang Captain Jake
1: and Mommy Lucky.
0: Sana umabot tayo ng 100 viewers ngayon, mga kaibigan, kasi pagka umabot tayo ng 100 live viewers, mamimigay po si Mommy Lucky ng Mutya Dio Spray
1: para sa inyong kilig-kili para wagtang ang mga di maayong butang.
0: Oh. Iyawan ang wagtang na di maayong butang, ha? Mutya Dio Spray, mabibili po sa lahat ng butika, pharmacy, sinimang lugar. Pero kung umabot tayo ng 100 live viewers ngayon, mamimigay po si Mommy Lucky ng Mutya Dio Spray.
1: Pampawagtang sa mga di maayong butang.
0: Aba. Wala ito sa programa. Diba programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Marriage and Career. Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career. Kaupan si Captain Jake ug si Mommy Lucky. Palihog sa pagtanaw sa itong Facebook Live karon. Nagka-live si Mommy Lucky ug si Captain Jake Pangitan.
0: Paano ta manghatag karon og mutya Dio Spring? 55 live viewers pa man lang ta. 55 live viewers pa man. Kaibigan, ba na mamimigay si Mommy Lucky ng mutya Dio Spring? Nakang mutya Dio Spring di Mommy Lucky?
1: Na!
0: Ano? Patanaw daw? Gwapo ro ba kanis kilikili? Spray lang kanig mga katulong nga spray. Ay, di, gyan manimaho imong kilikili ani. Araw? Mutya Dio Spray. Mabibili po sa lahat ng butikas, butika, pharmacies, in yung mga lugar.
1: Mutya Underarm Dio Spray. Ayan. Ang pangunta na pwede ba daw na sa tiil nga baho? Pwede.
0: Ay, pwede sa kayo. Sa tiil, bago magmedyas, mo niyang spray. Mutya Underarm Dio Spray, mga kaibigan. Maayo kayo ni siya gamiton. Labi na sa mga dalaga, ulitaw. Sprayhan lang niyo magkatulog.
1: Maayang niya sa mga dalaga ulit tao, pati po sa mga asawa o sa mga banya.
0: Wow.
1: Kaya basi nakalimot at katimot sa itong mga kaugalingon, mga misis, di ka malimot.
0: Mutya Dio Spray.
1: Nindot kaay na siya, makapaputi po sa inyong kilikili o makapabalik sa inyong confidence.
0: Ayun, oh. Anyway, napakarami po ng mga nag-greet dito, Mami Lucky. Pakibasa na lang po, Mami Lucky.
1: Salamat kay Apple Molina sa pagpaminaw. Thank you po kay Bombs Martinez Mamangkong, mga taga... okay, taga Coronadal City, salamat po sa pagpaminaw. Naminaw po karon si Alma, Mama Alma Murillo, thank you very much po sa pagpaminaw. Marjan Oclerit, thank you rin kay ay Hazel Mantilla. Mga taga Trento sa Cuevas po sila Ren Rance John Flores sa Buran. Thank
0: ayun,
1: you very much.
0: Salamat po.
1: Naghana nag-message diri oi.
0: Si Jane, maraming salamat sa shoutout po sa mga hubby si Ronald Biduya at mga taga Pine Hills Village sa Napaliko, Arakan, North Cotabato. Listening po always in your programa. Salamat po Jane sa pagpaminaw.
1: Ayun, salamat po. Lahat po naman nakaantabay sa atin sa mga oras na ito, sila Dalia Ofamin and Mundo Barcenas. Thank you very much. Si Mary Chris Guyo, Mary Grace Hove, si Ma'am Adelfa Josafat, si Mary Guyo, ang mga taga Purok 12, Guadalupe Esperanza.
0: 58 live viewers, mga kaibigan.
1: 16 na ka.
0: Uy, 16 na. Maabot ni 100 ka pin, ha?
1: Castillo, Dalimino, Kristan, marami salamat po sa pagpaminaw.
0: Makahatag ni si Mami Lucky karon og mutya Dio Spray.
1: Ayan. Si James Caserva, thank you very much sa pagpaminaw. J.Ann Acierto from Santa Josefa, salamat po sa inyong pagpaminaw. Cecil Gaas, si Ronald Ponte, thank you very much sa pagpaminaw. Norbeb Reyes Belen, among taga-Kapalang Davao del Norte, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw.
0: Si Annalisa Clarito, basta mag-greet na siya, kabidan, muragid siya, o lupig pa'y bata nga maglukso-lukso. Salamat, Mother Earth. Nanay Annalisa Clarito, magandang araw po sa inyo. Salamat.
1: Ayan.
0: Po.
1: Vincent Ozere, maraming salamat mga taga-West Poblacion. Sean Clover, thank you very much po sa inyo mga taga La Finia, La Filipina, mga kauban na niya nga repacker sa RMR, Captain Jake, si Chet Chagigan, salamat sa inyo pagpaminaw. Si Roxel Roshana, ang mga taga Hinguog, namina po karon, si Layonon Oyaro, si Bobby Tuyugon, si Seb 17, si Bami Panizel from Isule, marami salamat po sa inyo.
0: Ayun, oy, mga taga Surala, gusto ninyo maka-avail og ganang mga barato nga produkto, anha mo diya sa Michelle Bodega sa Surala, no?
1: Ayun.
0: Nakapalit mo diag Magnum Sisab, makadiskwento sab mo, labi na kung mahimo kang kabuhayan partner. Mga taga-Surala, ado lang sa Michelle Bodega. Ayan, ang ato ang Magnum C, available po sa Moda Mart Coronadal Branch. Ang Magnum C mapalit diha sa Moda Mart Coronadal City. Ayan.
1: Thank you rin po sa pagpaminaw si Jacoy. Uy, paramdam na lang si Jacoy, Captain Zek. Jacoy Street Food Isulan.
0: 61 live viewers po mga kaibigan. Marag di ganmi kahatag ani og kwadro. Di ganmi kahatag ani og mutya Dio Spray, Mami Lucky. Kaya dapat 100 din.
1: 100 magbunin
0: siya, oy. Kila di mo? 61 din.
1: Sa ako ang 63.
0: Ah, 63. Sa gamay pa lang. Kaya kulang pa.
1: Kulang pa.
0: 37 pang kulang. Oh, sana makaabot po.
1: Yan. Si Ann Zach Reyes, salamat sa pagpaminaw, mga taga Monte Vista Compostela daw. Salamat po sa pagpaminaw. Si Ma'am Dai Chavez, hello ma'am, ang pink kanunay kung asa magkakaroon ha. Thank you very much. Nuraida Abdullah, hello Mommy Lucky, lagi kami nakikinig sa programa ninyo.
0: Salamat
1: thank
0: po.
1: You po. Salamat po.
0: Magandang araw po Mommy Lucky and Captain Jay. Nakaantabay po sa inyong programa. Pwede po ba ako magtanong, mayroon bang hapon sa programa nyo? Replay lang. Avid listener po ako. Pwede ba mag-request ng song? Sorry by Jamie Rivera. Marami pong salamat sa inyo. Ba? Salamat po kay Elmer Pisikal o P4 Barangay Salvacion Prosperidad. Meron po mga kaibigan sa gabi.
1: Thank you.
0: Ewan ko lang sa inyong lugar kung may radyo po na meron kaming 6 to 8.
1: Janet Kabangisan, salamat po sa pagpaminaw.
0: 69 live viewers mga kaibigan. 30 na lang. 31 na lang.
1: Uy!
0: 31 na lang ang kulang po. Mamimigay na si Mami Laki ng Mutya Dio Spray.
1: Si John Hill, Ron Hill Bongkalon. Salamat sa pagpaminaw. Huwag ang iyang asawa daw karoon na minaw, Captain Jack, habang nagabangnod o balanghoy.
0: Okay, magputo ni, magputo.
1: Meaning puto, honey. Namin yung parisan o Magnum si Barley Coffee or Magnum si Herbal Coffee. Tatay Wilson, katumain nga siya para hindi kayo magsisi pag Magnum si.
0: Aba. Salamat po sa Campiao family. Si Baby Campiao po ito, nandato Udin Sinswat. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. And si Mary Grace Gonzalez, thank you po sa pagpaminaw. Si Lucky Galia, thank you po sa pagpaminaw. Walang bansalan, naminaw sila karon.
1: Ayan, Jefferson Manatan, nga always naminaw karon sa itong programa, always nagpaminaw sa itong programa, Captain Jake, sa radyo daw or sa live. Dira sa may Vita Rich Panakan. Uy, thank you kaayo sa inyo pagpaminaw, ha, Jefferson. Thank you. Si Ellen, Ma'am Ellen Guerrero. Hello, Ma'am Ellen Guerrero. Maraming salamat sa pagpaminaw. Si Jane of the Pine Hills Village and North ka, Napalico. Ay, nabasa mo na pala yan,
0: si
1: Captain
0: Nardo Jay. Dinko, watching live from Kibawi, Bukidnon. Maraming salamat, Nardo Dinko. Si Sweet Dumaging, maraming salamat po. Shoutout po sa kumbana nga nagdunduyan. Samtang kapaminaw sa inyong programa. Thank you po. Si Gian Padrahas. Ayun. We have 62 live viewers. Marag di gan makahatag sa mamila. Wala man gan mo... wala ka internet sa guning uban. But anyway, salamat sa inyo kay ay 62 live viewers, mga kaibigan.
1: Nino Medina, maraming salamat sa pagpaminaw. Si Shelful Garenas, si Rosalie Esmedia, salamat sa pagpaminaw. Namina po si Mary Chrisley Wanen, si Mil Noy, thank you very much. Si Wad Scotty, thank you very much. Si Shirley Cabanalan, thank you, salamat po sa inyong
0: saan yan. Po mabibili ang Magnum C sa Midsayap? Halos lahat po ng butika sa Midsayap may Magnum C, kahit dyan sa Sunny sa itong grocery, Sunlight Grocery.
1: Mapalitan nga itong Magnum Sir Herbal Products. O syempre din na sa my Pinyol Blair Food and Refreshment. Ayun, si Ma'am Letlet.
0: Oh, halos lahat po ng butika, mga kaibigan, may Magnum Sir na po. Sa Tagum, lahat po. Panabo, meron po, mga kaibigan. Saan dyan? Sa Mabuhay, sa Panabo. At lahat po ng mga butika dyan sa Panabo. Sa Carmen, meron pa nga po sa may Santo Tomas. Lahat po. Si Relio Pharmacy sa Santo Tomas, makakabili ka ng Magnum Sir Products, mga kaibigan. Ito na po ang kwento ngayong araw. Pakinggan po natin ang kwento natin ngayong hapon sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain J. Magandang araw po sa inyo, kapitan, at sa lahat po ng mga sumusubaybay ng inyong programa. Bawat hapon, isa rin po ako sa mga nag-aabang, nakikinig sa inyong programa. Gusto ko po sanang mapakinggan ang aking kwento, kapitan, sa inyong programa. Naway kapulutan ito ng aral, lalong-lalo na ng lahat ng mga kabataan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang John. Ang tunay kong pangalan ay John Ray. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, kapitan, ay tungkol sa aking pagkatao. Sa lahat ng mga pinagdaanan kong pagsubok sa buhay. Sa lahat ng aking mga pagkakamali. Sa kung paanong napunta ako ngayon sa aking kinalalagyan, yan po ang gusto kong ibahagi sa inyo.

Apat po kaming magkakapatid, Kapitan. Ako po ang pangatlo. Hindi naman po mayaman, hindi naman po ganun din kahirap ang aming pamilya. Maayos namang naghahanap buhay ang aming mga magulang. Kaya naman sustentuhan ang aming pangangailangan. Ang totoo, kahit mag-college pa kami, ang totoo, kayang-kayang suportahan ng aking mga magulang kung ano man ang nanaisin namin sa buhay. Maganda naman ang hanap buhay ng aking ama o ang kanyang trabaho. Suportado din doon ang aking ina na may kaunting negosyo. Sumalit kahit noon pa man ang aming kabataang kapitan, sa aming magkakapatid ako nang itinuturing na black sheep of the family. Ako ang laging pinagbubuntungan ng init ng ulo ng aking ama, lalo pat madalas ay napapaaway ako noon, lalo pat madalas ay napapabarkada ako sa mga taong hindi sang-ayon sa prinsipyo ng aking mga magulang. Ewan ko ba, Kapitan, kung bakit malapit ang puso ko sa mga taong nakatambay, kung saan doon ako nakakasumpong ng kaligayahan. Alam ko namang may mali. Alam ko namang hindi magandang kanilang impluwensya sa akin, lalo pat sa murang edad ay natutunan ko na mga pagsusugal. Lalo pat sa murang edad ay natutunan ko na ang pagbibisyo, gaya ng pag-inom ng alak, pag-cutting classes. Hindi ko nga po natapos ang aking pag-aaral sa high school, dahilan upang ayaw na akong suportahan ng aking mga magulang. Pabalik-balik, paulit-ulit na lamang ako sa third year noon. Siguro may mga pagkakataon pa nga po, Kapitan, na tatlo o pang-apat na beses akong bumalik sa pagiging first year high school. Ganon ako ka irresponsableng tao, Kapitan. Hindi ko itatago

Wala ako itatago sa inyo, Kapitan. Gusto kong ilantad kung ano man ang nagawa ko noon. Napakatigas ng aking ulo. Ilang beses nang umiyak ang aking mga magulang, lalong-lalo na ng aking ina. Sa kung paano ako napunta sa mga away, sa kung paano ako napunta sa mga maling barkada, yan ang laging ikinasasama ng loob ng aking ina. Lalong-lalo na sa mga panahong nag-aaral pa ako sa high school, ako na ang dahilan kung bakit nasistress ang aking ina. Ito ang naging dahilan kung bakit galit na galit sa akin ang aking ama. Hindi kasi nakakatulog ng maayos ang aking ina sa paghihintay sa akin, lalong-lalo na sa mga panahong uuwi na lamang ako ng madaling araw, alas dos, alas tres ng madaling araw. Sa kahit anong puna nila sa akin, Kapitan, hindi ako tinatablan. Ewan ko ba, bakit ganoon na lamang ako karebelde noon? Mabuti naman ang aking mga magulang, mabuti naman ang aking mga kapatid. Pero bakit nararamdaman ko noon na bakit mas pabor ang aking mga magulang sa aking mga kapatid? Madalas ko kasing naririnig sa aking ama, Kapitan, ang mga salitang wala ka nang ginawang mabuti sa pamamahay na ito. Wala ka nang naihatid na maganda sa pamamahay na ito. Puro na lamang sakit ng ulo, sama ng loob ang binibigay mo sa iyong ina. Dinamdam ko ang mga bagay na ito, Kapitan, kasi may mga pagkakataon noon na bumabawi naman ako. May mga pagkakataon noon ay tinatama ko naman ang aking pagkakamali. Sinusubukan ko namang magbagong buhay noon, iwasan ang mga barkada. Pero sa tuwing nakakarinig ako ng mga masasakit na salita mula sa aking ama, lalong-lalo na ang aking mga kapatid na hindi ko maramdaman ang kanilang suporta. Lalong-lalo na ang aking mga kapatid na parang tinatakwil nila ako, Kapitan. Kahit sila mismo ay nakakaramdam din ng galit kapag ang aking ina ay nasistress sa akin. Pamalik-balik na rin at ilang beses na rin pong napatawag sa barangay ang aking ina. Ilang beses na rin po akong napatrouble noon, napaaway noon, dahilan upang maipatawag ang aking ina sa barangay. Ilang beses na rin po akong pansamantalang nakulong, Kapitan. Pero napaka-rebelde ko talaga. Lupipas ang panahon hanggang sa ako po ay magbinata, umabot na ako ng 22 years old. Huminto na ako sa pag-aaral noon at sinubukan ko na, Kapitan, na maghanap buhay. Gusto ko sanang bumawi na sa aking mga magulang. Iwasan ang mga barkada. Subalit ayaw nila akong pagbigyan. Tila parang malayo na ang kanilang pakiramdam sa akin. Ilang beses akong humihingi ng tulong na sana masuportahan man lamang yung pagtatrabaho o masuportahan man lamang, Kapitan, ang pagnanais kong maghanap buhay. Gaya na lamang ng pagko-comply ng mga requirement kung sakaling sa mga panahong nag-a-apply ako ng trabaho. Bagkus na palakasin ang aking loob, nasasaktan pa ang aking damdamin. Lalo na nung humingi ako ng tulong sa aking kapatid na may trabaho na, sa aking nakakatandang kapatid. Bakit ka sa akin umihingi? Eh wala ka namang iniiwang pera sa akin. Wala ka nang naiambag sa pamamahay na ito. Hingi ka lamang ng hingi. Mga salitang nasaktan ako, Kapitan, dahilan upang nakawin ko ang pera niya. Wala sa isip ko noon kung ano ang konsekwensya o consequence, Kapitan. Ang nasa isip ko lamang noon ay gantihan ang aking kapatid. Sa matagal na panahon, mayroon siyang inipong pera na dapat sana ay para yun sa pagtitake niya ng exam. Para sana yun sa gagamitin niyang pagre-review para makapag-take ng licensure examination dahil o magbo-board exam na ang aking kapatid. Pinagtiyagang ipunin yun ng aking kapatid. Kaya ito ang naging dahilan kung bakit ganun na lamang ang galit niya sa akin nung panahong sa halip sana ay suportahan niya ako. Subalit nakarinig pa ako ng masamang salita kaya ninakawan ko na lamang siya. Kinuha ko ang perang matagal na niyang inipon, Kapitan. Kaya nung malaman niyang nanakaw ang pera, wala silang ibang pinagbuntungan. Ang totoo, kahit alam na nila, kahit sinasabi nila sa akin na akong kumuha, itinatago ko pa rin ang katotohanan. Todo deny pa rin ako noon
At ito rin ang dahilan kung bakit mas lalong nagalit sa akin ang aking ama. Pinalayas ako sa aming bahay. Sinabihan niya kung kailanman ay huwag ka nang tumungtong sa pamamahay na ito. Tumatak yun sa aking isipan, Kapitan. Naawa ako sa aking sarili. Bakit ba nila? Bakit ba ayaw nila akong intindihin? Bakit ba ang lahat na lamang ay galit sa akin? Sa panahong yung Kapitan, tanging ina ko lamang ang nagsabi sa akin na anak, huwag ka nang umalis. Dahilan para mag-away sila ng aking ama. Dahil ang sabi ng aking ama, kaya nagiging ganyan ang anak mo ay dahil kinukonsinti mo. Ramdam ko ang pagmamahal ng aking ina, Kapitan, dahil kahit ipagtabuyan pa ako ng buong pamilya, ang ina ko lamang ang laging andun para sabihin sa akin na hindi, dito ka lang, huwag ka nang umalis. Pero sa pagkakataong yung Kapitan, dahil nasaktan na rin ako at aliminado naman ako sa aking sarili kahit hindi ko pa aminin ang pagkakasala ko, alam ko naman sa aking sarili na ang lahat ng ito ay dahil sa akin. Nagkakagulo ang pamilya ay dahil sa akin. Kaya lang naman nagalit ang aking ama at ang aking kapatid ay dahil meron akong ginawa. Hindi na rin ako natuto talaga, Kapitan. Aminado ako doon. Pasakit sa ulo ang ginagawa ko noon sa kanila. Kaya sinabi ko sa aking inang, Ma, kinakailangan kong umalis. Hayaan mo na ako. Kaya ko nang buhayin ang aking sarili. Bagamat umiyak ang aking ina noon, Kapitan, tinuloy ko ang aking planong umalis na. Daladala ang mga gamit ko at hindi ko alam kung saan ako paruroon. Hindi ko alam kung ano bang mangyayari sa akin. Ang sinabi ko lamang sa aking sarili, bahala na. Buti na lamang at may mga kaibigan akong nagpatuloy sa akin. Dito nagsimula na nagtrabaho akong muli. Nasira na naman ang mga plano ko, Kapitan, nang bumalik ako sa aking bisyo. Dahil nakatira ako sa aking kaibigan na pareho din ang aming mga gusto, ang aming mga interes, pareho naming gusto, ang mga pagbibisyo. Napunta lamang sa mga bisyo ko ang aking kinikita. Nagtrabaho nga po ako, Kapitan, pero hindi rin ako nagtagal dahil lagi akong lasing o di kaya ay nagdodroga. Napakahirap nang tanggalin sa aking sarili, Kapitan, ang aking mga bisyo, lalo pat andyan ang mga barkada ko. Wala rin akong ibang mapuntahan liban sa aking mga barkada. Wala na rin akong pamilyang mababalikan. Lungkot na lungkot ako, Kapitan, at ibinaling ko ang aking atensyon at ang aking kalungkutan sa pagbibisyo. Pansamantala ay naiibsan ang nararamdaman kong lungkot. Pansamantala ay naiibsan ang mga takot ko sa buhay, ang mga pagsisisi ko kung bakit ako nasadlak sa ganoong pagkakataon. Para pansamantalang makalimutan ang lahat ng yon, ibinaling ko ang aking sarili sa pagdodroga.

Nalaman ito ng aking ina, Kapitan. Halos masiraan ako ng bait sa pagkakataong yon. Sa awa ng aking ina, ay kinuha niya ako. Pinauwi at tinanggap muli sa aming pamamahay. Nakiusap ang aking ina dahil ayaw ng aking amang tumuntong pa ako sa aming pamamahay. Kinausap niya ang aming nakakatanda. Ang aming panganay, ang aking nakakatandang kapatid. Maari ba ay doon mo muna patulugin si John sa inyo? Pansamantala lang, pakiusap ng aking ina sa aking kapatid na panganay, Kapitan. Saka namang pumayag ito dahil nakiusap ang aking ina. Para maiwas lamang sa gulo dahil ayaw na ayaw na ng aking ama, Kapitan, ang makita ako. Sinumpa na ako ng aking ama at ang sabi pa nga niya sa akin, nung umalis ako, kahit pa mamatay daw siya, ay hinding-hindi na raw niya ako mapapatawad. Kahit pa raw mamatay siya, wala na siyang pakialam sa akin. Kahit masakit man ang mga salitang yon, tinanggap ko yon dahil ako naman ang may kasalanan. Alam ko naman na hindi makakaganoon ang aking ama, Kapitan, kung hindi lamang dahil sa aking mga ginagawa. Kung hindi lamang ako pasakit sa kanilang mga ulo. Pansamantala akong nakikituloy sa panganay kong kapatid. May asawa na rin siya. Kahit papaano ay tumutulong na lamang ako sa kanya. Kung ano man ang mga utos niya sa akin, pagluluto, pag-aasikaso, sinusuportahan ko na, Kapitan. Para lamang malibre ang pagkain ko at para lamang wala siyang masabi sa akin. Sinubukan ko talaga, Kapitan, ang pagbabagong buhay. Sa mga panahong yun, 27 years old na ako. Gusto ko na maging maayos ang buhay ko. Pinangarap ko rin magkaroon ako ng sariling pamilya. Pinangarap ko rin na magkaroon ng magandang kinabukasan. Pero talagang sadyang malapit ako sa gulo. Bumalik na naman ako sa aking bisyo, Kapitan. Nang minsang magkita kami ng mga dati kong kakilala. Nagyaya, nagkausap, hanggang sa bumalik na naman ako sa pagdodroga. Dahil wala akong pera, Kapitan, natutunan ko namang galawin ang pera ng aking kapatid. Sa pagkakataong ito ay napakahalaga ng perang yon dahil manganganak ang kanyang asawa. At ang perang to ay inilalagay lamang niya sa alkansya kung saan nakadisplay lamang ito sa kanilang aparador. Malapit ng manganak ang kanyang asawa. Pero talagang hindi ko naisip ang mga bagay na ito. Ginalaw ko na naman ang alkansyang ito para sa aking bisyo, para sa aking kapritsyo, Kapitan. Ang akala ko hindi niya malalaman ang pagkuha ko ng mga pera. Ang akala ko ay hindi niya malalaman kung magkano ang nakuha ko. Nalaman lamang ito ng aking kapatid nang kabuwanan na ng kanyang asawa at gusto na niyang kunin at bilangin ang pera kung ano man ang laman ng kanyang alkansya. Buong akala ko, Kapitan, ay hindi niya malalaman ng lahat. Pero lahat tala o lahat pala ng pera na andun sa alkansya ay meron siyang talaan. Meron siyang record, Kapitan, kung magkano ang laman ito. Kaya nung binilang niya, galit na galit ito, Kapitan, dahil wala naman daw siyang ibang pwedeng pagbuntungan, pagbintangan, dahil ako lang naman daw ang andun sa pamamahay nila. Nagsinungaling pa ako sa takot ko, Kapitan, na baka mapalayas na naman ako. Kuya, hindi ko ginalaw ang pera. Wala akong kaalam-alam, Kapitan, na nakatala pala ang lahat ng perang inilagay niya. Nagastos ko at hindi ko alam kung gano'n na pala kalaki ang nakuha kong pera na dapat sana ay sa panganganak yun ng kanyang asawa. Kahit itago ko pa at i-deny ko pa, pero nalaman niya rin ang lahat. Dahil ang mga perang papel ay nilalagay niya sa isang pangbalot ng sigarilyo, Kapitan, para hindi masira ang perang ito. At yung pangbalot ng pera, Kapitan, ay nasa bulsa pa ng aking mga pantalon. Kaya nahuli niya ako. Kaya nalaman niyang ako ang gumalaw ng perang ito.
Sa galit niya, kapitan, ay pinalayas niya ako. Sinabihan niya rin ang aking ina kung gaano kasama ang aking pagkatao. Hindi na magbabago ang anak mong yan. Kahit anong bigay mong pagkakataon, kahit anong mabuting layunin mo sa kanya, ay hindi na magbabago ang taong yan. Sana mamamatay na yan. Sana magkasakit yan. Wala na akong pakialam at wala na yang silbi sa atin. Ganun na lamang kasakit ang salita ng aking kapatid habang kinakausap ang aking ina. Gustuhin pa sana ng aking inang ipaglaban ako, kapitan, at intindihin kung ano man ang sitwasyon. Pero ramdam ko ang galit ng aking kapatid. Kasalanan ko ang lahat. Inamin ko yun, kapitan. Aminado ako doon. Nakatingin lamang ako sa aking ina habang siya ay sinusubukang kausapin ang aking kapatid para tumahan, para kumalma. Pero sa galit ito, kapitan, ay agad itong tumalikod at hindi na pinakinggan ang aking ina. Sinabi ng aking ina, ano na naman ang ginawa mo dyan? Ano na naman ang ginagawa mo? Kahuli-hulihan sana ang pagkakataon. Para sana yun. Sa muling pagbabalik mo sa pamilyang ito, bakit mo sinira na naman ang pagkakataong yan? Paano na lang kung mamamatay na ako? Paano na lang kung wala na ako? Sinong malalapitan mo? Sinong makakausap mo? Sinong hihingan mo ng tulong kung wala na ako? Lahat ng mga kapatid mo ay ayaw na sa'yo. Itinatakwil ka na ng pamilya. Itinatakwil ka na ng lahat ng mga kapatid mo. At hindi ka na makakatungtong sa pamamahay na ito, lalo pat andyan pang ama mo. Ano bang gusto mong gawin sa buhay mo? Doon ako nakaramdam ng matinding pagsisisi, kapitan, na habang sinasabi yon ng aking ina, para bang may pumupukaw sa aking puso, may pumupukaw sa aking isipan. Nalungkot ako, kapitan, nung makita ko ang aking inang lumuluha. Nung makita ko ang aking ina na para bang pagod na siya sa akin. Doon na pukaw ang aking isipan. Bakit ko nga ba ginagawa ang mga bagay na ito? Bakit ko nga ba ginagawa ang mga pagkakataon o ang mga pagkakasalang ito? Napakabuti naman ang aking ina. Mabuti rin ang aking ama. Bakit ko ba pinipili ang mga ganitong daan? Sinubukan kong umalis, kapitan, at magpakalayo-layo muna at magpakalma para maibsan man lamang ang kanilang galit sa akin. Pero 5 araw lamang ang makalipas nang makarinig ako ng balita na ang aking ina, kapitan, ay inatake sa puso. Hindi na nakasurvive ang aking ina, kapitan, kasi bago pa makarating ito sa hospital, ay patay na ito. Nung marinig ko ang balitang ito, hindi ko maipaliwanag kung ano ang nararamdaman ko sa pagkakataong yung kapitan. Nang lamig ang buo kong katawan, doon pumasok sa akin ang matinding pagsisisi kung bakit ko ginawa ang mga bagay na yon. Dahil alam ko, kapitan, kung bakit at ano ang nangyari kung bakit inatake ang aking ina. Alam ko siguro sa sobra, sa matinding stress niya sa akin, sa sama siguro ng loob niya at sa awan niya sa akin, siguro nagkaganon ang kanyang pakiramdam. Kaya inatake siya sa puso. Ang masakit pa, kapitan, sa burol mismo ng aking ina, ay pinalalayas ako ng aking ama. Gustuhin ko mang tignan ang aking ina at nakiusap ako sa aking mga kapatid. Kahit sa uling pagkakataon, gusto ko lamang makita si mama. Gusto ko lamang matunghayan kahit sa huling pagkakataon, kahit eto na lang na pagkakataong ibigay niyo sa akin. Pagkatapos nito, hinding-hindi niyo na ako makikita pa kailanman. Hindi na ako nakalapit pa sa burol ng aking ina dahil napakaraming tao ang nagsabi sa akin na huwag ko na raw ipilit ang aking sarili. Baka magkagulo lamang at baka ito pa ang maging dahilan kung bakit
mapaaga ang pagkamatay ng aking ama. Nawala na raw ang aking ina. Baka daw susunod ang aking ama sa sama ng loob. Doon ako, Kapitan, nakaramdam ng matinding pagsisisi. Pagsisisi na kailanman hindi ko pa naramdaman. Nanunumbalik sa akin ang mga salita ng aking ina. Nanunumbalik sa akin ang mga alaala kung paano ako kinampihan ng aking ina na kahit pa sa likod ng mga ginagawa kong hindi magagandang bagay, si Mama ang laging andun para bigyan ako ng payo. Si Mama ang laging andun para kampihan ako.

0: sa apat na sulok ng aking kwarto, kapitan. Doon ko ibinuhos ang lahat. Lahat na makapagsisisi ko. Ang lahat ng sama ng loob ko. Patawarin mo ako, ma. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkakataon na naging sani ako ng sama ng loob mo.
1: Sa'yo, sana'y pakinggan mo.
0: Hindi ko na kayang ibalik pa ang mga panahon. Hindi ko na kayang ibalik pa ang buhay mo. Patawarin mo ako, ma.

Isang malaking pagsisisi ang aking naramdaman, Kapitan. Huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Kahit baguhin ko man ang aking pag-uugali, hindi na rin kailanman makikita pa ito ng aking ina. Umaasa na lamang ako ng aking karanasan sa buhay ay magsilbing ara, lalong-lalo na sa mga binata. Na sana huwag niyo akong gayahin. Na sana mahalin niyo ang inyong mga magulang. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan. John.

0: Marriage and Career.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Valentina e board eh. Sa una, wala ko nagat Magnum C. Tapos si nanay, alibyog siya sa Magnum C. Tapos nagamit na pod ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Napa-ultrasound ko, may nakita na pod sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound otro, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. So, cancer patient survivor man ko. Dagang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Berto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karon kayo nag-Magnum SIM ako, normal ako dugo, 130 over 80. Dili na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, hindi ko pagkapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Arnelio Siriban, Buhangin, Davao City. Wala si Pahit, may isa kalawasan sir. Dili ka ng iba na nai, palsipesan wala. Okay ra sir. Sa isa ka daw sir, maka-upat ka ako si Shay. Tunod na sir, makatamang-tapang ba sir ang kape sir. Pero katulog ko na ano ba? Biktibaw ko rato sir.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy, o sa tanang Felcris Branch sa Davao.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang. Mga pinatang duha.
6: Kumuta ng...
7: Dali, dali, mga pita. Tilawin ng kape.
6: Kumuta sa aroma niyo, eh.
7: Ay, syempre.
6: Be, tilawan ko. Ah! Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami yung kayo.
7: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
6: Kung mao, Mang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy, o sa tanang Felcris Branch sa Davao.
7: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka amazing! Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik o kalipay, giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, ay kini herbal juice. Lami!

0: kapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug, ug sa tanang Rojon Pharmacy. Ang Magnum C products, halal certified and FDA approved.
1: Kan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik ug naguba ang noun. Tungod dili ta nang whitening kay safe ug dili ta nang hapdos kay nagbreak. Rason nganong daghang magkatalumtom ug mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi, healthy tan-awon, dili hapdos tan-awon.
0: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
2: Ikaw na pala.
3: Love.
4: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo, ha?
5: Sigurado ka?
6: Sex.
5: Ayaw sa, dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
3: Marriage.
4: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
5: Natural. Ay, sige kang pambabae.
4: Yes, nanawag
3: tayo
4: sa trabaho.
3: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
2: Ingatan mo siya.
3: Love, sex, marriage and career.

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo pa rin po yung nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career. Kaupan si Captain Jekog, si Mommy Lucky. Live ka po ito makita sa Facebook niya. Ito pangitaan, Captain Jekog, Mommy Lucky.
1: Sana may mabigyan kami ng limang mutya Dio spray, mga kaibigan. Ayun, mutya Dio spray. Gusto sana namin mamigay. Kaya lang may requirement. May requirement po, mga kaibigan. We have 40 live viewers. Sana po umabot ng 100 yan. Pagka umabot yan ng 100, bibigyan ni Mommy Lucky ng, pipili si Mommy Lucky ng limang mutya. Limang winners po na bibigyan ng mutya underarm deo spray.
2: Yes.
1: Available na po ito, mga kaibigan, sa mga butika, pharmacy, sa inyong mga lugar. Mutya underarm deo spray. Gwapo ni nga spray sa kilikili. Kaya kung nasanay tagtawas, gwapo po ni siya kay on the go, magunin siya. Di mayabo. Kung nakaibiyahe, gwapo kayo ni nga. Butang na ni mo sa kit bitaw ng mga sitawa ng Mami Lucky. Kanang travel kit, kanang nanay shampoo, nanay guwan, gani. Gwapo kayo ni siya. Hindi na ka magdala-dala tungta kong bayanan bitas tawas.
2: Yeah.
1: Oo, niya.
2: Saya, tsuka gagap mo.
1: Hindi, mo, hindi, naanda na ito itong mabuti.
2: Ang katawa ko, bisaya kay bayanan, Joel.
1: Bayanan na, bayanan.
2: Sudlanan. Sudlanan or butili bottle.
1: Maba, ano, din ha?
2: Yes.
1: So, nindot kayo mutya Dio spray, mga kaibigan. Para sa ang hit nga kilikili, nga dili, mulagong nga kilikili, ngayon ang inyong ipapaliton. Mutya underarm deo spray.
2: Yes, papatanggal sa mga butang nga dili angay.
1: Aba.
2: Ha?
1: Pangtanggal sa mga butang aron di ka mahimutang?
2: I forgot na. Nakalimot na ko katong pangpawala sa mga dili ingonato sa ato ang ilok. Lalaki.
1: Namina sa programa dahil si Rusty Francisco nakandabay sa programa natin. Si Nodsky Enriquez, shoutout po, and Rosalie Luna diha sa May Paradise, sakop sa lingig. Namina si Ron sa LSMC. Salamat sa inyo.
2: Ayan. Thank you kay Shaneley Perez. Salamat po sa inyo pagpamina. Mataghapon doon nagpamina doon sila Captain Jake, sila Casey Marinduque. O ganyang nanay Captain Jake na nagpamina sa radyo daw nga si Nanay Benvenida Wenceslao sa Compostela, Davao de Oro.
1: Si Ramil and Jerry, Madam Bamba Escalante from Mabua, Tandag City.
2: Huwag yun si Mati, ganda ba? Huwag napakadali, pero wa naman ka.
1: Double pay, ma'am. Asya din eh.
2: Oh, siya na. Ako tulad na, in-check na yung Korean-Korean na yung pangalan. Duda na ako kaning bayhanan ni
1: Nagitaguan.
2: Nanigitaguan ba? Basta hawa na milabot, ani ha? Kani hawa na raban ni Namo.
1: Nagitaguan, ilahin yung pangalan. Si Papi Charles, yung siyang tagpila na siya, boss, ha? Tagaan ni eh. Para ganahan ka mo promote ani eh. Si Ira Abdul, shoutout po sa mga taga-Pigit. Ayan, hindi na sila sa programa. Si Jumar Hagimit, maraming salamat. Ayun, thank you po.
2: Salamat sa po sa inyo pagpaminaw. Ana si Apple Molinas, Captain Jake, bagay daw ni sa iyahang murag bagay na da, sa ako, sa iyahang o sa iyahang asawa?
1: Bagay na sa imo ha. Okay, nindot ni kay pang pa dili palagom sa kilikili. So, ito, ano,
2: pampaputi, actually, pamprotection sa inyong kilikili. Mo na yung nakanindot, Captain Jake, sa ato ang produkto.
1: Ayun. Oh. Anyway, balikan lang natin ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pag-usapan po natin to. Lalong-lalo na kay Naidag Handri, mga ginikanan nga namina sa programa. Makaambit po sila sa ilahang mga gustong ipaabot, no? Especially si Tatay Carlito, nadiha karon nagtanaw si Nanay Flor Flores, nakaandabay po sa programa natin. Salamat po, Nanay Flor. And si Ma'am Ellen Guerrero, kumusta naman kada, Ma'am Ellen? Oh, si Ma'am Ellen, kanunay rin na sa mga present ko. Mahuman na, wa na po siya, nawa na po.
2: Nawa na po, kinang, now you see, now you don't. Anagin ang mga styling ko, ani.
1: Tagulilong na si Ma'am Ellen. Asa na po si Ma'am Ellen? Anyway, balikan natin ang kwento ni John, mga kaibigan. Ang kwento po niya, black sheep of the family. Marang anag, yung mga termino, black sheep of the family.
2: Mm-hmm.
1: Unsa man ang black sheep of the family? Itom nga tupa. kung ilis ko ni black goat siguro, Mami Lucky. Kaya ang sheep kay ang kanang sheep mangod nga kuan. Kanang tupa mangod, Mami Lucky. Kuan gina siya maamo, ana na siya buutan. Mao na iyang karakteristik sa usa ka kuan kanang tupa. Pero pagka kanding mo na siya kuan, opposite po na kay manungay ra nagkalit ng kanding.
2: Wala hay kuan.
1: Kanding siguro niya. So, ang story po, black sheep of the family daw siya. So, upat sila managsuon, ikatulo ni siya sa igsuon, o tulo, ikatulo ni siya sa upat ka managsuon. Nga, naghang kasi katraso mamilaki sa tinuod lang, di na nako ma...
2: Di na gid mapugngan.
1: Pero tinaghana ni yung story. Sa tinuod lang, gi shortcut na lang ginako ni yung story, perting taasan ni yung story, mga kaibigan. Ugmingo kag atraso nga nabuhat na ni, perting naghana kag atraso nga nabuhat niya sa iyang pamilya. Ang katong mga na-mention ako kaganiya sa ito, ang pagbasa sa iyang story, pipila lang to sa mga atraso nga nabuhat niya. Ngawat siya sa tinigom sa iyang igsuon para sa pang... sa tawag na ka ng licensure examination, board exam.
2: Board exam sa igsuon.
1: Nagtigom yung igsuon para pang board exam. Kaya, mangyawat ba? Nagtigom-tigom. Kaya mahal mag-una, mag-review ka. Mahal-mahal, may namamilaki.
2: Oo. Tapos sa review pa lang imo daan, pila pa nakabulan.
1: So nahitabo, gikawat po niya ang katong kwarta nga tinigom sa igsuon. And gawas niya na, gikawat po niya ang pangpanganak nga kwarta alkansya sa igsuon. So inana sa ka brutal bitaw na bitaw nga very inconsiderate. I don't know if kanayang giingon karon sa tang programa nga nagsinkin lang ang tanan sa dihang nawa niya mama, nagsinkin lang ang tanan sa dihang hilak niya mama, nagsinkin lang ang tanan sa dihang nahibalan niya nga namatay niya mama tungod sa siguro sa out of consumption. I mean, tinuod, baka pamubo gina sa kinabuhi ng consumption.
2: Oh, tinuod gina Captain Jake, labi na og kanang wala kahibaw nga nadag kay sakit di ay tapos na trigger lang tungod sa stress.
1: Labi na kung na kahit blood taas imong BP ana or di ba money common reason nga nung naiatakihon sa tumang pag-overthink, tumang pagunahuna, tumang kahiubos, money isa sa mga reason nga nung mo-trigger ang kanabitong pagtaas sa BP mo no, sa inatakihon sa kasing-kasing atakihon sa ma-stroke ano ba daw? So mo ni yung mama mami laki. Ito ano yung basahin ko
2: na ito ni mga nag-comment din ni Captain Jake ha. O yan. Si Nanay Flor Flores, John, gisayangan lang nimo ang imuhang pagkatao, imuhang man nagihatag og sakit ang ulo sa imo, gitagaan nimo og sakit sa ulo ang imuhang mga ginikanan og mga igsuon, sayang jud. Pero ang naminaw karon nga mga tigulang, tagsara siguro ang mga batan-on nga dili pa ulahi ang tanan. Kay kung magbag-o ka, kay naa pa man mo'y papa og mga igsuon pagbag-o na jud. Ato kag simbahan mo, ampo ka dito isalig sa Ginoong tanan kay ang Ginoo. Kay ang Ginoo mapasayloon.
1: Mapanasayloon.
2: Mapanasayloon. Mag-ampo lang kanunay. Tapos likyan na nimo imong mga barkada. Mao ni ang suti Captain Jake. God bless and good luck. Oh, ayan. Napadari mga comment Captain Jake. Atong comment ni Tatay Carlito. Si Tatay Carlito. Ayan, ito si Tatay Carlito Valenzuela. John, magsilbing aral sa mga kabataan ang nangyari sa buhay mo. Hindi pa huli ang lahat para magbago at magbalik loob sa Diyos. Humingi ka ng tawad sa tatay mo at sa mga kapatid mo at tapat na magbago.
1: Tapat na magbagong buhay.
2: Tapat na magbagong buhay.
1: Pagka sinabing tapat, talagang tinudaan na eh. Tapat talaga. Si Azel Tabet, maraming salamat po sa pagmamina. Watching from Bukidnon. Shoutout po kay Papa Lo. Papalo nga kulang iyang adlaw ug di makapaminaw sa LSMC. Maraming salamat po. Si Azel Tabit.
2: Papa?
1: Papalo. Ay, Papalo siguro. Papalo.
2: Ah, Papa.
1: Papalolo. Ano
2: ah,
1: siya?
2: Tama.
1: Papalo.
2: Kung sa kuhin pa na kay Daddy Lou. Daddy yeah. Lou. Oh, yeah.
1: Papalo.
2: Mami Lou. Mama Lou.
1: Thank you po, Azel Tabit, na mga taga-Bukidnon. Asa ni sa Bukidnon? I mean, Valencia ba ni? Maramag ba ni? Kevin Bautista, maraming salamat. Sa ato po sa kumama nga naminaw sa mga gapamutos. Gapamutos o gapamutos o ice candy from Ruby Bautista.
2: Uy, unta ka ng ice candy. Hindi.
1: Yan. Anyway. Napa ba yung mga minsay na mami laki?
2: Morat ako na nakitaan Captain Jake din sa nag-comment sa ato. Ang uban rin, naghilak-hilak man eh. Cap, siguro ka nang... Wala sila sa karili sa story lang siguro, pero... nasad sila sa
1: wala
2: story.
1: Wala mo share diha nga batanon nga moingon nga ako pud kap ka-relate ko ana kay badlungon sab ko pero ka-Luis Ginoo nagbag-o ko kinabuhi na minyo nako karon buutan nako ka-relate nako sa kong mama kay ako pud pamilyado nako. I hope na inana no?
2: Oo, kasi ang mga pangitabo sa kinabuhi Captain Jay kapag ikaw batanon or ikaw man karon nga naminaw. Bili ka pa ka-relate sa buta nga ginastorya sa imong ginikanan because you are not a parent pa.
1: Yes.
2: You are not a parent yet. That's why dili ni mo ma-feel ang kanang ma-feel sa ginikanan. Kaya ako bitaw Captain Jake, kita bitaw Captain Jake makaingon nagyud tag naka-relate nagyud ko. Nya magtapok
1: sa sa nganong inato mo istorya imong mama.
2: Oh, kanang kamo sa unang panahon? Oh. ako sa una pag mustorya ako mama ana ah, sa inyo man tong panahon lahi man ang panahon pero pag abot nga naihimo na day kong inahan makaingon makaingon busa kong anak sa unang panahon kami pun
1: kami sa unang panahon
2: manilhig sa balay manghakot og tubig layo kaayo makaingon na jud day ka Captain
1: Jim mo na pud imo ang lines
2: linya da so ang mga linya na sa ginikanan mapasa-pasa ra gyud day siya.
1: Ay, Jesus, ma. Well, I think mga kaibigan bisan pag maingon kag naanata sa panahon sa panahon karon
2: Gen Alpha Z.
1: Sa pagkaroon?
2: Gen Z Alpha.
1: Gen Z, ayan. Oh. Bisan pa sa mga panahon sa Gen Z, maabot man ginong panahon. Magminyo mo. Di man ginong katakasan ng responsibility. Di ginong katakasan ng mga lessons sa kinabuhi. Because tanang tao mo, agi na ng panahon. Oh. I think, ha, bisan pag makabago na, nanay mga technology, nanay mga makabagong teknolohiya, pero still, ang prinsipyo sa kinabuhi, I think, mga kaibigan, I really do believe nga why makatakasan na pareho ra gyud nga pagdaanan sa tanan. Bisan pag mingon kag lahi na ang panahon karon. Kanang responsibility, it's all about responsibility mga gunang mamilak. It's all about maturity sa kinabuhi. Paano nimo atubangon ang mga obstacles? Paano nimo atubangon ang responsibility? And I do believe, bisan pag unsa nga panahon karon, bisan pag makabago ng teknolohiya, but I believe Mami Lucky, strongly believe nga tanan mo agi na ang proseso. That's why si Mami Lucky sa unang panahon ingon siya, sultihan sa siyang mama, mingon sa kami sa unas, dalaga pa mi. Nga mingon sa Mami Lucky sa inyo ha, matong panahon. Kasi Mami Lucky, millennial man siya. Ako, general, Gen X man ko.
2: Sabi ng baby boomer ka.
1: Grabe yan.
2: Ang mga boomers mo, itong mga saisinta na.
1: Hindi pa katao sa mga, kuan, mga 1940s na na. Grabe po ka eh.
2: So, baby, si Captain J kay Generation X.
1: Oh, Gen X ko.
2: Gen X ko. Ako naman millennial. Ang nisunod sa ko, Y.
1: Ayan. So, ang Gen X, gisundan na ng generation ng mga millennials. Mo ni siyang ipakatao mga 90s or 80 plus. Mm-hmm. 84, 86 to 90 plus. Mo na silang mga millennials.
2: Millennials.
1: Ako, Gen X ko. Kaya ipatao ko 1980. So, ako po, napakay orientation sa kinabuhi.
2: Samanin mo. Sige daw, story na taan ni Captain Jake para kay usahin mang good no cap ang mga ingani nga mga klase nga problema sa pamilya. Nagsugod pud na siya Captain Jake sulod sa panimalay.
1: Exactly, sa balay maginan. I mean, og sa influence sa gawas.
2: Influence.
1: Yeah. Sige Mami Lucky.
2: Sa ako nga Captain Jake no, usahin makapangutay na kabanga. Ngano man kaha ang mga batan-on karon nakaamgo og buhat og mga butang na ingon ani?
1: Nakatuon.
2: Nakatuon. Mm, sa baka ang rason nganong makabuhat ang mga batan-on or dili mga batan-on mga tao og butang na ingon ani sa panimalay ba na may mga permanente nga pagstorya. I think ang ginikanan wala nag ang ginikanan Captain Jake walay ginikanan mga puwera na lang Captain Jake sa mga ginikanan ang gipambiyaan gyud ang ilang mga anak ha.
1: Mm.
2: Wala man siguro ginikanan nga dili nga dili mo hatag og oras panahon nga magmatuto sa ilang mga anak. Meaning walay ginikanan nga dili nagahatag og pagtulunan sa ilang mga anak, reminder sa ilang mga anak kanunay.
1: Mm.
2: Usually lang maging careful lang ta mga batan-on, mag-careful lang ta kita sa mga tao nga atong ginaubanan sa gawas sa atong panimalay.
1: Mm.
2: E kung natas gawas sa atong panimalay, Captain Jake, ngayon wala man tayo ginikanan nga maka-advise sa ato nga, uy, ayag uban ana ha. The moment nga makitaan ni mo ang imuhang mga amigo bakaron, imong mga barkada, niya, na is something wrong sa ginabuhat, palayo na ang paglikay ang pinaka-importante.
1: Mm.
2: Aron dili ta maalaot sa ato ang kinabuhi sa unahan.
1: Mm.
2: Sa hi, mga good Captain Jake, natin ginatawag na feelings, gani kap nga, ako sulayan.
1: Yes, kay nakita ni mo, cool manggod kayo ang paminaw eh. Cool ba? I mean, kanabi dong, kanang feeling of belongingness ba? Kanabi dong, para mabilong ka ng certain group na, kanabi dong, feeling of belongingness, bro, di ako welcome sa ilahang grupo. Di ako welcome, makafeel nga, importante ko ng grupo. And that's the reason why, kung unsa ilang mga practices, unsa ilang mga habits, ma-apply po ni mo because gusto ni mo di hanga grupo. Anong gusto ni mo di hanga grupo? Because you felt important bitaw sa kuan ganang sa grupo. Kanang bitaw, welcome ka ba? Ganahan ka dito because ka-vibes ni mo sila. Kaya kumuli kasi imong balay, ang imuhang mga kalaban dito, imo maigsoon. Ang imuhang kalaban dito, ang mga tao nga waganahis imong kinaiya. So the reason why ang uban, ganahan mo get involved sa mga tao nga dito ko welcome, dito ko ganahan, kaya naman, murag importante ko sa ila ha. Pakitaon ko nila pag wala ko dito. Ano man na, oh.
2: Kumbaga, o kung wala mang kagaling dito sa grupo ha, sa tapok, na kay ginatawag na fear of missing out ba? Murag, hala, kasi may bag-o dito nga, wa man ko kaano.
1: So, ganahan ka dito, maadto ka.
2: Ganahan ka dito, tapos napag-ignaan sa mga peers nga kanang, mudiga pong storya ka ba, muhatag po sa imo ha, magpa-ano po sa imo ha ba, kaya ni mu-fuel sa imo ha ba nga, ay, nindot ka, ay, ni, gwapo ka, ayun, pag nakitaan, okay naman makipagkaibigan, wala may giingon nga, binabawalan o makipag-friends, no? But you have to choose wisely kung kinsa ang imuhang amiguhon, kinsa man ang imuhang i-friend gawas sa inyohang panimalay. Maging careful lang ta. Ang story na to karon is a wake-up call sa tanan ng mga naminaw Captain J, naaman kay binuhatan nga dili maayo or naaman kay nabuhat nga dili maayo nga at the end of the day Captain Jake, ang kamahayan or ang pagmahay wala gyud na siya sa unahan, nagi na siya sa ulahi. So makita po nimo Captain Jake kung unsa ka palangga sa inahan, ang palangga sa inahan si John ba. And then dili na, wala naman tayo mabuhat, good, wala na tayo mabuhat, the choice is nasa ato ang kamot gihapon. It's either mo to ato ang kaganina Captain Jake, ang choice nasa imo, it's either you quit or magpadayon ka. So nasa imo ang option. So it's either mundangon nimo ang imuhang bisyo or magpadayon ka. And so, kung magpadayon manggaling ka, muna mga content codes ka imong makita. Pero as for John, Captain Jake, I am, believe ko sa iya, Captain Jake, kay despite sa mga nahitabo, ang commitment niya ba, or ang iyahang kanabitong, ano Captain Jake, ang iyahang ka, ba, isog ba nga, iyang i-share ni, nga, para mahimong inspirasyon sa mga kabataan.
1: Very good.
2: Oh, kasi alam naman natin, Captain Jake, ito, kaning venue na to sa Love Sex Marriage and Career, kay malumanta nga na ay mga daghan na minaw ani, at least man lang mapukaw ang huna-huna sa ubang nga na minaw.
1: Yeah, you know, somehow we wish na, how I wish or how we wish mga kaibigan na somehow while listening, naiginikanan ba niya, katapan niya ang anak na ulitaw, katapan niya ang anak na dalaga, paminawa na ang story. Oh, tanawa, unsay mo nakatunan na ng story.
2: Yes. May this be a lesson to everyone.
1: Tanawa ka, gahis ang ulo, tanawa, unsay na itabo. Ulay ang pagmahay, hanap ito. So, nindot po dugna yung mga inanap itong scenario itong while listening, na yung mga inanap itong pagpamukaw, paminawa na ng story. So, yung muna sabta na itong story. Then dito magsugod ang kuan, dito pagsugod ang pagmuni-muni bitaw, dito pagsugod ang kanang evaluation sa imong thoughts bitaw nga kauna na tama no, basin og somehow nakarelate ka and somehow doon na kay mga realizations sa kinabuhi nga pwede nimong usbon.
2: Kana to end masa akong istorya Captain Jake, may this be a lesson to everyone, be careful who your friends are and always listen sa mga taong nauna sa imuha.
1: Ayan. Maraming salamat ginanay Tina Villariza na mayapa ng iyong ina, bigyan mo siya ng pagkakataon na maging masaya, na makita kang tuluyang nagbago. Bigyan mo ng pagkakataon ang sarili mo na baguhin ang mga masasamang bagay na nagawa mo noong siya ay nabubuhay pa. Sa ganoong paraan, magiging masaya at mapayapa ang iyong ina. Okay, maraming salamat. Talikuran mo ang lahat ng bisyo, maging tapat sarili. Bumawi ka sa pamilya mo, hindi pa huli ang lahat. Ayan. Maraming salamat, Nanay Tina Villariza. Mabuhay ka. Thank you.
2: Maging tapat sa sarili. Nindot ko na yung ngayon na maging tapat ka sa iyong sarili.
1: Mga taga-Tagurana o Matalam, North Cotabato, maraming salamat. Si Archie Sidayon, maraming salamat. Si Apple Molinas, na Minas ng programa, maraming salamat. Anyway, ito pa. Saglit lang ha. Si Nanay Filipa Bisaya, maraming salamat po sa inyo. Nanay Filipa Bisaya, Bisaya Family, maraming salamat. Nanay Leonila Ligutom, Gemma Aunzo. Ayan, salamat po sa inyong magpadala kong story, Kapitan. Sige, Ma'am Gemma, pagpadala lang, i-share lang nimo diha sa itong FB or Facebook page. Sa Nanay Mila Istal, maraming salamat po sa inyo. Nakaantabay po sa programa natin. Si Nanay Rosita Carmilotes, Miranda Flores, Nanay Ormilia, Cristita Ormilio, maraming salamat. Nanay Sining Amper, maraming salamat po. Si Armand Dayato, thank you po. And si Lane, ako lang ni siyang gidalikyat og basa. Tanawag ko ng mga messages sa itong mga inahan. Pero tinaghanan din na mabasa. Oh. Puro na mga unread messages, wala mong mabasa. Kita niyo sa screen?
2: Nanay.
1: Puro na yung mga nanay nga namino sa programa nga nag-message na ito nga di na naman usay mabasa. But anyway, Tina Villariza, 34 years old lang ko, Kapitan. Okay, 34 lang na ka, sorry. Si Charlie, basahan na yung message.
2: Sige sa sige sa cup?
1: Si Charlie, namino daw si Charlie. Si Papi Charles.
2: Ah, Papi Charles, kadali lang. Okay,
1: ang tunay na parenting ay hindi nasusukat sa kung gaano kadaming material na bagay ang naibibigay natin sa ating mga anak. Ito ay isang patuloy na proseso ng paghubog ng kanilang pagkatao, damdamin at pananaw sa buhay. Narito ang ilang mahalagang haligi ng tunay na parenting. Number one, magbigay ng oras, presence over presence.
2: Si Papa Charles na?
1: Yes.
2: Oy.
1: Salamat, Papi Charles, ha? Taas-taas ba naman niya messages?
2: I think ang iyang sa Far East nga, ano mo, hindi na ako makita sa Mami Lucky.
1: And si Rose Kua, maraming salamat, mga taga-SBPD, si Finance Office, mga goy. Tama yung sinabi ni Papi Charles. Sabi niya, ang pagbagiging magulang po, mga kaibigan, ay it's a lifetime commitment. It's a lifetime kaning journey. Kay bisan man og nangaminyo na imong mga anak, ang pagiging mga ginikanan wa man maundang sa panahon nagminyo sila. Sa manahon nagminyo sila, ginikanan gihapon ta nga naa diha, mutambag, bugabay, moalalay, anak man gina.
2: Pero ano na lang kap with limitations kasi syempre
1: of course iba yung nakikialam sa nagbibigay lamang o nagmamalasakit lamang. Di ba? Magkaiba yan, ha. Usbunado ang pakikialam at pakikialam sa mga anak na ni mga asawa, magkaiba yon sa salitang ang pakikialam ay magkaiba sa salitang nagmamalasakit
2: or nag-guide.
1: Gagabay. So ang magulang, gagabay gyapon. Muna siya, lifetime commitment. It's a lifetime journey, mga kaibigan, ang pagiging ginikanan. And sa Biblia, doon ay gisulti, mga kaibigan, ang pagiging dautan sa tao, dili ba nature. Usbon na ito, mga kaibigan. Ang pagiging dautan sa tao sa pagpanganak sa tuwa, huwag kita'y kaalam. Gimulde ra ba yun ang ato ang kultura, itong tinuan, habit nga nabuhat, or habit nga namugna, ang ato ang attitude, mga kaibigan. Dili man na sa by nature sa tao, mga good. Kay pagpanganak na ito, abatay buot. Diba, gimulde tayo according sa pagtudlo sa ginikanan, according sa mga nao sa palibot, according sa itong pagsabot sa eskwelahan nga ginatudlo sa ito ang mga maestra, sa mga libro, sa mga ginatudlo sa eskwelahan. Di hata gimugna, Mami Lucky, o ang mga prinsipyo sa mga ginikanan gitudlo sa ito. Paano ta gitudloan? Sa minaayo. So ang ibig sabihin po, mga kaibigan, yung pagiging dautan o nakabotog dili maayo, dili na siya by nature, mga kaibigan. Mugna na usahay sa palibot, impluensya sa palibot.
2: Influence.
1: Yeah. So sa Biblia, doon ay gisulti kung paano maging ginikanan. Kailan ba dapat magturo sa mga anak? Hindi po sa mga panahon kung kailan. Gusto na ito, ha, hindi ko sinasabi na ang story po natin ay napabayaan ng kanyang mamagulang. Ang totoo, sabi ng ating share of the day, naging mabuti ang kanyang mga magulang. Kaya lang siya talagang lumihis ng landas. Bakit? Hindi dahil sa pinabayaan ng magulang. Sa labas po ng pamamahay ang impluensya.
2: Mm-hmm.
1: Matinding impluensya sa labas na hindi namamalayan, kinain siya ng sistema, ng impluensya sa labas. Kaya yun, doon siya namugna. Dito siya namugna, Mami Lucky ba? Doon siya nalikha. Pero yung pagiging masama, hindi yan by nature ng tao, mga kaibigan. Hindi yan innate sa atin. Ibig sabihin, pagkatao na to ning kalibutan na dilibeta ingon nga natao tang dautan na tadayon dilibean ha.
2: Correct. Tama
1: gimugna,
2: no?
1: Gimugna ta na wala tay blank paper ni. So kung unsay gisulat diha, parang blank paper, Mami Lucky ba nga saka lang siya magkakaroon ng content pagkasinulatan mo na. Ikaw magtudlo pagmugna sa unahuna o gang impluensya dako kayo, impluensya sa ginikanan, impluensya sa eskwelahan, kultura sa palibot, environment nato dako kay nakalubutan kung unsa ta bilang tao, mga kaibigan. So ngayon sa Biblia merong itinuturo kailan ba magturo ang mga magulang. Ayan ang pagtuturo dito sa panahong bata pa sila. Ayan, mugnaon. Paano mugnaon? Mga tudlo nga mga maayo. Unsa nga mga maayo? Tudlo nga nakasulat sa Biblia. Mga prinsipyo, mga dili dapat buhaton ni kay makaremember ko sa kuapuhan sa una, pag buhaton ni mo na masuko ang Ginoo. Anak, kanuna yang ang ginatudlo sa kuapuhan.
2: Mm-hmm.
1: Pag buhaton ni mo ni Jake, mamakak ka. Dili masuko ang lola kundi dili masuko ang Ginoo. Ayo nagbuhat kay masuko ang Ginoo. Sa bata pa lang mo na nang kanunay gitudlo sa kuha ano man. Manang dili man ako sa makalimtan because bata pa lang gitudlo ang kana. At sa panahon nga makasabot na, 2 years old, 3 years old, nananay kalbuot ang bata. Makahinumdum na na siya o kano sa dapat magtudlo sa panahong bata pa sila. Sa bata pa sila nga naman, kay ang ilang punuan kung sa kahoy pa na siya, pwede pang mabawag. Bata pa, huyang pa. Ang ilang kasaara sa labutan, ang ilang buot, dali pa ni mo matudloan. Kay bata pa sila. Ikaw pa lang ang magtudlo. Kung saan itudlo, mga sugo sa Ginoo. Kung saan mga sugo sa Ginoo, nakasulat sa Biblia. O ang nakasulat sa Biblia, kano sa magtudlo, sa panahong bata sila, o sa tanang higayon. Pag sinabing sa tanang higayon, mga kaibigan, sa lahat ng pagkakataon, ano bang ibig sabihin? Sa panahon ng pagtulog o bago matulog. Sa panahon kayo'y kumakain, sa mesa nag-uusap, nagtuturo ang mga magulang, dili kasaba. Kaya sahay manggod sa lamisa o sahay, imbis nga magtudlo, mga saba man.
2: Ikaw, dugay ka kanimata.
1: Ayan. So sa mesa po, mga kaibigan, ito ang mga bagay, may mga bata na nakakaunawa, pero may mga bata na different ang kanyang mindset. Nagtuturo, pero para sa kanya, galit akong mama. So, magkaiba ang iyang pag-perceive sa mga bagay. So, kailangan maingat ang mga magulang sa pagtuturo. Bakit? Kasi hindi lahat po pare-pareho ng mindset o mentalidad. May mga bata, may mga anak na nakakaintindi, nakakaunawa, malawak ang kanilang perspektibo. Pero may mga anak rin naman na sa halip makaunawa, nami-misinterpret nila yung malasakit na magulang. Ang dating sa kanila, gikasabaan lang sila. Pero wala nila nakita nga katungtanan malasakit. Magkaiba yun, mga kaibigan, ha? May mga bata talaga, intindihin natin, may mga bata talaga na hindi malalim ang kanilang pag-unawa. Hindi nila masyadong naiintindihan yung malasakit. Sa panahon ng kumakain, sa panahon ng pagising, sa panahon bago matulog, sa panahon ng paglalakad, sa panahon na nag-uusap, ibig sabihin po, mga kaibigan, ang pagtuturo ay walang kinikilalang lugar sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng lugar, basta may pagkakataon ka, magturo ka.
2: Yes.
1: Morning role sa ginikanan. Nga naman, para sa banda pa lang, mamatuto na, mag-aida na. Ug ang pagtudlo, dili lang ng pirminti suko. Be careful about this, mga kaibigan, kay mga mama, dako gidagay, mga ginikanan, dako jugay kalabutan, kung paano nalikha ang kaisipan ng isang bata. Ngayon, we have to understand nga dili tanang bata lalum-lalum ang pagsabot. Kay dunay mga bata nga para sa ila gitudluan kong mama, pero dunay bata nga gikasab-an kong mama. Lahi ilang pagkasabot, ha? Ang isa nakasabot, gitudluan kong mama. Nganong nasuko si mama? Kay ako magod ang nasayop. Ana. Pero dunay mga bata na ang iyang pag-aunawa nasuko lang, ang iyang nahinumduman nasuko lang. Kaya ang dating sa kanya, di ko ganas balay nga naman, perminti ko kasaban, diri ko sa mga barkada nga naman. Happy man ko diri. Kaya diri ka sa akong barkada, lipay ko diri, enjoy ko diri, kasi sa akong balay.
2: Cool kay ko diri sa akong barkada.
1: And magdako sa akong balay, perminti lang ko kasabaan, perminti lang ko inglon nga, mali ko. And we have to, that's a valid kuan, valid nga feedback sa kabata. Nga naman, naayay panimalay nga, di nila mabantayan na. And mo nang kailangan, bantayan na to, maingat sa pagtudlo. Nga naman, mas ganahan sila mo ato sa ubang tao kaysa mga makikuban sa mga iksuon or sa iyang ginikanan. Now, bilang anak naman, mga kaibigan, usahay makadungog yun daw mga puna. Di ta mga, dili maiwasan, usahay makasaban da, dili maiwasan nga, dun ay mahigayon nga mga masingkahan ta. Dili maiwasan nga, usahay sakit-sakit yun na tumadungog. Pero, hopefully, naamoy sundan nga pananglitan. Kung saan ang sundan nga pananglitan, naamoy tanawon nga example. Kinsa ba din mga tao sa inyong palibot nga nahimong matarong ang ilahang kaugmaon? Kinsa ba ding mga tao sa inyong palibot nga nahimong maayo ang dagan sa ilang kinabuhi? Tanawa kung unsang ilang klase sa mentalidad. Tanawa kung unsa sila nga klase nga tao. Paano ba sila pagka kinakausap? Paano ba sila pagka pinupuna? Paano ba sila tumatanggap ng pagpuna? Unsang pagpuna? Pagbadlong, pagsaway. And dito ni mo masabdan nga, ah, kaya pala ito umasenso sa buhay, naging maayos ang buhay, kasi pareho lang naman kami dati-rati, pinagagalitan rin ni mama. Halimbawa, kapatid mo, umangat sa buhay. Pareho lang naman kayo, pinag-aral ng magulang, nakatilaw po ng kasaba, pero nganong lahi-lahi mong resulta? Nganong lahi-lahi mong kapalaran? Kaya ang ibig sabihin po, dito ka mo tanaw sa kinsa tong imong pananglitan. Sino bang magiging role model mo or magiging halimbawa mo sa buhay? Tanawa, basaha. Nganong naiba man ang imong kapalaran o nganong siya ni abante man sa kinabuhi,
2: mm-hmm.
1: basaha kung paano siya mag-handle sa mga bagay.
2: Yes.
1: Kay dunay mga higayon nga ang imong pag-perceive sa mga buta, mga pagtudlo, basin dili mao.
2: Mm-hmm.
1: So mo-align ka karon, i-change nimo imong mindset karon dito sa perspective o mindset sa katao nga milambo yang kinabuhi, natarong yang kinabuhi, nga pareho man mi anigikan sa gikan sa kabataan, gikan sa kapubrihon, and gikan po sa mga panahon, gikasaban mi. Pero nganong nalikha man siya nga different.
2: Yes.
1: Nganong namugna man siya nga different ang iyang kapalaran. So, mo di mo liliyon, dito ka musundog. Subayon ni mo iyang klase sa mentalidad. Kay dunag yun ay kalahian sa duha. Siya, gikasaban man po ni mama, pero nganong nahimo man siyang matarong. Nganong ako lagi nahimo man kong bugoy. Sunod na kay pananglitan. So kung gusto nimo mapatarong imong kinabuhi, dunay role model dapat ginatanaw, ginalili, ginahimo imong example. So dito ka mo ban. So yan po mga kaibigan. Malalim, mataas-taas pa sana usapan to, mahaba-habang usapan.
2: Saka magandang pag-usapan Captain Jack ang ganitong kuan makalinga topic.
1: Mahaba-habang usapan sana do mga kaibigan kasi maraming makaka-relate dito, especially sa mga bata ngayon. Kami sa mga panahon, pag makasaban mi sa amo ang panahon sa una, maminaw rami. Kaya ang tudlo kanunay sa kung apuhan sa una nga gidak-an ako, Dong, Jake, pagtuon sa paminaw o pagpaminaw. Mogi na number one o isa sa mga lesson sa kinabuhi nga akong gitimanan, pagtuon sa pagpaminaw. Paminaw sa mga tambag. Kaya nagdako ko nga, uhaw ko sa tambag, uhaw ko sa kaalam. Kaya nga naman, kahibawa man ko, kaya man ang apuhan, dili magkamadaot, anak, kung tambagan ka.
2: Mm-hmm.
1: Paminaw sa mga tambag. Ayaw pag minaldito. Ayaw pag pagbaton o gunahunang ikaw ang hawod. Kaya murag di ka mamal... Kaya naman yung kaghawod, mga kaibigan. Ang ibig sabihin po ng hawod, baka nang... Not necessarily means nga nag-ingong kag howd ko. But ang imong ugali, giingon nga howd ko. Kaya nga naman, di magkamaminaw. Di mga kahibaw maminaw, tambag. Pero ako sulit sa akong apuhan sa na minaw kag tambag dong. Paminaw sa tambag sa mga tiguang panimo. Ayan. So ibig sabihin, pag maminaw ka, mulawak ang imong understanding. Daghang ka mga bagay nga matunan.
2: Nga masabtan.
1: Yan. And thank you sa doang share of the day mga kaibigan.
2: Thank you, John.
1: Salamat sa imong pagpamuka. Hopefully, God bless ha. Dili pa man ulahi ang tanan. Kaya ang katong namatay na, dili na to sila makakita pa sa imong maayong buhat. Kaya ang namatay na, sama sa nakasulat sa Biblia, ang patay, susama na sa sanatulog. Muabot ang panahon sa adlaw sa paghukom, sakala na sila pagabanhawon, mabuhi sa pag-usab. Pero ang patay na, wala na na kalabutan sa unsay imong buhato na ning kalibutan na. So ang pwede lang nimong buhatong karon ang pagbag-o makita sa imong amahan nga buhi pa.
2: Yes, sa mga buhi pa.
1: Sa mga buhi pa. Buhata ang pagbag-o dili sa namatay na kundi dili sa nga buhi pa o sa mga buhi pa. Kisa sa mga buhi pa imong mga igsuon nga makasaksi pa sa imong kabaguan, imong amahan nga makasaksi pa sa imong kabaguan. Mao na himo ang inspirasyon. Sa halip na magbaton ka og kanang kalain sa mga tao nga wala kag itagan og higayon sa una, but siyempre, of course, aminado ka naman na ikaw ang bottom line. Ikaw talagang may pagkakamali. So, ayusin mo. Ang taong may pag-amin sa pagkakamali, pinakamaganda yon. Doon nagsisimula ang wisdom kung tawagin, mga kaibigan. Pagka umamin ka sa pagkakamali, may pagtutuwid, mga kaibigan.
2: Yes.
1: Anyway, iwan natin oras. Dagang salamat sa inyong pagmaminaw. Ako po si Captain Jake.
2: Huwag ka si Mommy Lucky. Dagang salamat po sa inyong pag-uban-uban sa money, Captain Jake.
1: Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito po ang programang Love,
2: Sex, Marriage and Career.
0: Love, Sex, Marriage and Career.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Rubilin Horzales, Sandra Pael, Maa. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax kami. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Dili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Mintal, Astro Shoppers Plaza, Wandu Consumers Goods, ug Pharmacia Hana.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Lisa Maitong, taga Barangay Pangi, Tandag City. Gamit yun ko sa magnungsi tungod kay ako nagayad na probe siya. Ang akong gipangbati sa kumpang akong lawas. Nagyod ko'y kaligon o naayog yun ang akong mga gibati. Daghan kay ko gibati sa kong lawas. Pero tungod sa magnungsi kapsol, nalipay yun ko nga ang akong mga gipangbati karon na ako ang gid siya naayog yun.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahibalo. Kung halin sa Mungkayo pa ito sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Mauna ito nga, sa uli, naka-addo ko sa anak ko sa Pilsaga, kay tabok-tabok laman ang akong trabaho. Giatangki ko, Juan, sugar. Maudi ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko, tapos kutukuto na ako. Mauna ito nga, nagakatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron. Okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong. Kayo kay naayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo wala ito.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store. Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
9: Kini ang FMR. Favorite music radio.
10: 3 o'clock.
11: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Luisa Escudero, Buruk City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungkol sa akong balatian. Pulsel Ugoan, Kabuhi, Panakit sa Tuhod. Akong itumar, Magnum C, Capsule. Kape Ugoan, Hapla, tungkol sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig.

0: rose papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: white
2: two.
1: Rose papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Pilhin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
7: gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
9: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tteokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Balo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank, anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PCNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
14: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sasya.
16: Maayong adlaw, kauban na to karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir!
17: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
16: Sir Ray, kabalumi nga, dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
17: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
16: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
15: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
18: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
19: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag-kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Tilang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival.
20: Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
0: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion, Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti. Power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Micros
2: two.
1: Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit. Ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay. Tungod rugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe. Jud kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo ang anak.
7: Kaya it's EXL Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
11: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat Ginoong nga gitultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa jud.
10: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
13: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
14: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
15: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
16: Hugo Bistro.
17: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad. Sizzling pork riblets. Duck ribs. Green soup. Sweet and spicy deep fried tilapia. Halo-halo. Cheesy. Tteokbokki. Korean rice bowls. Bulad rice. At ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
18: Tara na!
17: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
18: More than good pizza.
19: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
20: Ahoy! Kidney care time!
21: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action may segminor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
22: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
23: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

0: sa katauhan sa Magnum C.
1: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul. Hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C. Ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o verbal nga sama ni ini. Makaayog yun siya. Basta Magnum C, piktibo, barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Jai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
7: For more info, just visit M-Core Nabunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion, Nabunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Micros
2: two.
1: Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
8: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times, edi naayo ako. Salamat kinoong nagitultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa dyan.
7: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
10: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa man galami ka una, no?
12: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
15: More than good pizza.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
20: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
21: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kami kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: tulong po talaga ang EXL Makabuhay Black Coffee para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon dahil po mataas po ito sa fiber at gut supporting components at tumutulong para sa regular bowel movement. Kasabay pa nito ang EXL Makabuhay Capsule na nagbibigay po ng digestion at gentle detoxification support. Huwag pong kalimutan ang sapat na pag-inom po ng tubig nyo, pagkain po ng gulay, putas at regular na paggalaw no, para mas maging maayos po ang pagdumi at magkaroon po ng magandang movement sa feces at para sa pagkalahatan ng kalusugan. Para sa constipation, subukan nyo pong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee from EXL Makabuhay Capsule no, dahil ito ay may mataas po na level po ng siliyong has, sambong na tumutulong sa pagpapalambot po ng dumi at pag-improve po ng bowel movement. EXL Makabuhay Black Coffee naman na may isang cup po ng spirulina at ginger na tumutulong sa digestion at pagpapaganda po ng colon health. Recommended dosage for this kind of condition, magsimula po uminom ng at least 1 capsule 2 times a day before meal and then at the same time EXL Makabuhay Black Coffee isang sachet every morning. Alright, in addition, uminom po ng maraming tubig at kumain po ng high fiber food tulad po ng gulay at prutas. Alright, we have our texter Makabuhay Day the Plan. Gusto ko pong maiwasan ang pananakit ng aking kaspasuhan, lalong-lalo na sa aking tuhod. Lagi po kasi umaatake po ito, no? Carlo from Puerto Princesa City. You know what? Ang pananakit po ng kaspasuhan ay madalas po dulot po ng arthritis or inflammation. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may turmeric at ginger na scientifically proven na may anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagbabawas po ng pamamaga at pananakit. Para sa mas mabilis na ginhawa, maaari rin gamitin po ang EXL All-in-One Skincare Oil bilang isang topical application. I-apply lamang po ito sa apektadong bahagi. Recommended dosage for this kind of condition na magsimula po kay EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa magandang formula sa loob po ng 21 days. Minum po kayo ng EXL Makabuhay Capsule, 1 capsule to 2 capsule araw-araw bago po kumain at EXL Makabuhay Black Coffee naman isa sa umaga at isa naman po sa hapon. Mag-apply din po ng EXL All-in-One Skincare Oil sa mga kasukasuhan 2 to 3 times a day at ugaliin po na mag-stretching at moderate exercise para mapanatili po ang flexible ng ating joints. Alright, we have another text, Sir Doplan. May type 2 diabetes po ako. Ano po ang dapat kong gawin para maging normal po ang blood sugar ko? Floor from Digo City. Una, importante po na magkaroon po tayo ng balancing dieta at regular na exercise para ma-manage po ang blood sugar. Bukod dito po no, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee combination ay may mga natural na ingredients tulad po ng cinnamon at insulin planta na patunayan talagang nakakatulong sa pag-regulate po ng blood sugar levels instantly. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day at EXL Makabuhay Black Coffee naman isang beses sa umaga o pwede rin po gawin po dalawang beses sa isang araw. Iwasan po ang pagkain po ng mga process at masyadong matatamis po na pagkain. Gawin po ito sa loob po ng 21 days at magpalaboratory po tayo ulit para tiyak na manormalize po talaga ang resulta at pati na rin ang mga sintomas na mawawala. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Ano po ang gagawin ko? Hindi po ako makatulog po ng maayos. Kahit gaano pa po ako kapagod, stress na po ako lagi sa gabi. Linda from Nabunturan. You know what no? Ang stress ay nakaka-apekto sa ating overall health, lalong-lalo sa ating tulog. Mahalaga po ang tamang tulog talaga no? Balancing dieta na pagkain at relaxation techniques tulad po ng meditation. You know what? Ang EXL Makabuhay Capsule kasi meron tinatawag na adaptogenic herbs tulad po ng ashwagandha na tumutulong na mag-manage po para sa stress. Maaari ding subukan po ang EXL Makabuhay Black Coffee para makapag-relax at mabawasan po ang tensyon ng ating pag-iisip. Para sa mga nakakaranas ng ganitong klaseng uri po ng kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 1 capsule sa umaga para sa karagdagan ng kalakasan at pati na rin sa stress management. Sabayan din ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Black Coffee para sa umaga din, no? Paglaan ng oras para sa self-care at deep breathing exercise. You know what, no? Ang isa sa mga key ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule ay tumutulong sa pagpapababa po ng stress hormones. Samantalang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay nagbibigay po ng calming effect lalong-lalo na pagdating po sa restoration ng cell. Kaya perfect na perfect po ito sa evening relaxation at recovery. Ayan po mga kamakabuhay, sana po'y nakatulong po ang ating mga sagot sa inyong mga katanungan. Tandaan po natin mga kamakabuhay na ang EXL Makabuhay products ay scientifically formulated upang matulungan ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, kumonsulta sa ating programa. Huwag pong kalimutan magtanong para sa specific concern at gabay pagdating po sa inyong kalusugan. This is Dr. Glenn Sanico. Alagaan po natin ang ating kalusugan. Kumain po ng tama, mag-ehersisyo, magpahinga, at huwag pong kalimutan na manalangin. Stay healthy and stay grateful and stay connected to God. God bless you all at ingat po tayong lahat. Makabuhay day to everyone.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: 522.
5: That time check was brought to you by
6: Board Member Colherb Zamora Absay.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe, ay anak nga babae, di nakanak. Pinaagi sa makabuhay, nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Ako si Willing Yunis, ang akong edad 71. Ang akong kasanitaan sa unang panahon, sa wala pa akong nagagamit, ang sakit akong hawa, kit akong tuhod, di ko kalakaw, sir. Hubag akong tuhod. Karoon na, nagamit ako sa Magnum C ang kapsul. Nawala na, makalakaw na ako. Wala problema akong dibate. Nagang salamat sa Magnum C, epektibo, barato.
7: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa New Sibungan da Bunturan, Axel Dave Bibingka, Talinday Bibingka, Hans Bingkahan and Eatery, Sofia Cafe, Bibingka City, Dennis Fel Bingkahan, Bonfloor Eatery, Tres Maria Bingkahan, ug Janelle Bibingka.
10: Kamu ba na sayod ng Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hatod sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core, dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival.
18: M-Core Festival.
17: Pretty Tie Fair Trade
18: permit number R11-100032, series of 2026.
19: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang gyud sa ako ang health. Diri jud ko naangay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala gyud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
6: Halina't magmakabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
11: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
12: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

sleep, avoiding the spots where we'd have to speak.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Gutom ako yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi? Asa man ka lami kauna, no?
8: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
9: Hugo Bistro!
10: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters. Goodbye!

0: Okay, may adlaw sa kratong tanan mahigala na sab kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. Pag kinilang gihapon yung higalas, Kuya Arn, ngayong ikauban, diha sa inyong tagsatag sa kamaradyo, sabay sa paghatag na usab o laing pagtagad, paghatag laing kinabuhi sa usa ka tampo sa usa ka lalaki nga taga Valencia City, Bukidnon, si Joel. Sir Joel, salamat sa imong kaaging imong kinasingkasing nga gi-share nimo diri sa atong programa. Usa na kini sir nga nakahatag og suporta no nga diin kada adlaw gyud kita makahatag og pagtagad sa nagkalain-laing mga kaagi og usa na kining imong kaagi. Magkatong uban nga nagpaabot pa sila mga kaagi nga tumatagag pagtagad, matagag kinabuhi, ulat-hulat lang gyud mo no kay asa makauna lang sa una na tumatagaan og pagtagad mga higala, mao gito atong unahon, no? Katong uban ay mukabala kay na amang ginay niyo mga kaagi. Katong napoy gusto nga i-share nila nilang mga kaagi diha, no? Pwede rin niyo mutiks mo sa ako ang namoy kaagi nga i-share. Ino lang niyo, Kuya Arn, na ako i-share nga kaagi. Kana, sabda na ako na nga namoy mga kaagi nga ipaambit sa itong programa. Ako na yung manawag mismo mga higala, no? Okay, text lang mo dito sa itong number 0970-871-9592. Respond ko 0970-871-9592. Kumusta ang tanan dapit nga mabot sa atong programa mga hinaot ko, walay puas, walay hunong inyong suporta. Labaw sa tanan sa atong mga produkto mahigala gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Manginaot ko nagpabili niyong pagsalig, paggamit sa atong mga product, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon mahigala. Sa mga users nato, padayon lang sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon para kanunay nato matagamtaman ang cleansing effect. Labi na sa mga tao nga gusto nga magbawas sa matag-adlaw, mahinloan ang lawas, o labi na sa maangko nato ang atong pagkatulog nga sa taas-taas na nga oras. Dili na pares niya ng tagduha na lang ka-oras, tulo na lang ka-oras, pero dili na maayo mga higala. Sa tagtunga lang sa kutsara mga higala, no? Matabangan na niya nga mudaghan ang atong ihi, matag-adlaw na atong pagbawas o maangko na nato ang taas-taas nga pagkatulog, atong pagkahinanok. Matambala na o maulian na, mawala na sa ato ang insomnia. Maunig-ingon nga, goodbye insomnia. Sa tagtunga lang sa kutsara, sa matag-adlaw na ito pagtimpla sa kape. Na ito nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Tunga lang sa kutsara, mahigala, nagkantidad lang ka na siya o 4 pesos, pinakataas 5 pesos. O inga na mahigala, ginagbay lang. Makasib na kayo mo niya na. Pero walay problema, pwede usa ka kutsara sa matagtimpla niyo. Pwede, good. Wala sa overdose kaya wala man ay chemicals ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Sa mga users, no, padayon lang mo sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect, o di ba? Mudaghan ang inyong ihi kung maminti na ninyo ni. But pasabot daghan ang hugaw nga mataban sa pag-ihi ninyo. Ug dayon maangko na nato ang pagbawas nga regular sa matag-adlaw sa atong hugaw. O importante man gud mga higala nga makapagbawas kita sa atong hugaw sa matag-adlaw. Una nga makatabang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa mga higala nato din nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Ug dayon usab maangko na pud ang taas-taas sa oras nga pagkatulog nato. Kay kapoy kay nang lawas mga higala nga wala kita itulog, magkababa atong immune system, dayon hantun magkaluya kita, dali rapod kita magtakbuyan og mga delikadong sakit. Tagdugay pa kita makatulog, napakita problema ng pagkatulog, takbuyan pagitaglaing mga problema, naunsaaw na lang nato, no? Sugot na lang ta nga maglubog tas banig, dili man na pwede mga higala, labi na kung kitang gisaligan sa tibuok pamilya. O na, timano na to atong kawilingon, makatabang usab ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa matag-adlaw nga tagtunga lang sa kutsara matagtimpla ninyo. Gawas sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, sulayan sab ninyo mahigala ang atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Gitawag ni siya Plus 8 Herbs mahigala tungod sa mga sangkap ni ini. Kini atong Coffee Corn Purple, doon na kini daghang binipisyo. Ang purple corn na ilang kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa blood pressure o sa management sa diabetes, kay makatabang usab kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin o ashitaba. makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. Napagit siya ay dugang nga malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Dugang pagyo na sa iguyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sa manin ng arthritis mahigala. Dugang pagyo nga sagol na sa ampalaya or barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Ingana mahigala. Dugang pagyo na pagit siya gitawag nga spirulina. Spirulina mahigala makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Dugang pagyo na sa chia seeds, makatabang sa timbang nga imong giatiman dayon makalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas ug hinanok ang pagkatulog nimo. Busa mag-coffee corn purple kada adlaw mahigala. Ang coffee corn plus it herbs herbal coffee. Mao ka to mga coffee corn gold o coffee corn purple mahigala, pero ayaw ninyo himo ag magic ang ato mga coffee ha, nga pag inom din nyo diha dayon maulian din mo dili pa mga 3 days lang diha ninyo mapagtagamtaman ang epekto niya mahigala. Magsugod na siya sa pagpanambal sa imong lawas, paghindlo sa inyong lawas, labi na sa atong coffee corn gold o usab sa atong coffee corn purple. Pero gusto ninyo mahigala nga epekto dayon pag human ninyo sa pagpangapi, mga 3 minutos, 5 minutos, may epekto na. Pero lahi ang iyong epekto mahigala kini atong Turbo Max Coffee. Dugang enerhiya iyang ihatag ka ninyo pakondisyon sa inyong mga trabaho ang gibuhaton sa matang adlaw. Kaya kini atong Turbo Max Coffee, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root na ilan nga makapa-improve sa energy o stamina. Nasa black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Dugang pagyod na pagit siya tungkat ali mupataas sa muscle strength o energy ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab exercise recovery o stress management. Dugang pagyod na sa red ginseng mahigala makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw o ang red ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection asama ni anang ubo mahigala. Dugang pagyod na pagit siya panax ginseng mahigala, no? Panax ginseng o horny goat weed pang pataas sa energy, makumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o gusab mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Mao na mahigala ang atong Turbo Max Coffee. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya diha, mga papa o mga daddy. Sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee ang kape nga pangpadugang og energy. Sa lain bahin usab mga higala, dili na tumalikayan nga tungod sa atong kumbati nga trabaho sa matag adlaw, usay mamoy po atong lawas, batyo na itong pamaol, tungod sa panuhot, makatabang nga atong orayon niya na mahigala nga kada adlaw na itong ipabati sa inyo. Kini atong orayon para sa wala pa makabati, no? Basing na yung mga bagong listeners na ito, mahigala, kini atong orayon, makatabang yung kini sa inyo, ha? Panakit sa lawas, panuhot, o labos tanan sa mga buntis, no? Para dili panuhoton ang buntis kay lisod kayo kargadog panuhot ang buntis pagabot sa pagbati maglisod na sa pagpanganak bisan plastado pang iyang anak, no? Tungod sa dubli na nga kasakit yang bation og dayon protektado pagidta sa mga insekto labi na kining lamok dengue. Dili mo dool ang lamok dengue sa ato mga higala bisan sa mga bata, sa mga teenager tungod sa citronella nga naa sa atong Orion herbal oil. Kining citronella kuha na siya herbal. Napagin siya ay herbal nga kakawati, Acapulco. O dayon, usab kini mga luya, daon sa bayabas, o himag. Uban pa nga mga herbal mahigala nga nasa atong orayon, nga mo'y makahatag o mayong binipisyo sa ato. Ah, o dayon, mga katul-katul sa panit, makatabang na siya, mga pangagod, mga bun-e, no? Mga nuka sa mga bata, simbakog, pangnukahon na inyong mga anak, makatabang ng orayon, no? Nindot o naana sa inyong mga Pinoyanan. Kaya na yung mga katul sa external lang apart, pwede siya makatabang atong i-gamitong para pagtambal ug dain para sa mga adunay almoranas, mga higala, kung mitukar inyong almoranas, pagkuha og gapas matag gabi, butang urayon, itaplak diha sa imong lubot matag gabi, no? Una ka matulog. Ug dain usab sa mga bukol, magkuha og gapas, butang urayon, itaplak sa imong bukol sa matag gabi, no? Ug sa adunay mga matagtiki. Oh. Basta uban nga mga external lang parts sa atong lawas, makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil, labi na sa mga kaspa o balakubak, mga kuto o lusa o kuyamad sa mga bata. Haplasira ng buhok, lukpa, pag malukup na po sa risag sa kaoras nga silupin, manuhot-suhot na sa scalp, mga higala ka ng atong Orion. Huwag dahil usab sa atong coming Supremo Herbal Oil, mga higala, no? Kaming panisya, pero ako lang daan ipahibalo sa inyo kung unsay naa sa atong Supremo Herbal Oil. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw o ahos, dahon sa bayabas o labinusab no sa kining samuyaw, tanglad o asunting. O nasulay na kini ang atong Supremo Herbal Oil nga makatabang sabsabdi ay sa balakubak o kaspa tungod sa asunting, kaya nga no, doon na kini antifungal properties. Matabang usab nga dali maayong samad tungod sa hagunoy o dahon sa bayabas nga nasagol ni ini. Matabang usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naasa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran, bation sab nimo ang relieving effect. Dili usab duo lang lamok o mga insekto sa maong haplas may gala sa atong Supremo tungod sa samuyaw. Kaysa urayon tungod sa citronella, dili makadulang mga insekto o lamok, mga langaw. Kindiri sa atong Supremo, samuyaw mahigala nga sagol. Busa kung haplas lang mahigala ang inyong gikinangnan, basta mapalit na nato ni atong Supremo Herbal Oil, masaligan usab kini. Okay, mahinaot ko na sabtan ninyo mga higala. Ang una na ko nga gipahibalo sa inyo, gishare nga mga product. Oh, napakuyuban pa mga product ang akong ishare niya, pero standby lang o niya. Ato sa sugda na sa paghatag o kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka lalaki nga si Sir Joel, lumulupyo kini sa Balintia City, Bukidnon. Sir Joel, manghinaot ko na karon sa imong naimutangan. Ato nang tagag kinabuhi ang imong kaagi.
1: Doctor Law! Doctor Law! Doctor Law!
0: Mga higala, usahay makaingon kita nga mauna gid ni siguro ang papel nato sa kalibutan nga puros na lang kagool ang atong maangkon. Angayon ba kita nga diha na lang kita magmintin? Ikaw higala, asa taman ang imong pag-antos? Maong kining kaagi sa atong sinder nga si Sir Joel. Atong taganog kinabuhi para masabtan ninyo, pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya yung ipangayong nga awit.

0: Này, này, này,
1: Joel, ikaw ba na?
0: Oo, nay. Amli sa pulta, nay, may. Ay, naunsa man taon kang tawhan na ka nga. Sige ka naman nagtaw kahubog. Ay, saan di lang ugot, ay. Awala ra sa gibati nga sakit, ay. Unsa pawala sa sakit nga gibati ni mo. Masakit na ginoon ka ni Ana, Joel. Sa usa lang ka babae? Unsay usa, tay? Ay, kung wala na siya ganahi sa imuha, kung naminyo na siya dito sa lain, wala na tay mahimo nga mao na imong nabalitaan kay naminyo na. Pero di ba kita ka sure kung naminyo na magkahato si Bernadette? Tay, minyo na si Bernadette, tay. Mga babae, tay, mga bakakon.
2: Anak, dali diri, sulod diri. Anak, paminog maayo. Dili tanan babae bakakon. Maura po na sa mga lalaki. Naay mga lalaki nga magpaasa, pero dili tanan napoy lalaki nga mutuman sa ilang kuan.
0: Mao ka na anak. Masin dili pa nimo suwerte ng mga babae nga miagi sa imo nga gikan sa sinugdanan nga babae nga nahimo nimong unang gugma hantud ikaduha. Ikapila pa karon. Tay, ako tay, matino daanon ba ako tay, nay? Na, matino daanon ko. Gikan pa sa una. Gani gusto na ako maminyo. Bisan bata pa ako, 22 pa ako niya doon tungura. Sa una na akong gugma, pero ang sige mo. Diri pa mismo, wala makuntinto sa ako, nakita na akong anade si Lain. Mao nay giingon, Joel, nga dili na para sa imo. Dili ka mo. Nagi lalaki nga para sa iya. Mug napoy babae nga para gyud sa imoha, Joel. Dili ingon sa pagpanuboy pagkwenta sa mga gipanghatag nako. Naningkamot ko sa pagtrabaho para makita sa iyang pamilya. Nga matinud-anon ko silang anak. Unsay gihimo? Wala makuntinto. Miuban sa laing lalaki. Ug ang giubanan usa. Kung naamon ko sa problema, kulang mo ko sa pagpaningkamot, mas labaw pa tong lalaki. Grabe. Ikatulo. Pare-parehara sila. Wala makuntinto ka na ako. Oo, wala akong magpakawas paglaom, nay. Tay, nangita kong lain. Nakakita ako. Masindili pag yun na, mao anak. Handod ka ron si Bernadette. Kunuhay mo tambong na sa birthday sa iyang igagaw. Dihara sa Don Carlos, ha? Usara ka si Manang nakalabay nga tuwa siya dito. Nahibalaan na ako nga nanay kaubang lalaki na kig-live-in, na. Wala sakit kayo, tay. Puros na ako gitinuod ng mga babae. Wala na ako ng kumidya-kumidyahe. Girespeto na ako mga babae, pero sila, wala sila respeto ka na ako. Kinahanglan ba ni mo nga silutan ni mo imong kaugalingon? Ha? Halos na ka magpakamatay. Kada adlaw ka nagainom-inom, wala na adlaw nga di ka makainom. Tungod ni Antong Bernadette, kinsa may alkansya na anak? Ha? Joel, si Bernadette ba o ikaw?
2: Mao ka na anak. Kinsa may mahimong makaluluoy sa higayon simba kong masakit ka.
0: Nay, Joel, bukha ka na imong mata basi nakapokus lang ka kay Bernadette tungod kay nakita ni mo nga grabe inyong kasuit ni Anto. Bayhana, bisan asa ka mo manuroy, malipayon ka mong duha. Usa lang ka idlap sa imong mata. Nahilayo siya kadali, nawala siya na kanimo kay naana siya laing kalibin. Sakit, diba lukuan na sakit kami agi ko ni Ana? Pero ayok siluti mong kaulingon nga murgi na hinay na ni mo sa paghunos na imong kinabuhi tungod na ng imnonon. Munigingon ako, alkansigyog ka. Ikaw pa'y nasakitan. Gihinay-hinay ni mo sa pagpatay imong kaugalingon tungod sa inom nga halos ka na makadlaonan. Masakit ka ni Ana, anak. Kinsay mag-antos. kami gapon imong maginikanan.
2: Tay, anak, ayaw pagmintindiha. Pangita og paagi. Nga malingaw imong kaugalingon, makabaton kag kalipay.
0: Napakanay,
2: bata pa ka anak. Makakita pa ka. Ayaw pukusin ang mga problema ha. Babayar ka na anak. Dili ka na utang. Mura bang kag nakautang og usa ka milyon nga naglibog na kanon usaon nimo pagbayad. Babayar ka na. Naapay mga babae nga naglatagaw nga basin makita ra nimo ang para gid sa imo ha anak.

0: Hey, Joel.
1: Ah, Joel. Ay, nasa Inting. Ah, kanila lang Inting.
0: Ah, nasa Joel nung?
1: Nadi rin, nagpahuway kadali.
0: Ah, pwede makasulod nung?
1: Ah, dali rin, sulod, sulod.
0: Bay Joel, kumusta naman ka? Oh, unsa man ka murag magag hangover?
1: Ay, unsay murag na hangover? Hangover gyud na, permente na nag-hangover kada gabi ina imong amigo, Inting. Tabangin na nga makita og kalipay.
0: Ah! Kagwapo nimo. Himalo ko sa imong problema, bay Joel. Sige kaga, ta-ta anang imnonon nga makahubog kay broken hearted ka. Bay, kalimutan ka sa ako, bay, birthday na ako karon.
1: Ah, ay, inom na sad mo.
0: Aw. Birthday man, sao maningan. Natimingan man sad nga birthday na ako, di, ta-ta na sad tani, bay, wa, magkabagbilin-bilin o para sa ako, bay, makarelax kang inom, mag-inom na sad ka karon sa birthday na ako. Wa, no problema, bay. Sige, o si plano. At tutas balay. Ito ay kinilaw nito, bay. Ito atong mga papart nito, naghulat sa imo, ha? Buha man ka, di man ka makuntak. Walubat ko, ano ka timan sa akong cellphone part? Si mo, ito ko. Ah, di si mo, ko, maglungan ta, kung maligo ka, kaligo sa, ato na yun ta. Ay, nanauna na ng mga chicks diha nga nagpalayo sa imo, ha, part? Samang ka, uy. Pangitaan ta ka, kanag yung, di nagin mo bulag sa imo, ha, kanag permintip, pikit ba ba? Murang nakapikit na sa imong mga bukton. Murang mag-imong kambal na.
1: May pa inting pangitaan ni mo ni mong amigo ni mo kasi sige rag binutili ang kauban ni ana. Wa na, nakabsa na siya paglaom.
0: May pa inting pangitaan na imong amigo. Ay, ako rin bahala ni nung, nang. Bay, sige na bay. Ati man na ng kauli ko ni bay, pagpagwapo bay, naunsa na ingo na magag-ermitanyo hinoon. Maligo sa ako bay, kadali.

0: Ah, ewan ni bay. Obe. Ah, nagayon ako. Ah, tama na, tama na. Ah, ikaw may naulahi sa mong tagay.
1: Ito, basta unsa naman ka part. Malag na lingaw lagi.
0: Ay, desperado niya itong papart. Mga bay, ambot na unsa ni si Joel nga murag nakalimot naman sa iyang kaugalingong pagkatiman. Tungod sa mga babae nga, puros bibiya sa iya, ha? Part, kita ka na.
1: Kain. Kanalag.
0: Naghugas ang plato ba? Naghugas.
1: Kinsa man ha?
0: Oo. Oh. Kuna part. Ako nang igagaw. Pero si Kankasi naman ni Ana. Mianhin na diri. Single mom na bay. Muna si Nersa.
1: Nersa?
0: Single mom na pero buutan na. Tungod sa kabuutan. Gibiyaan og lalaki. Pero paniin ako part. Murag ganahan ka ni Ana part. So man, paila-ila ta kas akong igagaw. Si Kankasi na ko. Kay murag mo man problemahan nimo si Gagatata. Tungod sa babae, nay babae kana pag buutan kay na si Nersa. Pero single ma'am lagi. Nay anak. Gibiyaan po siya sa lalaki. Kay wa makontento siguro. Ah, matud pa ni Nersa nga wa na siya kita daw asa na paingon ng lalaki. Dai pa, dulo na ako. Adali, ubanan ta kadali, ipailay-ila ta kad dito sa hugasan. Basin pwede tabangan nimo hugas og plato. Nersa!
2: Oh, agaw, siya man.
0: Okay na kanya ng hugas plato?
2: Oo, para na mo'y magamit pagpangaon.
0: Amay noon. Nersa, akong amigo si Joel.
1: Hi, Nersa.
0: Pwede ba si matabangan tayo ng hugas ng plato niya?
2: Okay na, okay lang, ako ra, ako ra.
0: Ila-ila sa mo sa akong amigo, Nersa. Bay, akong igagaw, bay ha? Si Joel, Nersa.
2: Hello, Joel. Masinja kayo, naghugas yung plato, Joel, ha?
0: Okay na. Masin matabangan ta ka diha.
2: Sige lang. Happy naman ni Mahoman.
0: Nersa, mudo lang ka dito, ha? Mudoin lang ka dito sa mo, ha?
2: Ah, sige, sige.

0: Mokshat ka, Nersa.
1: Ah, di lang. Kamu lang, kamu lang.
0: Bart, Joel, asikan kasi na ako ni. Oh, siya, siya, siya, siya. Ah. Ah. Ah. Mauni akong sikan kasin si Nersa.
1: Ah, lagi. Kabalan ako ba eh?
0: Kuan ba eh? Parehag hapon mo kinabuhi.
1: Kaysa unsa ni, ting.
0: Kini akong amigo, sige ni Kalata sa inom.
2: Mau lagi si Kalata.
0: Mau na tinood. Tungod sa iyang mga uyab ka ni Adto, labi na katong katapusan yung uyab. Kaysa ito'y pangalan, Bart?
1: Bernadette.
0: Ah, oh, Bernadette. Oh, doon si Bernadette.
1: Tua. Naminyo og lain. Muna, sige siya inong kay mahal maka ito niya.
0: Ah, gaw, ang katong babae si Bernadette. Muna nga, permintig galata sa inom.
1: Dili po na maya, Jewel. Ngayon nga na lang kakanunay.
0: Tungod sa kasakit, Nersa. Mauna nga ako ilaing mahimo para mabawasan ang sakit nga akong ibate. Muinom ko.
1: Masakit man ganyan na madugay. Sa bagay, Sab, tinood man yun ka na. Miyagi ko, labi na kaya ko. Nakamatunog anak. Nga, ula eman.
0: Oh.
1: Masakit para sa kuwa. Joel, ikaw, wala kay anak nga gibiyaan sa babae. Ako, nagmatuto ko sa akong anak nga walay amahan, nagsulo ko. Munang miabot ko diri ilan inting para mangayog tabang. Munang diri ko sa ilan nagpuyo, makaingon ako nga.
0: O, paminog, bye-bye. O, himbalo ko, namino ko.
1: Wala na siguro kay lalaki nga makita nga maayo nga ako ikauban.
0: Adiha ka na sa'yo, Nersa. Parehas na mo ni Bay Joel. Mga babae na, mga bakakon. May lawo pa sa aling sa istorya.
1: Tinood ka na, inting. Murag tungod kay makakaon na kitag tagam. Muna, para sa ako apod, ratsada ang tanan lalaki nga dili masalikan.
0: Parehas na kita, Nersa. Parehas na kita. Mao na ni paminog mayo. Si Joel ulitaw. Si Nersa single mom. Unsa man mga part?
2: Ah, pait sana. Daog na na.
0: Itaw, daog na na. Ah, unsa may kwan plano? Kadali gini niyo makadesisyon.
1: Kay ngano?
0: Giingon ako, Nersa, ikaw dalaga pero nalay anak single mom. Si Bay Joel ulitaw good pure. Pero broken hearted, grabig samad na iyang kasing-kasing karon. Nagkinahanglan na huwag ka nang mutambal sa iyang samad sa iyang kasing-kasing. O kami kay mga barkada, may andami mo tabang nga matambalan ng samad nga nasa kasing-kasing ni Bay Joel. Pasin mo maka tabang ka ni ana sa iya, Nersa.
1: O sabot pa sabot?
0: Ah, grabe. Simple na sabton. Basin makatabang ka ba nga makatambal ka sa samad sa kasing-kasing sa mong amigo si Bay Joel. Di ba, Bay Joel? Bart, maulaw ta ni Nersa. Ay mo pagigana.
1: Ano maulaw man?
0: Ha? Nga ulitaw man ka? Gawasog ninyo ka? Ulitaw man ka? Ah, sige mga part. Malugaran na to si Bay Joel mag-istorya o si Nersa nga akong igagaw.
2: Oh, dito ta. Dito na lang ta sa salata. Dito ta mag-inom.
0: Ah, sige. Amin na mainom. Ato na kakuton. Diri na lang mo, Nersa o Bay Joel.
1: O, saman mo.
0: Para magka-istoryahan na igin mo ni Nersa.
1: Oh, ha? Karong ba gani may nagkaila? Inyo dahil ni tagagi kayo nga magkasultihan ay?
0: Para makapokus mo, gani nga. Ipailailat na mo, masin makasinabtan ay dahil mo. Para matambalan ang mga sakit o mga samad nga nasa inyo mga kasing-kasing. Pag sinabtan ay mo, maura man ang kwenta ha. Kung karon mo nagkaila pa, mag-istorya mo, maura na. Sa sunod nga magkasultihan ay gapon mo. Sige na, istorya mo kadali.
1: Kadali ko ninyo, Bart.
0: Maka desisyon nga, mao na dahil. Ay, kamo'y mag-desisyon do ha. Kay kamo may mag-istorya. Mga part, dahil una to yung imnuno nito sa sala. Tana, na walay makadisturbo sa ilang do ha.
1: Oh, oh. Unsa ko ni. Naunsa man kagaw.
0: Sige,

0: Grabe ni kaagin ni mo, Joel.
1: Oo, Nurse. Sa ikaw ng mga babae, nagtuo ko nga kami na ginamagka, Dayon. Gikan pa sa unang babae nga akong gihigugma. First love na ako. Puro sana ako isila ginasaaran na magminyo ko, bisag bata pa ko. Tungod kay nakita raw nga makabuhi na ako, bisag 22 anyos pa ako nitong tungora. Hantod sa pila ka mga babae. Ambot, unsa na dimalas nga nasa ako ah. Wala mo ko'y swerte sa mga babae.
0: Ayaw pagpakuas paglaom, Joel. Mas hindi ligid sila para sa imo, ha?
1: Mao kani kasagaran ako ang nabati, Nersa. Hantun nga, katapos ang babaeng akong hinigugma, tuwan na po't sa lain.
0: Mao gani, ayaw pagpakuas paglaom. Bata pa man sabi ka, pila pa edad ni mo?
1: Mag 28 na ko.
0: Sus ka, bata pa ni mo.
1: Ikaw, pila na edad ni mo?
0: 24 pa ko. Ah, na ako'y anak. Tuwan na tulog. Duha na siya katuig. Pero wala makakita og amahan. Ang amahan po niya wala makita sa iya kay buntis ko sa paglakaw sa lalaki wa ko kay balo og nana ba siya lain o nagpalayo ba siya wala wa ka balo kung sa sitwasyon nanong kalit na lang siya nahanaw kanamo nga na siya anak diri kanako. Wala na koy mahimo. Wala na koy mahimo kung asa karon siya. Naguna na pa ba siya sa amo? Ah, wala na. Wala koy mahimo, Joel.

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Unsa nga ngalan ni mo, ma'am? Og taga-asa ka?
2: Lita sa Muratilio, New Secure, Matias, Sambonga del Norte.
1: Unsay gibati sa imong hang igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
2: Diligid siya katulog, ma'am. Ano siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa dipolog na pananak niya din Manila. Lumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog ko aning Capricorn, ko rin siyang ipagamit. Na-observa lang dyan ako na tinuod dyan ang Capricorn. Kaya nakatulog na siya din, himsog na iyang lawas karon.
1: Doon na yung kaayuhan para sa iya ha, ang maong kape, ma'am?
2: Oo, na dyan, ma'am. 100% kaninga kape. Manandili namin pawala aning kape ha.
0: Okay, may galam ako itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayaw ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
4: Kuhan kayo, yung ang Orion Herbal Oil na siya.
3: Uh-huh.
4: Ako din nga si Jared.
3: Uh-huh.
4: Na mga baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatud-an din ako nga maayo gyud sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gid nga akong gamiton. Katawan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw nga ibatan-on nga mga plus.
3: Mm. Orion herbal oil mo gamit.
4: Orion herbal oil pero was lagi ba si Lara Pilo kay ngano ako raw ang puyway pamaol kada ako maguli. Sila puro sila aray-aray mata nila ugma wag abuntag wa na puro la pamaol.
3: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
4: Wala problema.
3: So, imo'y rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Why, problema. Testin and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin ito sa mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makagana ito pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
0: Og nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay naani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon og makatabang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tuod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Og sa laing bahin napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot og tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high-dose nga B vitamins. O kay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang plaque formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol og makatabang amo ubos ang BP og malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Amiga Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect.
6: nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Mega Soft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong 4-bite capsule.

0: Thank you, Lord.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Pabs, mga pamilya. Ala! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Hi, nako. Hangat ba, oy? Hangat kaya kaya. Nagsakad rin, tugno kaya. Ay, grabe. Pasko na gindi ay. Oy, nasang tugnawag yun. Ayan po, good vibes morning po mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Mayong bungkag sa tanan. Ayan o, October 2 na po. Hala. O to, dali, magkaitranig ka October 21. O. Ayan. Ka October 30. Ayan, magkaitranig ka November. Ayan. Ano saan naman niyo? Ito mga vibes, so mayong butay sa tanan, October 2 po, 2026 mga ka-vibes. Sa kapatag-butag, sa kabagong sugod, sa kabagong oportunidad, sa kabagong rason para mo padayon. Padayon lang kay mga mayong butang, syempre nagpabot sa mga kugihan o positibo. Padayon lang kay mga mayong, ay, o, oh, diba? Wala, malit ako, char. Lahat galing ka ng tugnawon ta mga bayan sa kay galing mukuan ta ba mukurog itong ba-ba dili mo hiwi ha mukurog ka ayaw mo tagmayang pagpanganam sa sa kanindot nga ang lawa ka vibes ano ba niyo sa programang Good Vibes Morning ako yung makauban po sa karating oras po tayo magawin uban mga vibes DJ Badsoy po man na tune in karon sa itong paboritong radyo ng FMR Favorite Music Radio sa Dibuok na takbayan sa Dabao Region Toloka Distrito o Chagong Distrito lagi po na mula ka naman mudagan ka o ganang kung si Han Toloka Kuan Dabao del Sur Dabao del Norte and Dabao de Oro ay dungok tadi ha 101.9 FMR Davao 89.5 FMR Dav Nor and also sa 96.7 FMR Davao Di Oro Di ba? Sayo ka naman lanog-lanog spot sa'yo mga vibes sayo dyan kayo asa dyan sayo ha kamot man ta naman na narabaho sayo dyan ka mumata sunod din na kamumata o sa'yo kay katahan naman daw ka daw o dili na maoha kita kay mita o natagwarta sa'yo natagmata no alright mga fans no stay put lang mo di ha tune in lang mo rin din sa itong paboritong radio ng FMR favorite music radio ka-vibes ka-pamilya itong oras po Alas 4.20 na mga ka-vibes, no?

Vibes! Morning mga Vibes! Itong oras po, 4:39 in the morning mga Vibes. Siyempre, ikaw ka panaminos. Itong paboritong radyong FMR, favorite music radio, Kapamilya ka Vibes!

sige, kana. Oh, mga dungo, kagingani mo sa yun, yung kanayon, no? Sige. Oh, pang mata na mo, mga ka-vibes. Sabit na, ha? Quarter na, mga ka-vibes. A quarter to five na good, mga ka-vibes. So, kapamilya, no? Oh, dapat, lumatan na ka kay Bernes pa man, no? Oh. Thanks God, it's Friday po, no? Ay, waga, nindot ang kama kay waga. Sa mga isyante pa, mga ka-vibes. Muro yung pinaka-last ngayon ka na yung kuana. Last day sa pag-eskwela kay Sabado, may klase, oh. Sa mga private school. Sa mga public school, ala. Ayan, walay klase mga ka-vibes pagka Sabado. Kung college ka, na yung klase Sabado. Depende na sa schedule ni mo, di ba? Uban mo, Bernes, ano yung pinaganaan sa'yo. Ay, salamat, Bernes na. Oh. Uban, mag-flag retreat, ganyan. O, pang mata na mo, dapat, kuhan. Lagsik yapon mo, sa Bernes. Kay mo, may pinakalas, no? O, sa mga trabahante di yapon. O, Bernes. Ay, salamat, Bernes na po. Ayan po, mga ka-vibes, mga pamilya. Good morning again. Sa mga na-tuning ka rin sa 101.9 FMR Davao City. Ayan, City. Wala kayong buntag sa tanan, no? Especially sa itong mga drivers karon nga nagbiyahe, sa'yo nag-kuan, sa'yo nag-laroy-laroy karon, no? Siyempre, mag-kuan na sila. Mag-drive-drive, gina sila yun. Itong mga drivers diha. No? Sa'yo ng lakaw, sa'yo ng duty. Samunta to itong mga taxi drivers dyan, no? Ayan, mayo morning po sa itong mga taxi drivers. Yung mga... itong mga drivers diha nga kagihan kaya, ayan. Taxi drivers, bus drivers, jeepney drivers, ayan. Sa itong mga roto, oh, roto, mga multi-cab drivers, ayan. Sa pa, truck drivers, kanang mga, oh, kanang mga nag-drive og truck, kanang mga sadam, oh. Kaya mga sadam ron, kaya di aircon na, di ba? Kanan yung mga 10-wheelers, kanan mga bunggo, mga fiscal. Oh, tama yung buntag sa tanan, no? Salamat sa pagpaminaw, mga ka-vibes. Maglalog na karoon sa inyo mga radyo karoon. Bisag na ka sa private car ni mo. Oh, all the way, padung ka mo uli or padung ka mo trabaho karoon. Minaw ko, FMR. Salamat sa pagpaminaw, mga ka-vibes, no? Ayan. O karoon na nasa mga palingki, mga ka-vibes. Sa'yo po na malingki. Ayan. Ayaw buntag. O, mas gwapo, biya nagkadlawan mamalingki kayo. O karoon, gusto ka mo palit. O karoon, mga fresco. Mga fresco. Ano, fresco, eh? Mga fresco nga, mga palito, no? Like sa mga isda. Sa mga karni. Anda. Gusto ka mga fresh, yun. Karagikan mo, yung pagdunggo, ba? Kadlaw, hindi na sa mga gawas, mga ka-vibes, mga pamilya, no? Yan. Good morning sa itong mga nas palingkid, ha? Laban na dyan sa Bangkiruhan, Davao City, ha? Mayong morning po sa tanan. And also po sa mga nasa bake shop karon na nag-kauntarog pan. Sa mga naas kapihan. Karang bake shop naman ay kapihan, ha? Nag-kapi niya buntag. Nagpahuway niya buntag, ha? Ayan, mayong morning po. Good morning. Good morning din sa mga naakaroon sa karinderiya. Ayan. Sa'yo na mahaw. Oh. Sa'yo na mahaw kasi sa'yo man siya nilakaw. Ay na. Oh, mahaw dadaan. Oh. Naas mga balutan karon. Oh. Ikaw, dog suman. Oh, sure. Ay. Gutom, you know, boy. Ano ko, ni hapon, gabi igod kay. Yung run out, mga podrigod. Oh, saan naman eh. Ko ganahaya ni ay kalitrag run out ya yeah, mo kuan ra baning kuan napahibalo biya kay ahead of time dili kay kuan dili mo advance ba Davao Light ha ay nako wa na may ganahaya mo kalitrag kuan o nagana gusto ko kalitrag kuan ya Oh, isang dua ka oras tong brand out no ay isang ka oras tikapin oh kaya tanong ni brand out man ingaw ay advisory
ahead of time tumo ko. Sige ha. Alright, sa mga na-tune in karon sa 89.5 FMR Davao del Norte, maring buntag. Ayan, nagagaminaw karon, no? Yes, panabo mga vibes, maring buntag. Carmen, yes, balutan mga vibes, maring buntag, no? Ayan, good morning din sa mga nakakaroon sa Broly, Duhali, Santo Tomas, Asuncion, Kapalong. Ayan, maring buntag mga vibes. Oh, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na. Oy! Good morning din sa mga nasa Sigayen. Yan, Sigayen, no? Sa Kanatan, Madong sa Sawata. Ayan, buntag sa tanan, mga kabahins. Good morning din. Karon, naas din, stakbayan sa Dagom City, Davao del Norte. Ayan, buntag po. Good morning din sa mga taga-Mako, Pindasan, Mabini. Yes! Mga ka-vibes siya, oh. Mata na mo, oy. Bernice na. Oh, na mo mga guys. So, mga... Ayaw pa ako ganang biyahiag. Matrabaho pa sa iyo. Masama yung mga morning person na trabaho. Like sa palingki, yan na. Sa iyo na sila mag-kuan, mga ka-vibes. Pupwesto. Oh. Kanang naasa mga kuan karon sa mga cargo. Yan. Oh, di as panabo, mga ka-vibes, no? Sa nasa mga cargo, di ha? Sa'yo na sila mag-discarga o container van. Sa mga container, mag-discarga, mag-carga. Ay, buntag ya. Mabihin niya kung ka ng, ano, makag makatrabaho, tag ka ng, kwan, cruise ship. Cruise ship. Matag ma-kwanta na, no? Ay, namin yung cruise ship na pinaka. Ayan po, sa mga na-tune in karon sa 96.7 FM or Davao de Oro, may buntag. Ay buntag po sa itong mga kauban niya sa FMR Davao de Oro, especially ito ang operator garo, no? Ito, engineer niya, Tulis Rosales, boy! May buntag niya, boss. Musta mga pista niya sa bunturan kahapon, boss. Paldo ba, paldo? Paldo mo sabong niya? O paldo ang kwanto ba niya? Paldo ang tuba siguro ba, no? Ano ito si Kwan ka na po? Nagano'ng bahalina daw. Ay, sus, grabe na. Kainom ko ng bahalina. Nakainom ko ng bahalina. Siyempre ako, di mo ko hiling mo inom. Mga bahalina ko, humilya ka ng occasionally, rin mo ko mo inom. Kaya laging curious na kayo, lagi unsay lasaan ng bahalina. Puro na bina tubig o kwan o, naong. Sus, pag inom na ko, asam na ng halanga di ay. Puro ka ng kwan. Grabe ka isog. Ko. Oh, first time to na ko tinga, wala ko dito inom, wala na bahala ko diyan. Mura ka na bitaw ka nang mura gi komo tang ako kuto-kuto. Halang kayo. Oh. Di ba? Kaya hindi di tahilig hininom ba? Wala na bitong ginainom no kaning chaki ra bin. Oh, mura ba yung ginainom Milo, gatas. Buto mo ka ba? Nga akong ginainom kay ngana lang ano, mga chocolate milk. Oh, ano. Oh, mga energy, no? Wala na kayo nainom man. Inom ko, kung lang ka ng occasional nilang. Oh. Yeah, dali na ba dito ko mahubog? Banding yan. Ayan, so mga tuning ka lang sa FMR Davao de Oro. Good morning po sa taga-Mawab. Ayan. Nagibingaw ko rin sa Mawab mga ka-vibes. So kaysa unang mga good ka-vibes itong bugoy-bugoy ba po? Nakikita, namagoy ora, namagoy ka ng namagoy era sa una nga magbugoy-bugoy ba? Namagoy mga, namagoy friends, namagoy amiga sa una ba nga nasa isakyan na yun. Pero kinilagi ka rin mabroken siya. Tawagan na ko niya kay ubog lagi daw siya. So, ikaw driving? Siyempre kita po nga kuan o driver po na itong amiga. Pero na gano'y mga ka-vibes sa like four may kabuo ka na. Ako di mo drive. Ako rin di mo inom. Muna ako yung pa-drive on kay kabalo mo siya nga. Di mo ko mo inom. Di ba? Drive po si Kenan. Ano? Drive po si Kenan. Ang una gina mga tuwan mga ka-vibes sa mahubog may ka ng kuan mawab. Kanami itong nai ka ng karinderya diha sa may sintro. Oh, namin mga sabaw-sabaw diha. Gagawin namin mo ad to. Kaya ganaan maging siya diha. Oh.
Good morning sa mga nasmawab ko ng Naminaw, ha. Yes, karindiriya sa mga sintro gikan ng atbang sa Gas Island. Diha may mga on permente. Tagatagon pero di agad mo adto. Para lang ka lang makakuhan. Saan din sa kami? Mga tulidara, taga alas 3, alas hapit na alas 4. Mabuntagan na lang yun si Batsoy diha sa una. Sa una mala, ha? Kara good boy naman ko ron, no? Ayan po mga kapansi. Good morning sa mga taga-mawab diha. Good morning po. Good morning din sa mga taga-nabunturan. Ayan, happy fiesta hapon ng adlaw, no? Pagkaanto niya, no? Ising ugayo ba? Klase. Ayan, tutir po, no? Good morning sa mga taga na Bunturan. Good morning din sa mga taga Mungkayo. Ayan, karaminaw karon taga Mungkayo. Good morning din sa mga taga Compostela. Ayan, mayong buntag mga ka-vimes. Good morning din sa mga taga Maragusan.

0: Sibuk kain pista dribo sangtod karon wala pa na lata ang kabaw ay grabe po di ba? Wala pa na nabangon ang kabaw di ay ipatumbag hapon. Aksyon nagkalana yung kaldero pero ang kabaw gahi pa. Ah, matay na nila. Sabi ko na yun, kabaw magigipatumbag yan. At tamo na rin kay patumbag kong baka. Pero pagkaugma ako rin pabangonan. Ayan po mga kapabs. So yan po natang iniratuwa ang minisayang horoscope para kaninyo. No? At ang main program po. Today sa Good Vibes Morning Kaubans. Batsoy mga kapabs mga pamilya. Ayan. Ayan mga hawa mga kapabs. Itong oras po alas 4:51 na po.
1: Mr. Worldwide and the international sensation. You know, let's have a good

0: FMR Favorite Music Radio Davao.
1: Good Vibes Morning.
2: Good Vibes Morning po mga kapangamis. Oras po 5:03 in the morning. Siyempre, kagabi namin na sa itong paboritong radyo ng FMR Favorite Music Radio Kapamilya Ke Vibes. Ayan po, alas 5 na gyod. Mata na boy.

Ayan po. Sama sa akong gingon kanina. Ito ang binisiyang horoscope, mga ka-vibes, mga pamilya. Di ara na yun. Di kabas na yun. Yun. Yummy. Yan. A disclaimer lang po muna sa ating minisiyang horoscope. Sadyang katungan lang, huwag mong seryosohan. But ito talaga yung kapalaran mo for today. May buntag sa mga Aries! Ayan, Aries po, March 21 to April 19. Maayong oportunidad ang muabot sa imong trabaho. Hala. Mga dindot ni no. Good opportunity mga vibes. In terms of work, masig ma-promote ka. Or ma unsa karon madawat kasi mo ang bagong trabaho ang i-applyan. Good opportunity mga vibes. So, enjoy nagpalampas eh. Dawata yun ang mga vibes, no? Hawakan mo na ang beat. Hawak mo ang beat. Gunitin na na. Huwag naman kayo oportunidad nga maabot sa mga kinabuhi. Oh, ayan nagbuhi ha. 619 po sa mga Aries. And lucky color po is orange. Orange. Orange, oy! Kasabot. Oh. Morning na dyan sa mga Taurus. April 20 to May 20. Adunay makapahimuot nga mensahe nga imong madawat. Siguro ka nang himuot kag maayo sa... Himuot kag maayo ang imong madawat nga mensahe. Nakakuan si Muha. Tandog ang imuhang kuan. Ang ganahan ay ikot siyang mensahe ron. Good morning. Ano? Nadinig. Good morning. Good morning, dear love. Siyempre, nangimuot ka no. Oh. Ano naglaban siya nga? Igagaw man, me. Nabili uban dia? Oh, sila kabalo nga, parinti din ilang ginigugma deh. Atay na kita ni. Wrong person, right time. Nabili uban, right person, wrong time. 824 po sa mga Taurus, yung lucky color is lavender. Okay naman dyan sa mga Gemini. May 21 to June 21. Mas muli ko ng imong pagsalig sa imuhang kaugalingon. Ano, good? Ano kailangang saligan kundi imong kaugalingon? O, kaon dagdagan, naroon. Muli ko na inigbyaan. O, kaon dagdagan, kaya yan ang muli ko na inigbyaan talan eh. Pag lake on yun sa mong sarili, kaya alam na, i-build up. Napuyuban, nag-build ka agman para sa another woman.

Michoacán. Ay, cantaré, ¿ves? Ahora tan en Juan de Seven, three, five, boss, mga Gemini. Lucky color po is white. Good morning naman dyan sa mga Cancer. From June 22 to July 22. Ingon pa rin mga vibes. Oh. Likayi ang mga bawal nga butang. Hoy, likay ang bawal. Example number one. Bawal kag karne kay high blood ka. Number two. Bawal kag soft drinks. Kay diabetison ka. Number three. Paman. Ano ang mga bawal mga vibes? Hindi naman ang mga bawal mga vibes. Tayo nag-exercise ka. Nag-diet ka. Yeah, bawal kag mga inganing na ingana nga pagkaon. Mukaon yun. Cheat day. Nag-adlaw cheat day. Piyawan mo no. 926 po sa mga Cancer. Ang lucky color is color blue. Katol mo itong gano'n. Good morning na sa mga Leo. July 23 to August 22. Nay mga tao nga mutabang sa imong mga plano. Oh. Labo na ning atong mga friends, mga vibes, atong tunay ha. Atong tunay nga friend. Kanay mga friend nga, boss, sabang tabangan di ka, boss. Oh. Wakay ka pa capital, boss. Tabangan di ka. Oh. Ay, ano na? Guys, sugo kapital na, baby. Kaya ka ng kwan, bay. Kaya ng dikpit, di kayo karun, bay. Ah, sige, pero monte ka. Wala na yun. Tatado, ano kita na yung amigo. Gidaga na, de. Ay, naka. Ah. 158 po sa mga Leo. Lucky color is gold. Good morning naman dyan sa mga Virgo. August 23 to September 23. Karong adlaw mga kabay sa mga Virgo daw. Karon ra ka makapahuway. Oh, grabe. Grabe din nagpanikamot ni tawanan ni. Mga Virgo niya. Oh. Batak ba kini yung trabaho ni. Kaya karon ra makapahuway. Oh, ano yun mga kabay? So, tanan sa kabisi si mong kinabuhi. Sa kabisi si mong adlaw. Sa kabisi si mong bulan. Dapat tagyod kay tayo nga mo pahuway ka mga vibes. Dili lang mo pahuway sa dayo na. Diyos, bako ka ni mo diha. Oy! Kana mo pahuway lang ka kana take a bath. Or take a breath. Take a bath. Maligo. Take a break sa. Oh, hinga, inhale, exhale. Yeah, wad-wad na pagbalik. Wow. Simple lang. Ayaw kayo pressure ang imuhang kinabuhi. Ma-pressure. Ayaw kayo pressure, oy. Katol, good akong tutunan. Nga naman eh. 476 po sa mga Virgo and lucky color is color brown. Umo ka na tong first set mga ka-vibes itong minisiyang horoscope para kaninyo na. Napatay final set to niya po na tong oras po 5:12 in the morning.

Vibes, morning po itong oras pa, 5:17, mga Vibes, mga pamilya. Siyempre, ikaw yung pinaminas itong paboritong radyong FM or favorite music radio, kapamilya ke Vibes. Ayan po, here's our final set po sa ating binisayang horoscope para kaninyo, mga Vibes. Ayan. Ayan po, ha? Sige na, bangon na, kapit na, sila 5:30 na, oh. Charot lang, 5:17 pabitaw. Ayan po. And here's our final set po sa ating binisayang horoscope para kaninyo, mga ka-vibes. Ayan. Good morning sa mga Libra. Ay, mga Libra de, September 24 to October 23. Ayan pa rin, mga ka-vibes. Maayo ang komunikasyon, tali o sa imong minahal sa kinabuhi. Anak yung kabayag, so gusto mo magandang inyong relasyon, kanang magdugay, sumo kanang inyong relasyon, dili kanang uga, dili cold, kailangan lagi naman yung communication. Communication is the key to success. Ano wala man ang success yung mga relasyon ba't su eh. Minalas tayo sa panahon. Ganyan talaga yung buhay. Weather lang. Napalit sa bagyo siguro. Mayo naman kaming komunikasyon. Pero ano na tamong iskot, anak? Layan na nga istorya na. Five po sa mga Libra. Lucky color po is color red. Morning naman dyan sa mga Scorpio. October 24 to November 22. Usa ka karaang plano ang matuman. Tuman kaya ito ang plano kaya po nga maligo, no? Ito mga amigo na ko nga sigira o ka ng what? Plano! Sigira o drawing! Hindi nila koloran. Ay nako. Saan naman mo eh? Galaw-galaw naman dyan. D94 po sa mga Scorpio, mga vibes. Ang lucky color is silver. Good morning naman dyan sa mga Sagittarius. November 23 to December 22, aduna special nga tao ang mangumusta kanimo. Ate ko kumusta, mangutang dai. Yeah, talaga. Grabe, glow up ni mo bay no? Sa una ba ka ng paan ba ka ba? Baka ng tubigon. Karoon ba yung grabe ka, bato-bato na may mga lawas ba yan? Salamat kayo ba yan? Salamat kayo sa pag-imong kuhan ba yan? Al ba yato ba yun ba? Parang ba sa kong dusmilya, brabe? Ay, maulagi na ba? Hiram ba yung nag-dusmil? Siguro ba yung pahiram mo? Ay, di pahiram. Ano nila, dato, lagay ka, hindi ka pahiram. Siguro man ka? Buot na kagdi ko magpahiram. Di pala ka mabaya. Di medyo ka. Wa pala ka nang hiram. Gi-background check na ka. Tanan na mong gihirman. Yung gidaganan. Sabi na ba mga kabalso ka ng random kayo nga tao ba? Galit talaga ka ng bay, para man sa kudeg kwan baby. Gcash eh, 200 ba? Kadlaon da ko. Yung kanang tao, dili mo ka kanang kaila na good pero dili mo suod ba? Nya, mo kalitra og kanang panghiram og 200 kina platan daw. Eh, sure jud kad law na platan basta iskater. Sure da ay. Wala ka kag istorya og kanang bata ba? 637 po sa mga sakit tayo sa lagi colors, color pink. Ayan. Morning naman dyan sa mga Capricorn. December 22 to January 19. Mugawas ang imong
Pagka maapailubon. Maapailubon nyo. Kanang kuan? Kanang sige, nakakalimut ko rin. Lalong yun, Bisaya. Mapailubon. Sige na siya, kalimut. Kanang kuan? Kanang lilihilas. Oh, nahanap ba na? Ano ba na? Tama. Correct me if I'm wrong. Mapailubra ka kanang sir ka kanang dili ka kanang kwan ba? Dili ka high standard. Pailub lang yung kapirmi. Oh? Nga sa kong dila, nakalimot ako. Tama ba ito? Dili ka mo kwan. Dili hilas nga tao. 518 po sa mga Capricorn. Lucky color po is yellow-green. Good morning naman dyan sa mga Aquarius. January 20 to February 18. Makadawat ka og idea na makatabang sa imong plano. Oh. Kuya, binag-idea ni Pinoy, no? Basta Pinoy nga, eh. Oh, nag-ina.

kita mamata. Nama kita kenang ingnundang tulumanon matagadlo. Di ba? Nagkamo dia bangun na mo. So mag-sudyante kita. Mag-sudyante na pala nila na hindi na sa inyong hangdanan. Lukutan na ninyong banig. Kailan yung habol. Kanap daw kanang mga tao nga dili ka bulong hipos sa higdanan. Pwede na pinakatapulan nga tao maging gala. Nang biyaan ng bidaw. May nagmamuskit ka, biyaan lang din mo. Pwede pinakatapulan nga tao kung di ka bulong hipos sa higdanan. Di ka bulong lukot na mong banig. Pilog habol. Hipos sa mong muskitiro. Agos ang inumon ng gihantag ni Sir Captain Jeng Magnum C Herbal Coffee. Nigimok na sab ang agong ubol-ubol. Okay, sa mga nagulat sa ito ang Lotto Results, ano yan itong resulta kagabi October 1? Super Lotto 649 draw. Ito na jackpot prize, magkakagala lang 30,902,608.81 pesos. Ano yan itong winning combinations in any order or in any combinations? Number 39. Number 3. Number 43, number 4, number 42, og number 15. Again, 39, 03, 43, 04, 42, og number 15. Ato ang 642 Lotto draw, nga doon ay jackpot price nga 71,399,023.97 pesos. Ano yung itong winning combinations in any order lang gihapon? Number 40, number 13, number 35, number 10, number 15, og number 14. Okay, again ang ito ang 642 Lotto draw, number 40, number 13, 35, 10, 15 og number 14. Sa tuwang sorteres Lotto draw, 9 PM result, balik lang gapon 29, no? In exact order, number 4, number 2 og number 9. Again, 4, 2, 9. Easy to Lotto 3-2 digit, 9 PM result, number 23 og number 21. Again, 23 og 21. Sa ito ang 6 digit Lotto draw in exact order, 0, 5, 9, 3, 4, og 8. Again, 0, 5, 9, 3, 4, 8. Lotto results, 9 PM. Gagabi yung mga gala. 84 days na lang, mga kabarbs, kapamilya. Arangkada, 84 days to go before Christmas. Mana ni October, November, December dayon. 2027 dayon. Ato cellphone number 0905-047-9954. Alang sa inyohang mga gustong ipamot din sa tuwang sibianan mga gala, no? Doon na gamay mga reaksyon, kuminto, mga mulo nga gusto nga ipabot din sa itong programa. Doon na gamay mga pa-shout out at itong cellphone number 09-05-047-9954. Brato ang baboy karon.

0: Tungod anang kuan, no? Brato na bitong kilos baboy karon. Tungod aning gikabaniog mangegalang African swine fever on ESF, no? Nga nikatag din sa Davao region. Gani ang ESF monitoring ipakusgan sa Davao region, ganun nangyagala. Kaya naman ang brother mga baboy, may ginahan mo pala ito baboy. Kay adlog mga taong palit kay masin na ay kining sakit, ora?
1: Pinawa!
0: Mana kusog ang gininiang supply gikan sa kining gawa sa nasod. Ha? Gikan sa China. Ubang pang mga nasod kada supply baga karning baboy. Dari sa to ang nasod bagay gala kay ginapugan ang ato ang baga binuhing baboy, labi na nagbuhi ka sa backyard. Napugnan tungod sa gining African swine fever. Makaingunta nga di ba ganidula, no? Di ba ganidula para mukusog ang gining supply? Mukusog ang gining export? O import, di ba? Mukusog ang gining import sa mga baboy din sa itong nasod? Ano yun sa Manila mga baboy dito sa China? Way sakit? Baboy sa Australia, sa mga nasod, wala na yung mga sakit. Tuwa rin na ako, sa ba? Wilo. Ha? O, gunsay per magno sa itong gobyerno, ginahanglan yun nga musugot, mamusunod da. Di ba? Kapin 1,000 ka mga SIM card sa Giapodapod sa DICT magigala sa Malita, Davao Oriental. Aron mapalambo ang digital nga pag-appeal sa DICT Region 11 Davao Occidental Field Office. Nagpatuman og usa ka kanabang connectivity distribution drive. Kadtong September 29 to 30, 2024, usa gipanghatag ang mga SIM card ngadto sa katawhan sa Davao Oriental. Nasayran mga kabahins sa DICT 11 nga sa kinatibuk-an. Dunay 1,023 ka SIM card nga dunay 25 gigabytes nga monthly data ang gipang-apod-apod aron suportahan ang online learning academic research o digital skill development sa upat ka mga beneficiary nga mga eskwelahan. So nasayran nga 329 ka SIM card ang gipanghatag sa Teodoro Lopez Senior Elementary School. 267 ka SIM card sa Ernesto Lopez National High School ug 393 ka SIM card sa Kidalapong Elementary School ug 33 ka SIM card sa mga magtutudlo sa Mariano Peralta Elementary School sa lungsod sa Malita, Davao Oriental.

Mapasalamaton si Congressman Di Carlo Oyo-Oy magigalang. Huwag na ko niyang kalipay sa mga pamilyang binipisaryo. Nausab sa Tagum City ang magkadawat sa libreng bugas. No? Ang nagkadawat sa libreng bugas niya itong Martes, September 29. Dungan nga gipanghatag mga bugas alang sa mga residente sa barangay San Iba Persa, ni Balamban o sa San Agustin. No? Nag-text din eh. Kung kininiang nos ako no ang paghatag og bugas sa kininiang Davao kininiang diya sa barangay San Miguel, no, sa Tagum City. Okay, paabot lang ta, no, mga taga mga San Miguel News. Paabot lang ta kay Basin, third week of October, no? Sugda naman ang Bisayan o ganga po ko na ta. Okay? So, ganang bugas magigala mo na

0: alang nga doon sa mga family head, no? Ipagguha ang mga listahan sa mga family head. Onya sa usa ka pamilya, usa lang yun, 10 kilos na siya. No? 10 kilos na siya, mga binating mga tigpaminaw. Onya, ihatag ito sa family head mo na. Sa usa ka pamilya, usa lang ang magadawad. Itawag na ito nag... bawat bayan maginabang, di ba? BBM, no? Bawat bayan maginabang sa Pilipinas, no? Sa bagong Pilipinas, o bagong Pilipinas, bawat bayan maginabang. Madali meaning sa BBMP, bagong Pilipinas, bawat bayan maginabang, 10 kilos. So kato na kadawat din sa Quran, probinsya sa Davao del Norte, sa Kapitolyo, kato pagpanghatag nila ni Gobernur Edwin Ubahem, di na mo makadawat nang ipanghatag garon sa giniang City Government of Tagum. Kay usa man lang ang source, gikan man lang, dito sa national, sa to ang Presidente Bongbong Marcos, magabi nating mga tigpaminaw. Bueno, 21 minutos na. O mga nagkalabay, antag na sa Say Sumuntag. Ito maglangan, magigala. Ano yan ang mga... nag-una na ito ka magkabalita, garong adlaw. Aban sa dilipang, ito ang headlines. Ito unang ipalusot. Ito ang kaimtang sa panahon. Karong adlaw ang Biyernes.
1: Arangkada! Barangita! Weather update!
0: Ingbit ng nahimo isip tropical storm ang ginabantayang daot ng panahon nga naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility nga gipangalanan og Choi 1. Diyan gilauman nga magdala og mga pag-ulan ang Tof aniini sa tibuok nga Mindanao og Visayas. Sumala sa pag-asa katapusang na-monitor ang bagyong Choi 1 sa 2,660 kilometers sa sidlakang bahin sa Central Luzon. Gado na ikikusgon sa hangin nga moabot sa 75 kilometers per hour. Duol sa sentro, dungan ang paghaguro sa hangin nga moabot sa 90 kilometers per hour. Samtang nagalihok sa kasagpang direksyon sa gipaspason nga 15 kilometers per hour. Tungod sa trove sa maong nga bagyo. Magkasinati og madag-umon nga kalangitan nga dunay katag-katag nga pag-ulan o pagpanalugdog ang tibuok Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas ug partikular ang probinsya sa Davao Oriental. Di na dunay taas nga hulga sa pagbaha o pagdahili sa mga yuta tungod sa kasarangan hangtod sa kusog nga pag-ulan. Madag-umon nga panahon usab ang lauman sa Davao Region o sa ubang bahin sa Visayas. Tungod gihapon sa trofa sa maong nga bagyo, samtang localized thunderstorm sab ang magdala og pag-ulan sa Metro Manila ug Luzon. Magpabilin nga hinay hangtod sa kasarangan ang gikusgon sa hangin sa pagbalud sa karagatan nga mabot lamang sa 0.6 hangtod 1.2 meters ang gitasond. Ang temperatura nagadula sa 24 hangtod 34 degrees Celsius, samtang ang adlaw ni Subangay ng alas 5.23 sa muntag o kinimusahapon niya ang alas 5.44 sa hapon.

0: balita sa buntag.
1: Aragada.
0: Una sa tuang balitang lokal, kapin 450,000 ka druga sakmit 19 dakpan sa Davao Region sulod lamang sa usa ka adlaw.
1: Aragada.
0: Davao de Oro Congresswoman lakip sa pagpangandam sa East ASEAN Leaders General Assembly.
1: Aragada.
0: 19 anyos nga most wanted nadakpan sa Los Amigos.
1: Aragada.
0: Og ESF monitoring gipakusgan sa Davao Region. Balitang regional, nagkalot og lubnganan na kuryentehan patay.
1: Aragada.
0: Balitang nasyonal, pagtigom og tubig mainom isip andam batok El Nino gipakgang sa Malacañang.
1: Aragada.
0: Mga opisyal sa bangko o BIR ipatawag sa impeachment court karon.
1: Aragada.
0: Meeting tali First Lady Marcos o Manibela Transport Leader dili mando sa Malacañang.
1: Aragada.
0: O kapin, meldos ka mga aplikante mipasar sa PMA Entrance Examination.
1: Aragada.
0: Balitang international, matod sa Israel, sulay nga pag-hijack sa flight Dubai, usa ka terror attack.
1: Aragada.
0: Sa atong paugnat sa kusog sa Asian Games, Alex Yala gipildi sa wa ilhi nga Chinese player.
1: Aragada.
0: Balitang showbiz, Dennis Trillo mihangyo undangan pagbas anak ni Patrick Garcia.
1: Aragada.
0: Pagatong uluhang tudling sa itong mga balita o garon sa mga detalye.

8 pesos. Matod sa Police Regional Office 11, ang mga operasyon nagpakita sa paningkamot sa kapulisan sa riyon nga paggangon ang pagkailap sa ilegal nga droga. Sikop ang usa ka lalaki human gilungkab niini ang usa ka dakong appliance store sa Dagbayan sa Tagum, Davao del Norte kagahapon. Matod sa Tagum City PNP, kasong robbery ang tumangon sa suspek nga si alias Jimuel. Insa nasagpan dihang gikawatan ng Imperial Appliance Plaza nga naimutang sa National Highway Barangay Magugbo Poblasyon. Tumalas sa kapulisan. Pasado alas 11:30 ni atong bagong gabi, misulod sa establishmento ang 28 anyos nga suspek. Apan dali nga naalarma ang mga awtoridad og mirespondi gilayon. Sa gipahigayon nga operasyon, nasuta ang mitago sulod sa tindahan ng suspek apan nakuha na diay. Niinigikan sa vault ang 30,000 pesos cash og mga cellphone nga mabalor og 150,000 pesos. Nagpan ang suspek pasado alas 2 sa kadlawon kagahapon nga nakangkon og samad sa iyang ulo. Ipangandaman na sa House of Representatives ang pag-host sa 15th Inter-Parliamentary Assembly COB-IPA Leaders Interface og General Assembly 2026. Kabahin sa pagpangandam ang pagipulong ni Davao de Oro 1st District Representative Marigar Zamora Bawanglo uban sa IPA Deputy Secretary General. Matod ni Kong Marigar, ang maong international nga kalihukan sa usa ka dakong oportunidad aron mapalig-on ang kooperasyon, panag-uban o kalambuan sa mga nasud sakop sa ASEAN. Tumala sa kongresista, full force sila alang sa mabungahon nga diskusyon nga dakong kahigayunan alang sa pagpalig-on sa kooperasyon o kalambuan sa ASEAN

0: Laing usa ka 33 anyos nga lagi human siya na Korintiano o nahulog sa gikalot nga lubnganan sulod sa usa ka pribadong simenteryo sa Kabanlakan kun Kabankalan, City Negros Occidental ni atong miaging adlaw. Matod sa kapulisan, gitrabaho sa biktima ang gilang nga si alias Roger og iyang kauban nga usa ka lubnganan dihang nahitabo ang aksidente. Sa investigasyon sa mga awtoridad, nasayran nga nagamit ang biktima og ang kauban nini og submersible pump aron pasuyupan ang tubig nga nagpundo sulod sa maong nga bangag. Apan samtang ginaayo ni Roger ang nasampit nga ekipo, kalit lang siya nagkurindihan o gadritsyo nga nahulog sa simentadong nga bangag nga puno sa tubig. Idala sa ospital ang biktima apan gideklaro siya nga dead on arrival sa mga mihiling nga doktor. Gilusad na sa kabilisan ang investigasyon kalabot sa maong insidente. Biskay nagkalot siya lubnganan nga para lubngan sa tuwang suon nga namatay. Siya naman noon po ang namatay. No? Subok ng palandungon nga siya nausap ang kalutan mangigala aron siya na po ang kining ilubong. No? Nagamit sila katong submersible pump. Siguro, ang katong wire na ay napanit. Diba? Huwag nila mabantayan, gisaksak nila dito sa easy, direct line. Nya dagang kay tubig. So kasi mabuhi ana nga kanang tubig may gala, no? Good conductor na siya. Igo na kurinti kirig kag igo naga sa kining tubig. Boyo. Abato naglangkob sa atong balitang lokal og regional. Sa doon yung pagbalik ang balitang national, international, balitang sports o balitang showbiz, suman lamang aning pipila na doon ka mga pahibalo gikan sa sales department.
1: Kini ang FMR. Favorite music radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ako si Diminador B. Okay, Senior. Sa New City, Terrell, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C, Capsule o Kape. Tapos ibata ka may nawala yun. Kalawin sa Ginoon, nawala yun. Munang dingting, yun ako na inam. Kadadla yung penong. Kaysa karlaw, kapag kami inam, kalima, aneh. Magnum C, Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ka ninyo kung gusto nyo. Pero lamiyag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altri Pharmacy.
5: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sana all may Angel, pero sa Angel's Pizza, sana all busog! Pamilya, barkada, tsowa, may bundle para sa'yo! May pizza, chicken meals, chicken with sides, pasta at marami pang pagpipilian! At ang pizza, bongga sa toppings! Creamy, cheesy at loaded sa sarap! Try the creamy spinach dip toppings Sumponga, Hallelujah, Mozzarella, All Meat, at marami pang flavors. At kung gusto mong masulit, check out the Angel's Pizza Club or APC card for qualified buy one, take one family and big family pizzas. Kaya huwag na maghintay. Let your personal angel guide you to Angel's Pizza. Visit Angel's Pizza at Avida Towers Davao, CM Recta Street or Angel's Pizza Tago. Angel's Pizza, sulit sa barkada, sulit sa pamilya. Sana all, Angel's Pizza!
9: Ang EXL Coffee Mix 7 tininuan. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rogue's hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.

0: Yes, sa baligtas, ito ang Arangada Baligtas sa Buntag sa Adlaw, Garon ng Biyernes, again, October 2, 2026. Samtang itong oras, Garon, magkabimes ka pamilya, Arangada, doon na nagkita, eh. 38 minutos, humaan nagkalagubo, antek na sa Lasay sa Buntag.
1: Arangada Baligtas National.
0: O, Garon, sa detalye sa Balitang National. Giauhag sa Malacañang ang publikong dili una magtigom og mineral water taliwala sa mga kabalangga nga magnihit ang tubig mainom tungod sa El Nino. Sumala ni Palas spokesperson Claire Castro, walay rekomendasyon alang sa naisgutang pag-iisip pagpangandam sa kabalakang hulaw sunod tuig. Matod ni Castro, dili praktikal ang maong lagkang sanglit, wala pa masutag kung mahutdan bagayon sa supply sa tubig ang nasud o makaya ra nga pangitaan og paagi aron dili kayo mahimong dako ang epekto sa El Nino. Nagapasidaan na karon ang mga eksperto sa lakat sa panahon nga lagmit masinati sa Pilipinas ang kasarangan hangtod grabe nga epekto sa El Nino phenomenon sugod karong bulan sa Oktobre. Gitugutan sa Senate Impeachment Court ang hangyo sa House Prosecution sa pagpatawag sa mga opisyal sa bangko, insurance company o sa Bureau of Internal Revenue alang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ianunsyo ni Impeachment Presiding Officer Senador Francis Escudero ang maong lagang human gibutyag sa prosecution nga dili na motistigo si kani Senador Antonio Trillanes de Ford. Lakip sa mo presentar isip testigo karong adlaw si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buena Ventura. Ang pagkagpat sa balitang nasyonal gitinaw sa Malacañang nga wala ginikasayuran sa usamang matud pa kasabutan tali nila ni First Lady Liza Marcos o sa leader sa usa ka pundok sa mga jeepney driver. Inhuman gilayon nga giundang sa grupong Manibila ang ilang transport strike human nagkita ang unang ginang ug ang leader sa kapunungan nga si Mar Balbuena. Madu ni Castro, wala sa kumplitong detalye unsay nahimong unod sa panag-atubang nila Marcos ug Balbuena. Apan sumala niya nga nalipay ang Malacañang nga nahimong positibo ang resulta niini. Pasabot ni Undersecretary Castro, dako og epekto ang nahimong konsultasyon sa Manibela og sa mga opisyal sa Land Transportation Office aron mahimo nga mabungahon ang panag-istorya niini tali sa mga drivers og operator sa pampublikong jeep. Tapos ang detalye sa balitang nasyonal. Mikabat sa 1,216 ka mga bata o mga batanong lalaki o babae ang nakapasar sa entrance exam sa Philippine Military Academy karong tuig. Sumala sa PMA Public Affairs Office, ang maong ihap sa malampusong aplikante katumba sa 4.78% sa kinatibukang 25,425 ka nga mikuha sa eksaminasyon. Gagipahigayon sa 48 ka mga testing center sa tibuok na sud gikan Hulyo hangtod Setyembre karong tuiga. Matod sa PMA, ang naisgutang ihap sa mga mipasar mas ubos kung itandi sa milampos sa eksaminasyon kaya itong miaging tuig nga miabot lamang sa 5.28%. Mukambat sa 36,596 ka mga aplikasyon ang nadawat sa PMA pinaagi sa online at itong miaging tuig. Sumala sa akademya, nga mupilaw sa masusing paghas-has ang 1,216 ka mga mipasar sama sa complete physical examination, medical assessment o neuro psychiatric evaluation aron siguraduhon ang labing kwalipikado og haom lang gayud ang makapahimulo sa kahigayunan nga mahimong opisyal sa Armed Forces of the Philippines. Oras magarangkada, alas 6:43 na sa buntag.
1: Arangkada, Balita International.
0: O garon sa detalye sa balitang international. Gidayeg isip bayani ang flight captain o ang mga pasahero sa flight Dubai nga gisulayag hijack sa co-pilot samtang padulong sa Israel. Tumala ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Lagmit na hitabo unta ang 9-11 sa Israel kung ganadayon ang nailog sa Omani National na co-pilot ang jetliner nga dunay sakaing 174 ka mga Israeli. Naisairan nga mitiurok ang maong eroplano sa 17,000 feet o 8 ka kilometro sulod lang sa 2 ka minutos dihang gihilabdan sa suspek ang kontrol human ini dunggaba ang Indiano nga flight captain. Abtik nga mitabang ang mga pasahero og misulod sa cockpit human makita nga naglayog na ang 2 ka mga piloto og midive ang eroplano. Nagdo ang kagamhanan sa Israel nga posibleng terorismo ang motibo sa sulay nga pag-hijack. Swerte nga dunay mga reserve pilot nga lakip sa mga pasahero. Busa luwas nilang nga gipatugpa ang eroplano sa Tabuk Airport sa Saudi Arabia diin luwas nga nakanaog ang tanang sakay sa eroplano. Naa na ito'y guhan, mga reserve pilot. No, naay mga reserve pilot at mga panahon na kung walay reserve pilot dito sa mga pasahero magayagala, no? So lagmit makras ang maong eroplano kaya nadunggaba naman ang maong piloto ang katong kapitan sa maong eroplano mga kabayes. O katong balitang international.
1: Arangkada Balita Sports.
0: O garon sa detalye sa tuwang balitang sports. Pakyas sayang damgo nga magka-gold medal ang Asian Games si Alex Ayala. Uman gipagurutan sa engkontrang gagikan sa China sa ilahang sangka kagahapon. Igura milamang sa unang set si Ayala sa 6-3. Apan gilubong sa duha kasunod-sunod nga hugna ni Ziyo Wang 3-6, 2-6. Aron palungon ang ihang Asia stint sa semifinals. Tumigan siyang kaparutan. Igura naka-bronze medal ang 21-anyos nga Pinoy tennis sensation. Sa laing sagunson nga kapagyasan, human sa iyang first round exit sa Singapore Open at dung miaging simana.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Nga na magandang dula. Liman sad, pwede nga kanunay nalang kadaong. Kung nga dunay daong, no? Ato pong ang gunon nga mapildi usab kita, mga kabibes. Kapamilya.
1: Arangkada Showbiz.
2: I feel good.
0: Og sa atong balitang showbiz, nanghangyo karon sa mga netizen ang aktor nga si Dennis Trillo nga undangon ang pagsugba sa social media kang Patrick Garcia. Sayang social media post na giauhang ni Dennis Trillo nga undangan na usab ang pagbas sa mga bagong o sa mga bagong anak sa ex-boyfriend sa iyang partner nga si Jeneline Mercado. Sanglit mga bata pa lamang sila og walay kasayuran. Unsa man ang kontrobersiya nga gikalambigitan sa ilang amahan kanhi matud ni Dennis nga kinahanglan mag-move on na og magminahalay labi na kay hapit na ang Kapaskuhan. oras, mga ka-vibes ka pamilya Garangada. Doon na nalamang kita'y 12 minutos na mudangat ang tagna sa alas sa City sa Buntag. Ito naglangkob ang kinitibukan sa tuwang Garangada Balita sa Buntag sa adlaw garon nga Biyernes, October 2, 2026. Pangalan na lamang sa FMR Network News Center, kauban ang gagawang news writer Princeton Lim, sa kawagawbanan sa technical production staff si Jason Sipats Budoy, og si Tulets the Fire. Ang naman akong sparring partner kanuna ay dinis sa studio si Harrison Cerelio. Kauban ay mo ang station manager Billy Danrel Duladre. Ako si Elmer Dude sa Romantico Tandog Magengon. Magmidantayan magpagkabana sa mga nagunang mag-issue mag-balita. Mayong Buntag, Damo Region, Tibok Mindanao, Mabuhay, Pilipinas.

Yes, balik tayo ngayon kay bilhin na lang kay Goodlo. 90 minutos na lang. No, ang naibiling ni 90 minutes Miguel sa itong panagubanubahan sa ikaduang segment sa itong programa ng Arangkada sa Bundang. Adong Daigon ang Tagum City nga kampiyon sa 2026 The Manila Times Philippine Model Cities and Municipalities Awards. No, sa kadagong garbo mga gala para sa siyudad sa Tagum ang nasagmit nga kadaugan human gini opisyal nga gila isip champion sa gininiag retirement haven category sa prestigyosong The Manila Times Philippine Model Cities and Municipalities Award 2026. Ang maong pasiringog mga kabahibs, kapamilya Garangada personal nga gidawat ni City Councilor Uloy Ong nga nagrepresenta sa lokal nga panggamhanan sa siyudad sa Tagum ubos sa liderato ni Mayor Ri Oy atol sa awarding ceremony nga gipahigayon sa Manila Hotel kani adtong September 24, no? So makitang kanunay ang pagpaningkamot magigsuot sa lokal nga panggamhanan sa Tagum sa pagmugna og programa og mga pasilidad nga naghatag pagtagad sa mga elderly. Usa niini ang lakbay el ansiano nga naghatag og higayon sa mga lulo og lola nga magsuroy-suroy og maglingaw-lingaw kauban ang ilang mga kapwa senior citizen. Sa maning lakbay el ansiano ginasuroy na sa siyudad sa Tagum bagaygala gamit ang gining city bus. Ang ganang city bus sa kininiang Tagum na isuro-suro sila sa dagat o sa mga inland resort nga doon ay maanindot nga mga talanawon. Okay? Mas gipalaobdan usab sa lokal nga panggamhanan sa Tagum ang pag-atiman pinagi sa pagmugna sa Fee Misa Ayala Seniors Park nga nagkatagana sa mga senior citizen aron mamahimong aktibo kauban ng ilahang mga kapamilya. Dugang ni anak anausab ang mga inisiyatiba sama sa paggahin o cash incentives alang sa mga centenarian. Pagpatuman sa Project Apoko, paghatag og livelihood training and support o ang padayong pagpang-apod-apod sa mga assistive device. Manang pinagin niya ng programa mga kabibs, mabating ang Tagum, labaw ang pagpangga sa atong mga lulo ug mga lula nga adunay dakong kontribusyon sa pagpalambo sa atong siyudad, di ba? Prenato. Nagutagatabang din ang siyudad sa Damaw o siyudad sa Tagum. E nagkatigo lang na to, tagaanggitag importansya sa gobyerno, no? Panggaon ta sa gobyerno kaysa niyang batanoon palanta, baskog palanta, dakutag na-contribute sa tuwang lugar. Okay? Mahinom naman nga niadtong miaging tuig 2025 gipasidunggan usab ang siyudad sa Tagum isip second runner-up alang sa Business Friendly Award o third runner-up alang sa Wealth Center Award sa The Manila Times. So kanang kalampusan mga kaaranggada nagpakita lamang nga ang siyudad sa Tagum dili ra usa ka maayong dapit alang sa negosyo og turismo. Kun dili usa-usab ka madasigon, hapsay og luwas nga dapit nga angay puy-an og kapahulayan sa mga retirees nato nga mga kaigsoonan. So pinagi niya ng bag-ong pag-ila ang lokal nga pagamhanan sa Tagum magpanayon og dili mohunong sa pagmugna og mga mahinungdanong programa maayong pasilidad og mga serbisyo nga mas magpataas pa sa kalidad sa kinabuhi sa mga taga-Manila.

0: 3 minutos na mudangat ag dagna sa ala City sa Buntag. Okay, basa sa tag mga greetings dere mga igsoon. Hello, good morning. Yeah, okay na. So may okay. No. Ah, okay din. Okay na kuno. Okay na ang transmitter? Wala ba? Pamayo ang transmitter? Okay na? Transmitter dito ba sa... Ang transmitter na to ba?
1: Huwag man ako ba?
0: Dili lagi.
1: Okay nga, nagyan na.
0: Binagong naguba na okay na dai, okay na. No, okay na ang kining transmitter. No. Binagugon online lang ni. Okay. Hinay siguro no, di man mo kuan sa balay kayo. Okay. May buntag. Sure, kita taon niya pare. Sa Agdao Public Market. Ang mga hatagman mo sa mga pagkita man ta. Mga tagtaguan? Gining mayuhon?
2: Pino ka!
0: Mga tagtag, mga tagtag numero? Ha? Bugoy kaya kaya ba? Sige. Buta ko niya. Naa magagka sa Dabaw? Oo, naa. Kabangin ako suy-suy diri oh. Balik na po magtago mo niya. Okay. Lahos na lang. Sa labo-labo. Kay nahutdan ko. Kay nahutdan ko o... Sani? Di ko kaabot sa oras. Ah, ikaw na pa sa biyahe. Di pa sa kaabot sa oras. Biyahe pa sa kilibunaw. So, ako yung magkauban niya sa labo-labo. Magigala. Standby mo niya. Okay. Minome dire sa sani sa mga naminaw from 6158 sa mga naminaw minome dire sa mga napit naminaw kumplituhan inyo hang bagat kuan mga text ha okay lanog-lanog kag angging ug si Jojo. Yeah, karon ng mga panday ko no, Minaw, Marlon, Avila. Lamat sinyo ang paglanog-lanog. Hello dudes. Tama gyud ka. Mahal ang single sa Double Light. Pero ilahang serbisyo barato ra gayo. Way klaro nga serbisyo ang Double Light din sa Davao del Norte, Davao de Oro. Amito na akong giingon. Nga taga Double Light no nga asar man inyo gipanghambog gamayo ang inyong serbisyo itandi ngadto sa Nordico inyong gipulihan luoy intan kayo murag ka ng bata nga Ilugag dulaan mangigala mga taga Nordico luoy intan kayto mga empleyado sa Nordico nga mga nangatanggal nga duna puto mga pamilya mga gipakaon pero nangatanggal mangigala ang uban no. Tungod kay gi-ilog sa taga Double Light ang Nordico sa pipilag kabahin sa Davao del Norte o Davao de Oro. Unay karon ingon lang din ni Ana ang inyohang gipakita ng serbisyo ng ito sa katawhan. Daghang mga nagreklamo. Mukalit lang mo burn out. Halos kada gabi ina. Nga walay sakto nga gininiang impormasyon. No? Ipibalo ang mga tao. Diba? Taga Double Light. Tarungan ang inyong hanggoan. Paibalo ninyo. Doon na mo i-burnout. May nga na po mong emergency. At doon ni Agi nag-burnout kay nasudlan ko nagbitin. O nagkaroon. Basig ilaga na po ang sulod.
2: Pinawa!
0: Panginlo mo din na sa palibot. Tunay mga mananap din na. Kay kung gubot ang inyong palibot, sagbot ang inyong palibot din na. Inyong sulod. Diba? Asa man yung sulod? Dito sa planta? Hinluin yung palibot. Kaya ingnon lang minin nyo, mag-isudlan o bitin or Ilaga ba ang nisulod?
2: Pinawa!
0: Ito daw. O nag-iingon laging ipuloy mo mag-servisyo kay matod ninyo kay klaro nga servisyo ang Nordico. Tarungan na yung servisyo nga makalabaw mo sa Nordico. Kaya kung pareho lang po mo sa Nordico o mas lala pa inyo ang servisyo sa Nordico, mas mayroon pa mo hawa mo ibalik ang taga Nordico. Dinina na ho, pupo sa itong pagparagbanawan sa programa ng Arangkada sa Bundag. Musunod ang programa ang Labo-Labo. Dili magkakuan si Kid. Ako mula ho sunya, hangto dala sa utsusoy. Mula si Kid Libuna, huwag gabiyahin kay nahutdan ka sa gasolina. Hindi sa kabot sa oras. So ako ni magkauban in the town, magigala balik da. Unya sa programa ang Labo-Labo from 7 down till 8 o'clock in the morning. Ako lang hapon mag-aingon, walay kapuslanan ang kahayag sa atong mga mata. Kung sa kasing-kasing, mga gala, magpabilin kitang buta. Temporaryong manamilad, doon sa romantiko tando.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot na inyong mga katanungan sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. At dadako naman po tayo sa bahagi po ng ating programa na pinaka-inaabangan po ng ating karamihan, no? Ang ating texter segment. Siyempre, hindi po mawawala po ito at hindi po matatapos ang ating programa kung hindi po natin masasagot po ang ating mga kamakabuhay. Dito po kasi natin binibigyan ng pansin ang mga katanungan ng ating mga suking tagapagsubay by na kung saan ay bagamat medyo kinapos lang tayo sa oras, no? Pero sisikapin pa rin po natin na mababasa po at masasagot po natin mga ilang natanggap po nating mensahe. Sa mga hindi po natin mababasa on air, huwag po kayo magalala. Magre-reply po kami ng direkta po sa inyong mga cellphones upang mabigyan po kayo ng kaukulang payo tungkol po pagdating po sa inyong kondisyon. Alright, we have another texture. Makabuhay day, Doc Glenn. Madalas po akong hirap makadumi. Minsan umaabot po ako ng 4 na araw. Para sa ganitong klaseng uri na kondisyon, you know what, no? Makakatulong po talaga ang EXL Makabuhay Black Coffee para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon dahil po mataas po ito sa fiber at gut supporting components na tumutulong para sa regular bowel movement. Kasabay pa nito ang EXL Makabuhay Capsule na nagbibigay po ng digestion at gentle detoxification support. Huwag pong kalimutan ang sapat na pag-inom po ng tubig, no? Pagkain po ng gulay, putas at regular na paggalaw, no? Para mas maging maayos po ang pagdumi at magkaroon po ng magandang movement sa feces at para sa pagkalahatan ng kalusugan. Para sa constipation, subukan niyo pong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee from EXL Makabuhay Capsule, no? Dahil ito ay may mataas po na level po ng psyllium has, sambong na tumutulong sa pagpapalambot po ng dumi at pag-improve po ng bowel movement. EXL Makabuhay Black Coffee naman na may isang cup po ng spirulina at ginger na tumutulong sa digestion at pagpapaganda po ng colon health. Recommended dosage for this kind of condition, magsimula po uminom ng at least 1 capsule 2 times a day before meal and then at the same time EXL Makabuhay Black Coffee isang sachet every morning. Alright, in addition, uminom po ng maraming tubig at kumain po ng high fiber food tulad po ng gulay at prutas. Alright, we have our texter. Makabuhay Day Doc Glenn. Gusto ko pong maiwasan ang pananakit ng aking kaspasuhan lalong-lalo na sa aking tuhod. Lagi po kasi umaatake po ito, no? Carlo from Puerto Princesa City. You know what? Ang pananakit po ng kasapasuhan ay madalas po dulot po ng arthritis or inflammation. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may turmeric at ginger na scientifically proven na may anti-inflammatory properties sa tumutulong sa pagbabawas po ng pamamaga at pananakit. Para sa mas mabilis na ginhawa, maaari rin gamitin po ang EXL All-in-One Skincare Oil bilang isang topical application. I-apply lamang po ito sa apektadong bahagi. Recommended dosage for this kind of condition, no? Magsimula po kay EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa magandang formula sa loob po ng 21 days. Minum po kayo ng EXL Makabuhay Capsula, 1 capsule to 2 capsule araw-araw bago po kumain, at EXL Makabuhay Black Coffee naman, isa sa umagat at isa naman po sa hapon. Mag-apply din po ng EXL All-in-One Skincare Oil sa mga kasukasuhan 2 to 3 times a day at ugaliin po na mag-stretching at moderate exercise para mapanatili po ang flexible ng ating joints. Alright, we have another text, sir. Doc Glenn, may type 2 diabetes po ako. Ano po ang dapat kong gawin para maging normal po ang blood sugar ko? Floor from Digo City. Una, importante po na magkaroon po tayo ng balancing dieta at regular na exercise para ma-manage po ang blood sugar. Bukod dito po, no, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee combination ay may mga natural na ingredients tulad po ng cinnamon at insulin plant na patunayan talagang nakakatulong sa pag-regulate po ng blood sugar levels instantly. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day at EXL Makabuhay Black Coffee naman isang beses sa umaga o pwede rin po gawin po dalawang beses sa isang araw. Iwasan po ang pagkain po ng mga processed at masyadong matatamis po na pagkain. Gawin po ito sa loob po ng 21 days at magpa-laboratory po tayo ulit para tiyak na ma-normalize po talaga ang resulta at pati na rin ang mga sintomas na mawawala. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Ano po ang gagawin ko? Hindi po ako makatulog po na maayos. Kahit gaano pa po ako kapagod, stress na po ako lagi sa gabi. Linda from Nabunturan. You know what, no? Ang stress ay nakaka-apekto sa ating overall health, lalong-lalo sa ating tulog. Mahalaga po ang tamang tulog talaga, no? Balancing dieta ng pagkain at relaxation techniques tulad po ng meditation. You know what, ang EXL Makabuhay Capsule kasi meron tinatawag na adaptogenic herbs tulad po ng ashwagandha na tumutulong na mag-manage po para sa stress. Maaari ding subukan po ang EXL Makabuhay Black Coffee para makapag-relax at mabawasan po ang tensyon ng ating pag-iisip. Para sa mga nakakaranas ng ganitong klaseng uri po ng kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 1 capsule sa umaga para sa karagdagan ng kalakasan at pati na rin sa stress management. Sabayan din ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Black Coffee para sa umaga din, no? Paglaan ng oras para sa self-care at deep breathing exercise. You know what, no? Ang isa sa mga key ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule ay tumutulong sa pagpapababa po ng stress hormones. Samantalang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay nagbibigay po ng calming effect, lalong-lalo na pagdating po sa restoration ng cell. Kaya perfect na perfect po ito sa evening relaxation at recovery. Ayan po mga kamakabuhay, sana po ay nakatulong po ang ating mga sagot sa inyong mga katanungan. Tandaan po natin mga kamakabuhay na ang EXL Makabuhay products ay scientifically formulated upang matulungan ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, kumonsulta sa ating programa. Huwag pong kalimutan magtanong para sa specific concern at gabay pagdating po sa inyong kalusugan. This is Dr. Glenn Sanico. Alagaan po natin ang ating kalusugan. Kumain po ng tama, pag-ehersisyo, magpahinga, at huwag pong kalimutan na manalangin. Stay healthy and stay grateful and stay connected to God. God bless you all at ingat po tayong lahat. Makabuhay day to everybody.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: 721.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahit balo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Mano to nga, sa uli, naka-addo ko sa anak ko sa Pilsaga, kay tabok-tabok laman ang akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Maudi ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko, tapos kutukuto na ako. Mano to nga, nagagatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantodron, okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoo. Kayo kay naayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo wala ito.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa
7: Mungkayo Davao de Oro,
6: Uno Pharmacy,
7: Daklan Pharmacy,
6: Mother Teresa's Pharmacy,
7: Pharmacia Anora,
6: Wisecard Pharmacy,
7: Northern Drug,
6: Maxi Pharmacy,
7: ug Vilma Store.
8: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
10: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mateo's been wondering.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
5: Welcome mga pinaga, lahi na sab nga topiko ato ang hisgutan karon mahi tungod sa pagpahimsog sa atong mga panglawas. In connection sa ato ang nahisgutan, pipila ka mga lektura nato, naghisguta unsa ka importante di ay nga mabantayan nato unsa ato pagmanage ang mga kaguol, ang mga kalibog kasamok sa atong mga huna-huna o kasing-kasing kay kung di din ma-manage, mo na si hinungdan og dakong epekto da inisya sa ato ang kasing-kasing. Pwede ta magsakit o kasing-kasing, ma-high blood, maluya itong immune system. Kung gubot ang ato ang huna-huna, wala tayong kalinaw. No? Makita pa lang ka niya, wala na, masuko na ka. Makakita lang ka niya, di nakaganahan. O yun ha, I hope inyo hana ang nadungog na episode o pabot-pabota lang ang mga replay anak mga pinaga. O karon ato ang isgutan o saon na ito pag pahimsog sa itong utok o sa ito ang mga kasing-kasing o especially sa itong utok mga pinaga. Natay mga sustansyang nga gikinahanglan matag-adlaw, especially kining nganong gikinahanglan ang pagkaon aning ala, no? Kanang alpha-linolenic acid. O saan siya sa mga type of omega-3 nga gikinahanglan? Of course, ang pinaka-gikinahanglan sa itong lawas matag-adlaw is naatay EPA or eicosapentaenoic acid o ikatulo kining gitawag DHA, docosahexaenoic acid. Pero ato ang i-focus karon kining ala muna. Tungod kay diri nato makita unsa ra kay importante nga no mukaon gyud tag mga plant-based na mapagkaon. Kinahanglan na agitay gulay, mga tanom o mga nasa dagat nga mapagkaon. Kini ang ala manggod kini nga type of omega-3. Gamay kini siya nga content sa mga tanom, mga gulay, pero kailangan nimo ni siya kaonon og daghan. No, kay ngano man sumala sa Journal of Nutrition nga higher ala intake nakita sa pagtuon nga mopa-lower gyud sa risgo nga layo ka ma-stroke o magkasakit sa kasing-kasing. Sa ato pa, kung kadaadlaw kaon ka o mga naadyo kay gulay, so asa man nga mga pagkaon nga mga gulay nga taas kayong ala, I'm sorry, mas kinahanglan kauno ni mo si daghan para naakay supisyente nga ala o naakay supisyente nga alpha-linolenic acid. Naani siya number one sa saluyot, malunggay, alugbati, kangkong. So, unsa ka importante ni siya ang kini nga type of omega-3. Unsa ka importante ni siya nga klase nga type of omega-3, kining alpha-linolenic acid sa ato ang cell membrane function. Tungod kay kung magisgota og cell membrane, imong hunahunaon mura siya panit sa ato ang mga cellula. Siya ang mo-cover sa tanang cellula, siya ang mo-proteksyon kung unsa ang nasa sulod, siya ang magbantay kung unsa ang sulod, o siya po ang mag-decide kinsa ang mo-sulod o kinsa ang mo-gawas o kinahanglan gina siya functional o flexible. No? So, mayingon taog, mo-proteksyon siya, mura siya shield ba? Nga ang mga harmful nga mga butang dili makasulod sa imong selula para walay maahimong abnormal dito. Mao na pag dili ka hingaon og gulay, dali jud ka magsakit o pwede ka magka-cancer, pwede ka magka dali madaot imong mga selula. Gitawag po na siya doc gatekeeper. Siya ginagabantay kung kisa makasulod like food and oxygen. No? Manang main function in sa ato ang cell membrane mga pinanga. Kinsa pod ang mobiya, no, sama sa waste, carbon dioxide, kinahanglan trabaho na ni cell membrane. Messenger po na sa mga pinanga. Siya ang tig-doorbell, siya po ang antena. Ang si cell membrane. nasa special doorbells day mga receptors, mga pinagaga mo receive sa messages gikan sa gawas like hormones nga musulti ning mga hormones mga pinaga sa atong mga selula kung unsay buhaton. So mo na nga naapon isay ID card nga every cell nasa ID nasa name tag sa iyahang surface. Kini mutabang sa itong mga lawas nato kung kinsa ang mga selula nga nabilong yun anang lawasa. O unsa pod ang mga selula nga mga dili nabilong sama sa mga bakterya or viruses. Mana importante kaayo Dok Bruce ang pag-atiman sa itong lawas kay naagyo'y kalibutan ang ato agyong naglihok sa ato ang sulod sa itong lawas. Taigong time mga pinanga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinanga. This is Dr. Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
4: Basta healthy, happy!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: 8 o'clock. 96.

0: kaya nga akong sweldo.
1: Kumpleto na ha?
0: Way iban.
2: Sigurado ka? Kumpleto ni?
0: Ulagi.
1: Ipagani.
2: Bebe ko no be. Kaya akong ipon.
0: Giihap pa. Murag magkaklaro.
2: Oy do. Kadako man taon sa kuwang ini.
0: Isakto na oy.
2: Ay kong ilara kardo ha? Laro ka ayo do. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
0: Laro na day?
2: Di ko ni mo mailad. Kay sukar ko nagamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution na ulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bebebe, ang kulang.
0: Di arbita day oy. Nagpinta kong palitdaan day. O Kuya Don's Wonder Eye Solution. Kay sukad karon, ako nasad patuluan ang akong mata. Aron maklaro na nako ang imong kagwapa. Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kuya Dodds Wonder Eye Solution.

0: Chega, Power. Power.
1: Nian bitau, dili ana diha.
0: Apa terlagi deh? Dili ana.
1: Shima, oi, tengok intaun, Shima.
0: Aku sakit aku samput Shima. Aku.
1: Daun siya man ka, kamu buwan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pagyud kang gigunitan, nahagbong pagyud ka.
0: Ako. Kalit magbigol-gol ko nag akong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Shima.
2: Ngul-ngul nga tuhon, sakit nga mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang. Nah, wa na tay ikasagang.